0: ako naman si Aira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na umuunlad ang kakayahan ng AI sa self-improvement, lumilitaw din ang mga bagong platforms na naglalayong pagsamahin ang iba't ibang tools sa isang ecosystem upang mapadali ang workflow ng mga users. Ang mga sistemang ito ay hindi lamang simpleng tools kundi nagiging parang digital workspace kung saan maaring gawin ang halos lahat ng uri ng creative at technical tasks. Dagdag pa rito, ang paggamit ng voice-based interaction at automated documentation ay nagiging mahalagang bahagi ng modern AI systems na nagpapabilis sa brainstorming at collaboration processes. Sa halip na manumanong i-type ang bawat ideya, maaaring direktang magsalita ang user at ang AI na ang bahalang mag-structure ng impormasyon. Sa kabilang banda, patuloy ring pinapalakas ng Meta ang kanilang AI development sa pamamagitan ng mga bagong multimodal models na nakatuon sa efficiency at performance, lalo na sa mga specialized applications na nangangailangan ng mas mataas na accuracy at mas mabilis na processing. Narito ang mas detalyadong ulat.
1: Ang M2.7 ay isang halimbawa ng bagong henerasyon ng artificial intelligence na nakatuon sa collaboration at real-world task execution. Isa sa pinakamahalagang aspeto nito ay ang pagiging open source na nagbibigay ng access sa buong system para sa developers. Dahil dito, mas maraming eksperto ang maaaring mag-aral, mag-modify, at mag-improve ng model ayon sa kanilang pangangailangan. Bukod sa accessibility, ipinapakita rin ng M2.7 ang kakayahan nito sa software engineering tasks. Sa halip na umasa sa iisang AI system, gumagamit ito ng coordinated agents upang hatiin ang isang complex problem sa mas maliliit na bahagi. Ang bawat agent ay may sariling role at nagtutulungan sila upang makumpleto ang buong task. Ang ganitong approach ay nagpapataas ng efficiency at accuracy sa mga engineering workflows.
0: Isa sa pinaka-advanced na feature ng M2.7 ay ang kakayahan nitong mag-self-improve. Sa pamamagitan ng iterative evaluation, sinusuri ng system ang sarili nitong performance at gumagawa ng adjustments upang mapabuti ang resulta. Hindi lamang nito ina-adjust ang outputs, kundi pati na rin ang paraan kung paano ito natututo. Ibig sabihin, kaya nitong baguhin ang sariling learning strategy base sa mga natutunan nitong patterns at outcomes. Sa ilang pagkakataon, nagagawa ng AI na tukuyin kung aling approach ang mas epektibo at automatikong i-prioritize ito sa mga susunod na tasks. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay ng malaking advantage kumpara sa traditional AI systems na nakadepende lamang sa fixed training. Bukod dito, nagkakaroon din ng kakayahan ang system na mag-track ng sarili nitong performance history. Sa pamamagitan nito, natututo ito mula sa mga nakaraang pagkakamali at successes na parang isang researcher na patuloy na nag-i-improve ng kanyang methodology. Ang ganitong development ay nagpapakita ng paglipat mula sa static AI systems patungo sa dynamic at adaptive intelligence na kayang mag-evolve sa paglipas ng panahon.
1: Bukod sa self-improvement, ipinapakita rin ng M2.7 ang kakayahan nito sa pag-handle ng complex workflows. Sa ilang tests, nagawa nitong magsagawa ng tasks tulad ng paggawa ng financial reports at presentations ng may mataas na accuracy. Ang system ay kayang mag-coordinate ng iba't ibang steps sa isang proseso, mula sa data gathering hanggang sa final output. Ang ganitong capability ay mahalaga sa mga industriya na nangangailangan ng automation sa repetitive ngunit complex tasks. Sa pamamagitan ng AI, maaaring mapabilis ang trabaho at mabawasan ang human workload. Ipinapakita ng development na ito ang potensyal ng artificial intelligence bilang isang digital co-worker sa professional environments.
0: Habang lumalakas ang kakayahan ng AI, nagiging mahalaga rin ang integrasyon ng iba't ibang tools sa iisang platform. Sa kasalukuyan, may mga systems na nagbibigay daan upang makagawa ng websites, videos, reports, at iba pang digital content sa loob lamang ng isang unified environment. Ang ibig sabihin nito, hindi na kailangang gumamit ng maraming magkakahiwalay na software para matapos ang isang proyekto. Bukod dito, ang mga platform na ito ay may kakayahang matuto ng user preferences. Halimbawa, maaari nitong tandaan ang style ng isang

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
5: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello, hello, hello there. Mwa mwa, chup chup. Gandang umaga po, mga ka-Go AgriPlus. Hello, hello there. Kumusta po kayong lahat ng mga naka-monitor ngayon sa inyong mga social media platform at sa 104.3 FM dito po sa Radyo Pilipinas. Opo, ngayong araw na ito, ang inyong lungkod, Kakiko Flores, ay sumasahimpapawid sa 104.3 FM sa Radyo Pilipinas at ang Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Radyo Pilipinas 1 ng YouTube channel. At sa iba pa, syempre, yung digital platform, nandun din tayo sa Channel 3, nandyan din tayo sa Channels 45 to 49, dyan sa Affordabox TV at saka sa TV Plus. Alright, mga kababayan, welcome, welcome, welcome, welcome. Isa na naman pong mapagpalang araw na ating paglilingkuran ng ating mga kababayan dito po sa mga magsasaka at mga mangingisda, mga plantito at mga plantita. At syempre, Tata Rolly, maging ang ating mga agripreneur, di ba? Nandyan si Ms. Tess Ramirez, nandyan si Isa, Isabel, ayun, si Isabel, ayun. At saka si Tata Rolly, batang bata bumatayo, katabi niya yung isinilang. Di ba? Ang galing ano, magkatabi kayo, si Isabel silang, isinilang makatabi si Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Andyan din si Arnel Villamor at si Engineer, siyempre, Jobel Lustre. Mga kababayan ng aking team dito sa Go AgriPlus. O siya, mga kababayan, alam ko nagkaka-interes talaga ho kayo dito sa kaugnayan ng paggamit ng solar power system. Aba, yung paggamit po ng sinag ng araw lamang, ay napakaganda po nito. At ang pinag-uusapan natin may kaugnayan sa solar power operations. Ang aking makakausap ngayon ay si Vice President Thaddeus D. Villasor, ang Vice President for Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated. Magandang umaga, mayong buntag, mayong aga. The Vice President Thad, how are you today? Kumusta ka?
1: Good morning, Kakiko. Yon. Mayang buntag.
0: Parang fresh ayuman, na fresh ka.
1: Oo, thank you.
0: Parang fresh na fresh ka. Hindi halatang galing ka sa ibang mga trabaho. Anyway, welcome sa ating palatuntunan, ang ating Solar to the Max. Pero bago yan, batiin na natin ng happy birthday. Si President Maxi Lopez Soriano, ang inyong presidente dyan sa Solar Tech Power Incorporated. Sisip-sip na tayo ng content, baka naman may dumating na mga cake pa at saka yung mga lechon na nandyan. Welcome sa ating episode, mga kababayan, sa serye na ito ng Solar Tech Power Incorporated. Ang tawag natin niya ay Solar to the Max dito po sa Go AgriPlus. Sa mga nakarang linggo, tinalakay natin kung paano binabago ng solar energy ang irrigasyon, ang cold storage, ang aquaculture, ang electric vehicle charging, ang financing at maging ang carbon credits. Ngayon naman, may i-explain sa atin ng Vice President mismo ang kinabukasan ng Philippine agriculture. Opo, itong smart, green at electrified na system, huwag ka nga. O, sige, Vice President Thad, nagagawa kita politiko at nakakausap ko kahapon ng mga mayor at saka vice mayor. Bigyan mo nga yung tungkol dito sa ating pinag-uusapan, yung may kaugnayan sa pagsimula, yung mga hamon o charges, yung mga challenges na kinakaharap ng mga magsasaka dahil sa pagtataas ng halaga ng langis, epekto ng climate change at iba pa. Paano ka-urgent ang sitwasyong nababanggit lalo na sa agrikultura?
1: Yes, Kakiko. Yeah. It's very urgent, no, Kakiko. Mm-hmm. Energy is now the new fertilizer. With affordable power, affordable struggles po sa mga magsasaka natin, especially po sa fuel and fertilizers. So even during the climate change po, it affects their daily harvest and productivity sa heat waves, scarcity of water, stricter export requirements. So if we don't adapt po, the Filipino farmers is at risk. So we are here to help them po to address all these matters.
0: Ganyan kahalaga At importante, oh, tingnan mo naman, ah, kahalaga na, importante pa, the VP Tad, ano, ang paggamit ng solar power system. Sa mga nakarang episodes, VP Tad, napag-usapan natin yung solar irrigation, cold storage, electric vehicle charging, hybrid systems. Yeah. Ano ang relasyon ng mga ito sa hinaharap ng ating Philippine agriculture?
1: Yes, Kakiko. They connect into a smart farming ecosystem. So, sino-sino po sila?
0: Okay.
1: So, we have the solar irrigation and smart sensors.
0: Alright.
1: So, ito yung mga farmers natin po that can use AI-driven water management, ensuring them every drop of water that counts. So, we also have cold storage, last the battery systems.
0: Alright.
1: So, ito naman pro protects the harvest from the heat waves, reducing 20-40% post-harvest losses. So, yun pong halaga ng cold storage natin with the battery system.
0: Oh, yeah.
1: EV farming transport.
0: Mm-hmm.
1: Mga e-trikes po natin, tsaka e-jeeps and even upcoming e-tractors, no? These are all gonna be powered by EV connected to solar hubs, lowering down their logistic cost po.
0: Oh.
1: And the last two po, we have the hybrid microgrids. So ano po sila? Combining solar and wind for an island barangay, ensuring energy and security. So mga isla-isla po natin, hybrid microgrids yung solution doon. Then the last po, carbon credits. So this is the way for our farmers to monetize sustainability po, turning clean practices into income. So ito po yung mga net zero na narinig natin ngayon from our LGUs and from our DOE and DA po. Ito po yung carbon credits. These are future credits po that they can use later on like money.
0: Very good, very good, VP Tad. Alam mo, sa excitement ko ngayong araw na ito, dahil nakikinig ang mga taga Umiray dyan sa Dingalan, Aurora, ay ang nakikinig sina Engineer June Villegas at ang Hermana Mayor na mga magsasakat, mga mangingisda dyan sa lugar na yan, sa Dingalan, the Aurora, sina Jocelyn Villegas, opo, na dyan sa Barangay Umiray ng Dingalan. Magandang umaga po dyan sa Dingalan o Aurora. In the meantime, gusto nilang mapanood muna ang tungkol sa Solar Tech Power Incorporated. Dahil marami yung mga binabanggit mo, Vice President Thad, panoorin natin muna itong inyong the audiovisual ng kung ano ang kumpanya ninyo sa Solar Tech Power Incorporated. Okay, the VP Thad? Alright, let's go, Arnel.
2: Every harvest begins with light. At Solar Tech, we turn that light into reliable power, so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. Solar Tech Power Solar Energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: system namin, or
1: meron pa kaming
0: fleet ng e-trikes pero nakakabit sa electric company and mahal binabayaran namin.
1: Oo.
0: And meron kami mga magsasaka din na maraming nasisira yung mga produkto or walang refrigeration.
1: Oh, so yes. Po,
0: pag-isipan nila na if they can invest in a small system na abot kaya po nila or abot kaya ng kooperatiba, we can put it up with them, we can give it an ocular inspection for free and give them suggestions and how to design and help them get educated paano nila ma-appreciate and our return of investment po nila, makikita nila, i-explain namin sa kanila.
1: Very
0: and
1: good.
0: The system, if they need financing po, pwede namin sila. We can partner
1: yun
0: with the banks, oo, with Pag-ibig, or
1: may bago ngayon,
0: pwede po GSIS po
1: oh,
0: sa mga
1: hindi
0: government
1: lang
0: employees.
1: Limited, hindi lang Pag-ibig, hindi lang GSIS, meron ding SSS na. So pati yung SB Corporation ng DTI, pinagsama-sama ngayon ng ating pamahalaan itong mga government agencies upang makatulong itong mga financing institutions na ito ng ang gobyerno na makatulong sa ating mga kababayan na gustong mag-involve at bumili, magtayo ng kanilang solar power system. Oo. By the way, may nagtatanong dito si siguro ano may aram sa kaunting kaalaman ito sa technical side or aspect of it. Ang sinasabi niya pwede bang maka-avail ng the training ng pagtatayo pagse-setup ng solar power system sa Solar Tech Power Incorporated at saan kayo mako-contact, sabi nitong nagtatanong na si Enrique Dalario. Ayan, Enrique Dalario. Thank you Mr. Enrique Dalario.
0: Oh. Yeah, Mr. Enrique, you can contact us at our Facebook po, or you can connect to our Messenger so, at info@solartech-inc.com. Magsasagot po kami dyan. And we usually po give free education sa mga schools po, especially on schools.
1: Aba, maganda yan. Oh.
0: Mga technical schools like topic natin last week. As our way of giving back to society, no? Nagbibigay po kami ng free education. Pag naka-receive kami po ng request, we usually schedule it and nagpapadala kami ng tao with our machines as face-to-face contact sa mga makina po and how it's being installed. So, yun pong masasabi namin. And if it's something like a special scheduling or a special guest, let us know po. Maybe we can make arrangement as long as we can squeeze it in po sa schedule ng mga engineers namin.
1: Oh, I understand. Napaka-busy na nga ang mga PV engineers ngayon. Nako, in demand lahat ng mga PV engineers at sa mga technicians ngayon. Alright. Nako, maraming salamat sa Solar Tech sa partnership na ito. Ha? The Vice President Tad, sabi nga sa wikang Ingles, the future is bright and it is solar-powered. Yan. Hanggang sa muli, ha? The Vice President Tad. And again, dito sa topic natin, power your farm, power your future, and happy birthday doon sa President at Chief Executive Officer, of course, President Maxi Lopez Soriano at ang dyan sa buong team ninyo dyan sa Solar Tech Power Incorporated. Alright, Vice President Tad, go ahead.
0: Thank you din, Kakiko, for this 14-week journey. Maraming salamat po. We learned a lot. And thank you for the exposure po.
1: Kami rin.
0: And hopefully this is not the end of it, Kakiko.
1: Ayan. Oo. yung mga nagtatanong dito ay of course may forward at ma-endorse namin diyan sa inyong tanggapan. So good luck. We'll see you again soon and God bless always the Mr. Vice President Tad Villasor. Thank you. Yan, mga kababayan. Dagang salamat. God bless. Si Vice President Thaddeus D. Villasor, ang Vice President for Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated. Oho, napakagandang alam po ninyo yung pinag-uusapan natin dyan na tungkol dito sa solar to the max. Abay, kayo po, pwede na ho kayong mag-text o kaya tingnan nyo lamang po ang kanilang website. Napakadali pong sundan, the Solar Tech Power Incorporated. Yan! Isa na naman po the makapakipag-ugnayan sa teknolohiya tungkol sa agrikultura. Solar to the Max. Ito po ang Go Agri Plus na napapakinggan sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng mga social media platform at dito ngayon sa Metro Manila 104.3 FM at ang Radyo Pilipinas 738. Thank you sa mga ngayon ay nagsusumusubaybay ay lalong-lalo na yung mga nandyan sa Barangay Umiray ng Dingalan, Aurora, hello, hello. At pinamumunuan ni Engineer John Villegas at ang Hermana Mayor na si Ma'am the Jocelyn Villegas. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Barangay Umiray ng Dingalan.
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
5: Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Sa Dingalan, kundi yung mga nanggagaling pa ng Mindoro, nanggagaling ng Bicol, at nanguhuli ng tuna, Tataroli. Abi, yung palang Dingalan, hindi lamang isang tourism the municipality, kundi abi, daanan din yung area niya, bagsakan din ng mga nahuhuling mga tuna. Hindi lamang pala sa Jensen na napakaraming tuna. Ano ho, pakasarap dyan, lalo na ano, pagka sashimi, di ba, Tataroli? Nako, ayun, yun ang sinabi mo pa. Okay, mga kababayan, ang ating susunod na ating pag-uusapan sa oras na ito ay tungkol naman sa, nako, sa National Irrigation Administration. Eto, may kaugnayan sa patubig, lalong-lalo na ngayon taginik, kausapin nga natin ang masipag na administrator ng National Irrigation Administration na si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Been a long time. Ano po, daapo administrator, naimbag abigat. Good morning. Good morning. Apo, good morning. Good morning, administrator. Kumusta po kayo? Naimbag abigat, apo.
7: Mabuti naman po. Nag-de-inspect po kami ng project ngayon po.
1: Ganun. Nasaan pong lugar? Kayo na nga mag-report. Ano ba nga? Yung mga in-inspect, tama nga pong in-inspect yung mga proyekto ng National Irrigation. Pinag-uusapan ngayon at namomonitor ko yung pong paghahanda nyo sa El Nino na makaka-apekto sa ating bansa. Sige, bigyan nyo nga kami ng mga karagdagang detalye, please, niyan, Administrator Guillen.
7: Well, sir, alam mo, ang iya ay proactive po tayo, no? Hindi okay. Tayo naghihintay ng problema sa papalang gagalaw, no?
1: Mm-hmm.
7: So, since day one tayo sa office, ang talagang direction natin ay yung tinatawag na climate change resiliency ng ating agriculture infrastructures, no po? So, hindi kami tumitigil niya ang paggawa ng mga adaptation and mitigation projects para po mapakinabangan ang ating mga magsasawa po.
1: Ano example po yun na naturo nyo sa amin nung tayo ay magkausap noong last na interview? Yung paggamit ng yung sistema ng pagbabago ng kalendar ng pagtatanim. Ito po ba ay ano nang mga nag-iepekto ngayon, the Administrator Guillen?
7: May napagagaling po, no? At saka nakita ko dito sa mga proyekto po ng NIA, marami po, halos lahat eh. Yung, diba, yung ibang project, bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung flood control. Opo. Ano lamang po yan eh. Yung flood control is a form of a adaptation project yan, ano?
1: Mm-hmm.
7: Pero yung sa amin, kapag gumawa ka ng mga high dams, dalawa po yan eh. May mitigation agad siya at saka may adaptation. Yung mitigation po kasi,
1: opo,
7: ito po yung nagbabawas ng cost ng ano, ng nagbabawas ng greenhouse gas na tinatawag po nila.
1: Mm-hmm.
7: So kapag naglagay ka ng dam, ibig sabihin, puro gravity na yung gagamitin mo po na pagpapatubig. So bawas po yan ng paggamit ng diesel, yung mga pumps. Ano?
1: Opo.
7: At hindi lang yan, ha? Automatic na po dyan yung pagre-rehab mo lang mga catchment area, yung mga catchment area ng NIA. So pagtatanim mo ng punong kahoy, ganyan, so mitigation din po yan. But at the same time, adaptation din po ito dahil you know, kapag tag-ulan, naiipon mo yung tubig, nababawasan po yung pagbaha sa baba, at ikaw naman, nagagamit mo siya naman na irigasyon kapag pangangailangan mo. So ganyan din po yung ating mga solar pump irrigation projects. Ganun din po yun.
1: Mm-hmm.
7: So, pag-solar, di ba? Bawas ng mitigation and adaptation yan. So, napakaganda mga projects ng NIA, sir.
1: Yes, yes po. Nakikita ko ka po ngayon sa mga accomplishments ng National Irrigation Administration. Itong mahalaga ngayon, yung solar powered water pump, water irrigation system. Ngayon po ay malaking tulong, ano po, the Engineer Administrator Guillen, ano?
7: Yeah, malaking tulong po yan. Tignan nyo na lang yung sample nung pinuntahan namin ni Presidente noong sa Camarines Sur, di ba? Sabi mismo ng farmer sa kanya, di ba, may dala-dalang resibo. Sabi niya, Mr. President,

0: at malayo pong mas mabilis kaysa magtayo ka ng irrigation dams.
1: Oo,
0: at nakita ko po sa buong bansa natin, nandoon sa tabi ng malalaking ilog, yung mga unirrigated lands, ano? Sabi ko, bakit ganito? May source ng tubig, tapos, you know, unirrigated. You know, for the simple reason po kasi, na kapag malalaking ilog siya, eh, hindi feasible na magtayo ka ng dam dahil sobrang laki ng gastos. At halimbawa, sa Cagayan River, ano po, siyempre, Cagayan Valley yan eh. Pag tinayuan mo ng dam ngayon yan, yung upstream naman yan, magbabaha. So, yun ang dilema ng ating mga policy makers noong mga naunang panahon. At ngayon, may option tayo ng solar pump, mabilis gawin, mura na, at talaga napapakinabangan ng ating mga magsasaka.
1: Mabuti po at na-implement na itong malaking tulong na ito ng solar power irrigation system, ano, the administrator. So, sa ngayon, ang ngayon taon na ito, gaano o ilan pang mga solar powered system ang itatayo o i-establish ng National Irrigation Administration sa inyong pamamahala, Engineer Eddie Gillian?
0: So far, nakapagtayo na po tayo ng around 2,500, ano po, yung maliliit lang dito, no? Yung mga 10 to 15 hectares. But marami na po tayo na itayo yung mga malalaki, ano? Yung mga 600 hectares, 1,200. In fact, may bagong tapos na naman po kaming mga, if not mistaken, 10 eh. May higit 10 na solar pump irrigation system na malalaki, ano? Yung mga more than 100 pataas per hectare ang mapatubigan. So, at nandun pa itong mga ito doon sa mga areas na vulnerable dito sa El Nino ngayon. So, malaking bagay po ito, sir.
1: Oo. Yan, sa usaping El Nino, ano po ang ipapayo nyo sa ating mga kababayan, lalong-lalong mga magsasaka na nakikinig sa kasalukuyan upang magwag maapektuhan ang produksyon ng ating pagkain, lalo na ang palay at pati ng mga gulay, Administrator Gillian?
0: Actually, may ugnayan naman po tayo sa ating mga farmers. Tinatawag po namin yan ng System Management Conference. So, malayo pa po yung cropping season ay nag-uusap na kami. Sinasabi namin sa kanila, o ito yung forecast ng pag-asa. Ito lamang ang kaya natin patubigan. So, yung dulo ng irrigation system natin, magtatayo po tayo na, magtatanim tayo ng mga high-value crops na hindi masyadong kailangan ng tubig. Kagaya ng munggo, kagaya ng mais, at ang mga farmers naman po natin ay ikinoconnect na po natin sa Department of Agriculture, sa mga LGUs, sa mga, sa DOLE, no? Yung lahat na po ng government agencies na pwedeng tumulong sa atin. Okay. Dahil ang utos po ni Presidente sir, tulungan. Sabi niya, bayanihan tayo sa pagtulong sa mga farmers. So, ang mga magsasaka lamang po natin ay tumunog po doon sa pagkasunduan na sistema, ano po, sa NIA, na tinalakay dito sa ating mga System Management Conference. At sila naman po ay, kami naman po sa NIA ay tutulong sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya po para matulungan sila.
1: Maganda po yung binabanggit nyo, yung mga pakikipag-ugnayan sa mga ibang ahensya. Pero tuloy-tuloy pala ang inyong pag-o-organize ng mga cooperatives, ang mga irrigators associations upang maging ganap in silang mga kooperatiba. Ano pong dahilan nito? Bakit mas pinadalakas nyo pa ang mga irrigators association na sila ay maging kooperatiba na, Administrator Gillian?
0: Una sir, ang purpose natin talaga dyan ay para i-strengthen yung ating mga farmers. Yung hindi lang sila yung nahingi lang ng tulong, kundi kakatayo sila sa sarili nilang paa. At alam ko naman po bilang isang negosyante rin na kailangan yung tinatawag na economies of scale. Ano? So kailangan buuin mo sila, i-consolidate mo sila into one group. At kasi alam mo sir, pagka mas malaki silang grupo, mas madali ring manghingi ng tulong sa national government at saka sa local government. Kasi may bilang sila eh. Diba? Ang focus kasi ng national government, let's face it sir, ito yung, ito yung idea niyan. Sa national government, ang gusto, yung inclusive growth na tinatawag, meaning, mas maraming matulungan, mas maganda sa kanila. Kaya kung mas malaki yung bilang ng grupo mo, mas papansinin ka ng national government na bigyan ng machineries, bigyan ng post-harvest facilities, dahil marami nga kayo eh. You know, yung 5,000 compared doon sa 50 na humihingi ng tulong, papansinin ng gobyerno mas malaki.
1: Oo,
0: at
1: po,
0: sa local government unit naman po, dyan po kasi, alam nyo naman,

0: politics dyan eh. Eh kung malaki yung grupo mo at nanghingi ka ng tulong sa mayor, kay governor, abay, tutulungan ka dyan.
1: Ang, taw- dahil, ang tawag dyan, ang tawag dyan, administrator, alam na this. Diba?
0: Kaya nga. So, magiging powerful sila, makakatayo sila sa sarili nila ng paa, at may economies of scale production,
1: yes,
0: sila.
1: Yun, yes,
0: pwede,
1: yes,
0: ng traktura kasi malaki na yung area nila.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ng pagtayo ng mga farm processing equipment, yung mga RPS, dahil nga marami sila.
1: Oh,
0: meron po. Kasi, pag cooperative kasi, sir, meron siyang sustainable and substantial na base of consumer. Marami sila eh. Sila mismo ang magpapalakas sa kanilang grupo. Sila yung consumer.
1: Yes.
0: At sustainable po yan ang base ng consumer po.
1: Alright, very good. Anong mensahe nyo sa ating mga tagapakinig ngayon, mga magsasaka, lalong-lalong mga inaabot ng ating broadcast ngayon at dyan sa inyong in-inspection ngayon ang mga proyekto of the administrator? Go ahead, please.
0: Ay, sabi, huwag kayong mag-alala. No? Again, ang ating mga magsasaka, ang panganay po sa prioridad ng ating Pangulo. In fact, nung cabinet meeting noong Monday, sila na naman po, laging binabanggit ng ating Pangulo, at yung mga pundo na hinihingi natin para sa ating mga education projects ay, you know, priority ng pamahalaan ito.
1: Yo,
0: diyan ako believe sa ating presidente, sir, yung kasabihan na put your money where your mouth is.
1: Mm-mm.
0: Sabi niya, food security ang priority ko.
1: Yes, yes.
0: Diyan na talagang maluwag siyang mag-release ng pundo para diyan. At tayo naman po sa NIA, yung ating right project, right price, right quality ay patuloy at pinaiting pa ho natin yan para yung mga pundo pong ibibigay sa atin, hindi ho masayang. At papakinabangan po ng ating mga end user, ng ating mga magsasaka po.
1: Very good. Ay, salamat po sa muli nating pag-uugnayan dito sa Balitang NIA at sa inyong pamamagitan ng pag-update. Salamat po at ay pagpatuloy po ninyo ang inyong mga pag-inspect itong mga projects niyan. Ano po? Ingat din po.
0: Okay.
1: And see you again
0: soon. Gustag nyo na po.
1: Gustag nyo na po. Alright. Si you. Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration, Office of the President. May maganda po yun, may binabanggit niya. Lalong-lalo na yung mga Irrigators Association na nag-iisip pa kung bakit sila dapat maging kooperatiba. Malaki pong bagay yun eh. Kung isa ka ng kooperatiba, mas malaki ang iyong benepisyo, o mga benefits, mga farm beneficiary, mga benefits na ipagkakaloob ng national government. Oho. Hindi yung mga, okay, pa kunti-kunti lamang. Ito, pagka naging cooperative ng napakalaking isang organisasyon, abay malaking tulong, lalo na yung mga patubig. At saka yung gumagana ngayon na binabanggit nga, napapansin niya na siguro dyan, mga kababayan, sa irrigation system, ang paggamit ng solar-powered irrigation system na nasimulan at ngayon ipinatutupad ni Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Oh, yes! My

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Taste buds o panlasa sa dila, 10 araw lang nabubuhay? Oo, ang ating taste buds ay binubuo ng humigit kumulang 50 hanggang 100 espesyal na cells o selula, at ang bawat selulang ito ay hindi permanente, kaya nabubuhay lamang sila ng mga 10 hanggang 14 na araw. Pagkatapos nito ay may mga bagong selula na tumutubo mula sa mga basal cells sa ilalim ng taste bud. Dahil dito, nananatiling matatag at sensitibo ang ating panlasa. Mapaso man ang dila dahil sa mainit na kape o makagat ng aksidente, huwag mangamba dahil tiyak na manunumbalik pa rin ang iyong panlasa.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Yung wala pang kagamitan nung natural na pamaraan ng pagtatanim noon, talagang mahirap. Noong itong may mga gamit na sa bukid ng makabagong makinarya, gumaan ng malaki, lahat gumaan, pumita, at hindi na masyadong mahirapan yung farmer.
5: Nakatulong sa akin ang Arsip dahil sa aking mga anak, nakapunta ko sila. Maraming salamat sa Arsip program dahil sa kanila natulungan kami lahat.
4: Sana tuloy-tuloy lang ang programa ng Philmic at makakuha pa kaming ng makabago pang kwan, additional na gamit.
6: Yan ang mga nalulugod at mga nasisiyahang mga nabigyan po ng mga makinarya sa ilalim ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund, the Mechanization Program. Pag-uusapan namin po yan ng aking partner na si Jet Molik. In the meantime, narito muna mga balita. Ilang mga miyembro ng Farmers Cooperative and Associations Agricultural and Biosystems Engineering Professionals at students, local government unit, representatives at ang PhilMEC employees ang nakibahagi sa Tekno-Talakayan on Agricultural Mechanization and Post-Harvest Technologies nitong May 26 hanggang May 27 sa PhilMEC Main Office. Ibinida rin po ng modernong kagamitang pansaka tulad ng four-wheel drive tractor, riding at walk behind rice transplanter, rice combine harvester, rice precision seeder, village-type rice mill, at multi-rotor agricultural drones. Maganda yan, ha? Ang Talakayan ay pinangunahan ng Technology Management and Training Division, katuwang ang mga machine expert mula sa mga leading agricultural machinery manufacturer at distributor sa bansa. In the meantime, sa temang lit and lasting rebranding agriculture for the next generation, pinangunahan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ang pagdiraos nga noong Industry Day noong May 27 sa PhilMEC Main Office. Isa sa mga naging bahagi ng programa ang State of the PhilMEC Address. Dito ay binahagi mga kababayan ang naging accomplishments ng ahensya, particular ang 11 PhilMEC technologies na mayroong 393 technology adopters, at yung pong naihain at 13 intellectual property rights, at higit na 1,200 machinery units na naipamahagi sa halos 1,000 beneficiaries sa buong bansa sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Component. Naibahagi rin ng 44 na shared facilities for processing na maitatag sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ang shared facilities for processing. At bukod nga rito, naging tampok din sa aktibidad ang launching ng PhilMEC Research Development and Extension Roadmap. Yung pong pagkilala sa mga Youth for Mechanization Partners at Advocacies, at yung pong awarding ng CTF-SFP Equipment at Service Vehicle sa mga beneficiaryo ng programa, at paggawad ng Certificate of Accreditation para sa pagiging Continuing Professional Development or CPD Provider. At panghuling balita, Matapos ang naging formal na awarding ng Farm Service Crew Equipment at Service Vehicles, pinangunahan ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division ng PhilMec ang briefing at orientation ukos sa Farm Service Crew para sa mga benepisaryo ng coconut farmers and Industry Development Plan Shared Facilities for Processing. Tinalakay sa aktibidad ang konsepto ng Farm Service Crew na naglalayong palakasin ang coconut production, mapabuti ang productivity ng mga magsasaka at matiyak ang long-term sustainability ng mga enterprise. Kasunod nito ay isang technology demonstration na nagpakita ng wastong paggamit, operasyon at kahalagahan ng mga makinarya sa kanilang mga taniman. Inaasahang magbibigay ang programang ito ng increased productivity, reduced production constraints at mas mataas na ani para sa mga coconut farmers. Mga kababayan, ng ating makakasama sa tuwing Sabado sa PhilMec ang arangkada ay ang masipag, ang multi-awarded employee of the year na si Ginoong Jet Molek Subaba, Supervising Science Research Specialist at ng Applied Communications Division. Jet, gandang umaga and congratulations, ha? Jet,
7: arangkada morning. Arangkada morning sa inyo, Kakiko, and thank you very much po. Grabe naman yung multi-award.
6: Yes. At alam mo yung masipag na at mga accomplishments mo ay talagang binigyan ng pagkilala ng inyong tanggapan. Teka, na yung ating mga kababayan, explain mo nga na maigit sapagkat alam mo ito. Yung para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay, ano nga ba ang layunin na yung pangunahing layunin nitong Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program? Go ahead, Jet.
7: Opo, Kakiko. Ang primary goal ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund, specifically na mechanization program, ay ma-increase yung productivity, yung profitability, and global competitiveness ng mga Filipino farmers. Ibig sabihin nito, yung kakayahang makipagsabayan no, sa ating mga karatig bansa pagdating sa pagproproduce o pagpaproduce ng ating mga palay o bigas. So, ang mga goal natin dito po sa programang ito ay mapababa ng 3-5% yung ating post-harvest losses, papataas ng at least 2-3 ng 2-3 pesos ang production cost at makapag-add ng value when it terms to the profit and income of farmers nang aabot sa 30%. Yun po yung mga pangunahing layunin ng ating programa para sa mga magsasaka.
6: Very good. Yan. Para sa mga nakikinig, RCEF, ano nga ba yung RCEF na yan? Paano nga, nabanggit mo na, Jed, ano, paano nakatulong ang Rice Tariffication Law sa pagpapalakas ng sektor ng pagsasaka ng palay sa ating bansa? Yung mga sumusunod din na talagang nakatuon ng pansin sa palay, ano, production sa ating bansa.
7: Opo, malaki po ang tulong nitong RTL o Rice Tariffication Law, kung tawagin. Dati po, bigyan ko lang po ng kaunting background.
6: Go ahead.
7: Dati po, tayo po ay, since nagkaroon na po ng, natanggal na po ang restriction, no, dahil part po tayo ng World Trade Organization, so part po nito ay dapat tanggalin yung restriction pagdating dun sa pag-import. No? Meron dati kasi meron lang tayong limit on this. So ngayon, naging free trade na siya. But because of that, naisip ng gobyerno po na what if lagyan natin ng taripa yung lahat ng papasok. Open ang trade pero kailangan lagyan ng taripa lahat ng papasok na bigas. At ito po ay umaabot sa sabihin nating average ay 10 billion a year no, nung nagsimula po ito.
6: Malaki
7: so
6: din.
7: Sa 10 billion po na ito mula sa taripa ng ibang bansa na binabayad sa atin, naging programa po siya na libreng makinarya, libreng seeds, libreng extension support at maging opportunity for mababa na loan para sa ating mga farmers. So ganun po siya. And dati dahil po dito, naging available nga po within the reach ng ating mga farmers. Brain mo, Kakiko, sa nakaraang mga administrasyon o nakaraang mga taon pagdating po sa agriculture, naabutan ko pa po yung 50-50. 50 sa cooperative, 50 sa gobyerno. So, kunyari, bibili ka ng around 1.5 million na machine, hati kayo doon. Merong counterpart, kumbaga. Tapos, umabot sa hanggang tawad-tawaran, naging 85 85-15, ganyan, 15 na lang kay co-op, 85 na lang, hanggang hindi pa rin talaga siya nag-work that way. Kaya malaking bagay po na ngayon, libre po
6: yung
7: mga milyon-milyong makinarya
6: 100%
7: within the reach na po
6: na
7: ng ating mga farm.
6: Oo, tama, di ba, the jet 100% na, wala nang ano, babayaran.
7: Yes, anong, wala anong na pong counterpart.
6: Ah, okay, so wala nang counterpart pala ito. Diyan sa sistema ngayon yan, the jet, anong mga challenges ang mga naengkwentro sa ng mga magsasaka na natutugunan ng naturang programang ito?
7: Maraming bagay ito, Kakiko. Isa
6: Oo.
7: Dyan ay alam natin na hindi pa tayo sufficient bilang bansa. So,
6: okay.
7: Nag-drop pa po tayo around 2022. Dati, noong 2015-2016, nasa around 95% tayo when it comes to rice self-sufficiency. Pero bumagsak po ito ng 77%. And we are trying to cope up pa din. We are not yet sufficient when it comes to rice, when it comes to rice production. Isa pa po dito, nagbumababa po yung force, agricultural workforce natin. Nag-drop po ito from 11 million noong 2015 at yung recent na ano natin, na data natin is 9.6 million na lang, no, ang part ng ating agriculture sector. So, bumababa po ito. Isa sa mga problema po ito. And of course, mataas po, no, prior to the program, nasa 12.41 per kilogram para makaproduce ka na isang kilo na palay, no? So 50% po ng 12 pesos na ito napupunta lang sa labor expenses.
6: Yo.
7: So labor intensive din po ang pagpo-produce ng rice. Isa rin sa problema natin 'yan. Kulang din po ang technological adoption dahil hindi rin within their reach yung mga ilang mga technologies. Hindi nga rin po afford na bumili ng ating mga magsasaka ng mga mechanization technologies. Isa pa po, tumatanda po ang mga magsasaka.
6: Ay, siya,
7: marami
6: oo.
7: Tayong mga data, iba-iba.
6: Yun ang hindi
7: po,
6: na natin maitatwa, no? Talagang ganun eh.
7: Oo po.
6: Jet.
7: Oo po. Tama po. At nasa 60, abin nila, nasa 57, 59, or 60.
6: Yeah.
7: But in general, matanda na po. At isa pang problema niyan, kaakibat niyan, walang interest ang mga kabataan. Maliban po dito, mababa rin nating mechanization level bilang bansa. At mataas din ang losses. So yun po yung mga ilang problema po hamon na kinakaharap ng ating mga magsasaka.
6: Well, anyway, pero at least meron nakikita tayong ang tawag dyan, the direction ng success nitong RCEP program. Napag-usapan nga namin at nakikwento nga kay Director Boyet Albindia, maraming nagtatanong mga update diyan sa ano po sa yung mga programa sa RCEP. Ilang makinarin na nga ba po service facilities itong naipamahagi ng PhilMEC mula noong 2019 hanggang 2024? Kung matatandaan mo, Jet.
7: Oo, Kakiko. Actually, gawin natin, like, bigyan natin ng bonus hanggang 2025 na yun, sabihin natin.
6: Sige, sige.
7: Sa interview na ito.
6: Oo.
7: Na-procure po natin ay umabot na sa 35,279 units. Ganun karami
6: wow.
7: yun, Kakiko.
6: Million
7: kada isang unit nito.
6: Mm-hmm.
7: And then, na-deliver na po natin ito sa... na-deliver na po natin yung mga machine na sa 34,130 units na po ang delivered natin.
6: Okay.
7: 18,000 plus sa land preparation technologies, 4,500 plus sa crop establishment technologies. Pagdating po sa pag-harvest, mga technologies natin, nasa 9,400 po ang naipamigay natin at nasa mga drying and milling facilities, nasa 2,016 na units naman po.
6: Wow.
7: Ito po ay na-receive ng nasa 8,137 na FCAs, or Farmers, Cooperatives and Associations, and Local Government Units, or LGUs.
6: Yan, so yan ang
7: accomplishment.
6: Yan ang numero, mga kababayan. Kaya yung mga nagtatanong, abay, hindi dyan nagtatapos sa numerong yan, di ba, Jet? At it's a continuing
7: Opo.
6: Program ang mga ipinamimigay ng mga makinarya. Pero ano ba ang nagiging epekto ng paggamit ng makabagong machineries na ito sa ating mga magsasaka? If you can share, ikaw kasi, ano, kita mo ang mga magsasaka na gumagamit ito palagi, no? Dyan sa inyong ginagawa, sa inyong tanggapan, Jet.
7: Opo, sa ating pong 6-year report na nilabas po natin, by the way,
6: Oo.
7: Sa ating mga listeners at mga viewers,
6: Mm-mm.
7: makikita po ninyo ito sa PhilMEC page ay sa PhilMEC website. No, puntahan niyo lang po dito yung button ng RCEP Mechanization Program at makikita niyo po doon yung ating full report. Ito po ay free para sa ating mga kababayan. Yun. Kasama to sa ating advocacy ng freedom of information ng gobyerno. So ito po yung ilang mga epekto, no, sa ating mga farmers. So nagkaroon po na na-cover po natin dahil sa programa ang nasa 14% ng kabuuan, no, pagdating sa pangangailangan nila sa mga makinarya. So na-cover po natin ay nasa 1.74 million hectare sa first phase pa lang po ng RCEP ito. Sa lahat ng nabigyan natin ng mga makinarya, nakapagserbisyo po ito sa nakapagserbisyo po ito sa 240,135 yes. hectares out of 1.74 million.
6: Oh, laki din talaga naman.
7: Tumaas din po ang ating ang ating mechanization na level nung 2025 nasa 2.78 pero nasa 2.8 something na po ito dahil patuloy po tayo nagpapamigay ng mga makinarya. Sa report din po natin, naitala po natin dito na nasa 9,000 per hectare ang naging savings po mula sa reduced labor cost. Nabanggit ko kanina na labor intensive ang pagpapalay. Dahil po sa ating mga napamigay ng mga makinarya, ang naging epekto sa ating mga magsasaka, naka-save po sila ng 9,000 pesos kakiko. At added income naman po na 3,900 pa po pagdating po sa rice processing dahil nagpapamigay tayo ng mga rice processing system, mga state-of-the-art drying and milling facilities. Libre po lahat itong mga multi-million na ito. Ganun po kalaki yung nasisave po nila because of this mechanization program. And aside from that, nabawasan po natin ng 3.75 ang ating losses. So it means na-meet natin yung goal natin na 3% na reduction pagdating sa post-harvest losses. Ano ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito ay naka-save din po tayo ng 31,841 metric tons per year because of yung pagsisave natin ng losses. Kaya makikita nyo, Kakiko, sa pagsisave ng losses, hindi lang tayo basta nakapagsave ng losses, it could also mean added income to our farmers.
6: Yes,
7: ang value po ng 31,000 metric tons na ito ay nasa 541 million pesos or approximately 3 billion pesos sa loob ng 6 na taon. And ang recovery rate po ng ating mga pinamimigay na rice processing system, we are proud to say na 7% higher dun sa 58% na milling recovery, nasa 65 po ang ating mga rice mills. Kaya additional din po ito na kumbaga added din po na save na kumbaga losses sana bigas pa po siya, nasa 167,000 metric tons ng milled rice na kaya magpakain ng 1.1 million Filipinos. Additionally po na 1.1 million Filipinos every year.
6: Yan,
7: so yun po yung mga ilang magagandang epekto po natin.
6: Very extensive. Yung talagang epekto nitong rice competitiveness enhancement program fund at saka yung modernization ng farm machineries. Alam mo, yung mga kabataan at mga babae, no, na mga farmers at kung hindi man farmers, ano bang nakita niyong gaano paghihikayat niyo, paano niyo nahihikayat nga pala ang pag-participate nitong mga kabataan at mga babae sa yung modernization nitong agrikultura sa ating bansa?
7: Opo. Unahin ko po sa mga kababaihan, Sir Prising Lee, Kakiko. Marami tayong chairperson na mga babae. So hindi na siya pang lalaki lang talaga. Marami na hindi rin nasa opisina, sila mismo ay parte po. Meron tayong mga kababaihan din na kaya po nila. Actually, ang major role nila sa mechanization, maliban sa paghawak ng machines, dahil gender-friendly naman ang ating ilang machines, ay dun sa mga pagpe-prepare ng mga seedling na tinatransplant po natin. So, yun yung ilang mga ating mga magagandang kwento tungkol dito. Sa youth naman po, itong ating Youth for Mechanization. So, ito po yung programa. Yan po, nanghihikayat sa ating mga kabataan na pumalik sa agrikultura hindi sa tradisyonal na pamamaraan kundi sa mechanization or paggamit ng mga makinarya.
6: Well, finally, briefly, ano ang plano ng film ngayon sa pagpapalawig at pagpapalakas pa ng RCEP mechanization na program para sa sektor ng pagsasaka? Go ahead, Jed.
7: Opo, Kakiko, gusto ko lang pong bigyan ng emphasis sa loob po ng 6 na taon ng unang phase ng RSF.
6: Yes.
7: Ang naging pondo ng gobyerno sa atin ay 30 billion sa mechanization program. Alam niyo po ba, sa base sa ating mga calculations ng ating mga economists, ayan, umabot po dahil po sa benepisyo nito, na ipamigay po natin ito, wala pong naging ghost project dito, na naidala po ito sa ground, nagkagamit nilang lahat. So, ibig sabihin po nito, nagkaroon ng benepisyo. At ang benepisyo nun, if we are to give value and calculate, nasa 40.81 billion pesos.
6: Wow!
7: Yung 30 billion
6: yes.
7: na investment ng gobyerno, ang effect po nito ay nasa 40.81 billion pesos. Ganun kaganda yung nangyari po sa RSF mechanization program.
6: Oh.
7: Sa pangunan po ni Dr. Genicio Alvindia, our director at ng Filmec po.
6: Yes,
7: so, ang
6: po
7: plano
6: po
7: natin, because of that, Kakiko, nagtiwala ang gobyerno. From 5 billion, ginawa na pong 9 billion every year sa phase 2 ang RSF. So, ganun po
6: yes.
7: kalaki. Mas malaki po ang ating babalikatin. Pero lagi sa Filmec, pressure is a privilege. Kaya po, pagpapatuloy po tayo
6: yeah.
7: ng pamigay ng mga makinarya, facility po sa buong Pilipinas.
6: Well, maraming salamat muli, Jet, sa pagsama dito sa programa ito. Congratulations sa iyo at sa 40th anniversary ng Filmec. Huwag kang magsasawa. At keep it up, please. Batiin muli natin si Director Dr. Dionisio G. Alvindia, na Director for na, Scientist for pa. O si Boss Joel Dator, ang inyong deputy of course. Sina Jong, Sir Jong Davalos. At si Sir Jerry, of course, there Francisco Avellanosa, ang inyong administrative officer. At si Miss B, ay talaga naman si Miss
7: yes,
6: Bernadette.
7: Masugid yan.
6: Oo. Grospe, alright. Thank you ulit, Jet. And keep it up, ha. Congratulations sa mga awards na tinanggap.
7: Salamat, Kakiko. Thank you very much.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Taste buds o panlasa sa dila, 10 araw lang nabubuhay? Oo, ang ating taste buds ay binubuo ng humigit kumulang 50 hanggang 100 espesyal na cells o selula at ang bawat selulang ito ay hindi permanente, kaya nabubuhay lamang sila ng mga 10 hanggang 14 na araw. Pagkatapos nito ay may mga bagong selula na tumutubo mula sa mga basal cells sa ilalim ng taste bud. Dahil dito, nananatiling matatag at sensitibo ang ating panlasa. Mapaso man ang dila dahil sa mainit na kape o makagat ng aksidente, huwag mangamba dahil tiyak na manunumbalik pa rin ang iyong panlasa.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: News delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 10 o'clock ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Social Welfare and Development naka-alerto sa habagat na posibleng palakasin ng bagyong Dome. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Akanda ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng habagat na palalakasin ng bagyong Doming. Ayon sa DSWD, hindi inaasahang maglalandfall sa Pilipinas ang bagyo. Gayunman, inaasahang palalakasin ito ang habagat na maaaring magdulot ng malalakas sa pag-ulan sa Metro Manila at iba pang kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong weekend. Tiniyak ng ahensya na nakaposisyon na ang mga relief goods at naka-alerto ang mga field office para sa agarang pagtugon sa mga maapektuhang komunidad. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Justice Committee Chair Gervil Ruistro, tututukan na ang tungkulin bilang lead prosecutor at hindi na magiging team leader sa isa sa apat na articles of impeachment. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: May pagbabago sa assignment ng House Prosecution Panel na hawak sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kinumpirma ni Batangas Representative Gervil Ruistro na hindi na siya magiging team leader ng isa sa apat na articles of impeachment upang mas matutukan ang pagiging lead prosecutor ng panel. Ayon kay Ruistro, si Manila Representative Joel Chua ang mamumuno sa usapin ng confidential funds habang si Bukidnon Representative Kit Flores naman ang hahawak sa aligasyon ng bribery. Paliwanag ni Ruistro, kasama siya sa lahat ng articles of impeachment at dumadalo sa mga meetings, workshop at mock trial ng prosecution team, kaya minabuting magtalaga ng tig-isang team leader para sa bawat kaso. Patuloy naman umano ang kanilang paghahanda para sa aktwal na paglilitis, kabilang ang pagre-review ng mga dokumento, presentasyon ng ebidensya at pagsasagawa ng mock trials. Sa ngayon, hinihintay pa ng prosecution panel ang formal na abiso mula sa Senado kaugnay ng schedule ng impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, handa na ang Philippine National Police sa muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral para sa pagsisimula ng klase sa Hunyo 8. Kasunod nito, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. ang mga unit ng pulisya na tiyakin ang kaligtasan ng lahat para sa pagbubukas ng klase. Anya sa pamamagitan nito ng pagpapalakas ng presensya sa mga paaralan at magsagawa ng malawakang operasyon sa seguridad sa buong bansa. Una nang inanunsyo ng Education Department ang buong pagpapatupad ng offline balik eskwela bilang paghanda sa pagbubukas ng klase. Layo nito na tugunan ng mga usaping kaugnay ng enrollment, transportasyon, kaligtasan ng publiko at kahandaan ng mga paaralan sa pamamagitan ng koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. At austerity measures pinahigpit pa ng local government unit ng Baguio. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inigpitan pa ng pamahalang lungsod ng Baguio ang mga austerity measures nito sa pamamagitan ng pagmamandato sa lahat ng mga departamento na bawasan ang kanilang maintenance and other operating expenses o MOOE ng 20% habang nananatili pa rin sa State of National Energy Emergency ang bansa. Sa payag ni Mayor Benjamin Magalong, kinakailangan makatipid ang lokal na gobyerno ng mas maraming pondo upang mapaglaanan ang mga mamamayang mangangailangan ng tulong. Ito ang dahilan niya kung bakit kinakailangan maabot ang 20% reduction sa mga supply at gastusin na kanibilangan ng paglimita sa newspaper subscriptions at gastusin sa sports activities kalinsabay sa paghimok sa pribadong sektor ng kanilang partisipasyon. Mula nang magsimula ang energy emergency dahil sa sigalot sa gitnang silangan, milyong pisong pondo na ang nagamit ng syudad para sa transport sector, distribusyon ng 50 kilong bigas sa may 13,000 benepisaryo at inihahanda na rin ang pag-asiste sa mga micro, small and medium enterprises, minimum wage earners at iba pang sektor na nangangailangan ng suporta. Bilang bahagi ng cost-cutting measures, inalabas ni Magalong ang Executive Order No. 64-2026 na nagbabawal sa overtime requests, hiring of personnel at monetization ng leave credits. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ako po si Angelita Valencia, isang Karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa puso mo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan. Paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Alam mo ba na ang Pilipinas ay tinaguri ang social media capital of the world? Sa loob ng maraming taon, lumalabas na ang mga Pilipino ay maraming oras ang ginugugol sa social media. On average, halos 9 oras kada araw ang nilalagi ng karamihan sa atin online. Kadalasang dahilan nito ay para makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay, trabaho at iba pang komunidad, manatiling updated sa mga kasalukuyang kaganapan at balita, makakuha ng samot-saring kaalaman at mag-research ng mga produkto. Tunay nga na nakakabit na sa ating mga Pilipino ang kultura ng social media at pagdating sa online trends, asahan mo na always present ang mga Pinoy.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at the private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahal.
7: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:15 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ito ang programang tumatalakay sa mga istusapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na bagong Pilipinas.
7: Ito po si Ares Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, May 30, 2026. Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: At ngayong umaga, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 sa FM. Sabayin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Afford the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po ninyong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng online app ng PBS eRadio Portal sa App Store o Google Play Store.
1: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Patindi ng patindi ang init. Noong Miyerkules, umabot yata ng 50 degrees, Kuya Ramon, ang heat index. at hindi na bumaba ng 40 ang init sa maraming lugar.
8: O nga, so nagkakaiba ang init ngayon. Parang ang option mo na lang is mainit or mas mainit palalo. Pero sir, kahit minsan mainit, paminsan-minsan naman umuulan, sir. Tulad kahapon, alakas ng ulan sa Tagaytay.
7: Oo nga.
8: Kumikidit pa, tapos kinagabihan, maalinsangan. Malamang, maya-maya pa naman yan. Tayo nasa desierto ulit, parang sobrang init ulit. Pero sir,
7: kanina may announcement na ang pag-asa, oh, di ba?
8: Kanina umaga nag-announce ang pag-asa ng start na raw ng
7: habagat season.
8: Oo,
7: so no, goodbye summer.
8: Goodbye summer na.
7: So yung ating summer outing, ano na naman yun? Utang na naman. Nahaba na ng utang natin. Ano?
8: Summer outing.
7: Kumusta po sa mga na nagplano na mag-summer vacation? Mga nag-outing na hindi natuloy. Tag-ulan na po.
8: Tag-ulan na.
7: Umpisa na po ng tag-ulan. Siguro wag na mag-summer outing. No? Rainy season outing na lang tayo. El Nino outing.
8: Hindi ko sa ulan.
7: Pero yun nga, di ba sabi nung guest natin last week, si Ma'am Ana Solis, yung head ng climate monitoring section ng PAGASA, na hindi nga ordinaryong El Nino ang tatama sa atin, kundi ano?
8: Kakaiba sir, Super El Nino eh. Super El Nino eh.
7: Super El Nino, mabuti hindi ka nagpalit ng costume dyan. Oh, ayan tayo eh. So, kung last week pinag-usapan natin yung mga posibleng epekto ng El Nino, gaya ng, yun nga, nabanggit natin na papasok daw yung mga malalakas na bagyo, parang malaundoy daw ng mga klaseng buhos ng ulan, you know, yung lampas-lampas sa...
8: Yung pag El Nino year daw, iba ang
7: lampas-lampas sa average rainfall, no?
8: Yung dalang ulan.
7: Yung sinatawag nilang siyam-siyam, ine-expect yun. At magiging mahaba din daw yung panahon ng tagtuyot sa ibang lugar. Kaya pag-uusapan natin ngayong episode, ngayong sa programa natin, ang isang programa ng pamahalaan kung paano bang ginagawang matatag ang mga komunidad laban sa kalamidad.
8: O nga sir, kasi sir, nitong mga nakaraang taon talagang ramdam natin ang bagsik ng El Nino, ang biglang pagpapalitan sir ng init at ulan at biglang pagbaha na naging resulta sir ng climate change o pagbabago ng klima. In fact sir, sabi nga ng ilang eksperto, hindi na sapat ang kumilos lang kapag may kalamidad. Oo. Dapat ay may matibay tayong preparasyon at pangmatagalang solusyon upang maging climate resilient sir yung ating mga communities at pamayanan.
7: O yun nga, tama ka dyan. Yun nga eh, kasi mga naging parang alien words eh, yung climate resilience, puro mga climate change, ano pa ba yan? Kung ano-ano, di ba? Pero unti-unti naman nating napapaliwanag kung yung mga aspekto na yan. Tulad yan, yung pinutol yung mga puno doon sa Carino Avenue. Nag-uumpisa palang putulin yung puno, kinakabit palang yung tarpaulin na magpuputol ng puno, nag-warning na tayo dito sa Alerto 738 na magpuputol sila ng puno doon. No. Pero, anong nangyari? Walang kumilos.
8: Wala.
7: Ngayon, yung mga aktivistang, mga environmentalist dyan, kung kailan wala na yung puno, saka sila pumunta doon para mag-rally.
8: Too late na.
7: Diba?
8: Naputo.
7: Pero yun nga, masyado, lumalayo tayo sa issue. Ang pinag-uusapan natin ngayon na yung isang programa na, alam mo ba na yung DSWD, Department of Social Welfare and Development, meron pala silang napakagandang programa. No? Meron silang inisyatiba para labanan ang epekto ng tagtuyot at kakulangan sa pagkain. Dahil di ba pagka nasira yung mga pananim, wala. Parang wipe out yung pinaghirapan. So, balik sa relief, balik sa ayuda. Mm-hmm. So, ito, may programa si DSWD na ang tawag nila dito ay Project Lawa o yung Local Adaptation to Water Resources. Actually, ang pangalan niya is Project Lawa at Binhi. Yung lawa, nabanggit ko na yung meaning. Yung binhi, ang meaning naman ng binhi ay breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. Dumugo Ilocos.
8: Haba.
7: Anyway.
8: Sir, anyway, upang himayin at mas maunawaan natin kung paano ito makakatulong sa ating mga kababayan, mapalad tayo, sir, ngayong umaga kasi makakasama natin ngayong Sabado ang Director ng DSWD Disaster Response Management Bureau na si Dr. Maria Isabel Lanada. Isang alerto umaga po at welcome po sa Alerto 738.
9: Good morning at sa atin din pong mga kababayan na nakikinig sa atin po ngayon at sinusubaybayan ang ating pong programa. Magandang umaga po at nandito po ang DSWD para magbahagi po kami ng ating mga programa at serbisyo para sa paghahanda at pag-adapt sa mga epekto po ng climate change.
7: Nagulat ako, ma'am, nung sinabi ni Kuya Ramon kung sino yung guest natin. Ang nadinig ko, si Isabel Granada. Isabel Lanada pala. Si Director. Ma'am, pulang-pula tayo. Ano bang tawag nito? Pare-pareho tayo nakapula. Tripling. Hindi na to twinning. Tripling na to.
8: Mga nakapula.
7: Diba, ma'am? Ma'am, unang tanong namin sa inyo, ano po ba itong Project Lawa at Binhi? At bakit ba ito binuo ng DSWD?
9: Nung maupo po si Secretary Rex Gatchalian bilang Secretary ng DSWD, ang una niyang agad na direktiba ay gawing science-based yung atin hong mga programa at yung pong pondo natin sa Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation o yung tinatawag na RRPCCAM or the Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation Fund ay gamitin po para talagang makapag-adapt at mitigate sa impact ng pabago-bagong klima yung atin hong mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap at vulnerable. No, so kaya nagsagawa po ang DSWD ng research noong 2013 at yun nga, sa findings and the conclusion, nakita natin yung direktang tinatamaan ho talaga ang kabuhayan na ating mga kababayan ay may tatlong sektor. No? Yung una, yung magsasaka. Dahil nga sa paulit-ulit, no, kapag nakakaranas ng tagtuyot, mas malaking farm inputs at saka mas malaking damages and losses ang nararanasan nila. The same with paglaninya, grabe din ho ang impact sa mga sakahan, gulayan na binabaha at nagkakaroon ng soil erosion. Ang pangalawang lumabas po sa research na direktang tinatamaan ng ekonomiya at kabuhayan, yung mga mangingisda. Bilang researcher po, di nakita ko doon na ang mga epekto ng La Nina ay yung kawalan ng kabuhayan, kawalan ng kita, wala hong mahuli kapag may bagyo, malalakas yung alon. Kapag naman po El Nino, doon ko natutunan dahil ako po laking tabing dagat din. So akala ko noon pagka mainit at summer, mas marami dapat ang nahuhuling isda. So this time, hindi pala, no, mas lumalayo ang isda dahil umiinit ang karagatan. Scientifically, naghahanap ng balancing klima yung ating mga isda, no, sa ilalim ng karagatan. So, the more na lumalayo din yung pangingisda at gumagasa sila ng mas malaki sa tripulante, sa pagkain, sa gasolina, no, na ginagastos nila. So, mas malaki rin yung gastusin ng isang mangingisda at wala rin halos kita, no. So, kaya mataas ang presyo kahit ng galunggong kapag summer at mas mahal ang isda, no, dahil sa epekto nga ng El Nino at saka ng La Nina. So, pangatlong sektor na lumabas po dun sa research ay yung informal sector. Kasama po dyan yung mga drivers, vendors, construction workers na humihina ang kita dahil nga sa nakadepende rin sila sa kanilang pamamasada. No? So, sabi ng isang driver nung nag-KIA ako, key informant interview, ang sabi niya, from 8 to 12 hours na namamasada, ay umiksi. So, naging 4 na oras, naging 6 na oras. At marami sa kanilang mga kasamahan na heat stroke, no, sa sobrang init talaga. At pag La Nina naman o tagbagyo, tagulan, wala naman halos pasahero sa labas. The same pag
7: El Nino naman.
9: Opo. So, yung mga vendors nalalanta agad ang kanilang mga gulay, ang kanilang mga isdang paninda sa mga kalsada at naapektuhan din yung kanilang kita, no. So, hindi rin nila kayang tiisin yung singaw ng lupa at init ng hangin na magtinda sila ng mas mahabang oras. Sa 6 hours daw na umiksi na at nagiging 3 to 4 hours na lang yung pagtitinda nila. So, in short, itong tatlong sektor na to ang pinaka apektado. Kaya si DSWD, sila yung pinaka-target na sektor at hindi po lahat talagang tinarget. Kasi, for example po, si worker or yung factory worker, hindi po ganun ka apektado kasi may fixed income po sila. So yung minimum
7: may sweldo.
9: Opo. Kumpara kay magsasaka, kay mangingisda at kay vendor as, at mga drivers natin na namamasada at nakaasa lang talaga sila doon sa kita nila no sa kalsada at apektado dahil nga doon sa pabago-bagong klima. So the same. So with that po nabuo yung ating Project Lawa at Binhi, no? So nakita ng research na grabe yung epekto sa ating mga kababayang magsasaka, yung sa patubig po, malaki yung gastusin ng mga magsasaka dahil wala tayo halos imbak na underground fresh water. And as a researcher, sinasabi ni Secretary Rex, kailangan matulungan natin na makaagapay ang mga kababayan natin dito sa epekto nga ng matinding pagtagtuyot, no? Agricultural drought. So ang ginawa po natin ay inuna nating i-research yung mga programang makakatulong at dyan lumabas yung local adaptation to water access. So dapat locally makapag-adapt yung ating mga kababayan at magkaroon po ng water access. So yun yung unang nakita natin. Kaya nagkaroon ng lawa. So meaning ang mga patubig na ito ay wag sanang masayang yung mga tubig natin sa springs or mga bukal, yung mga falls, yung mga ilog na meron pa naman at idinadirect natin dun sa mga small farm reservoir or yung mga lawa nga, no? Typical na lawa pero ginawa natin ang acronym para matandaan ng ating mga kababayan yung

0: for training and work ay binabayaran ng DSWD ang kanilang pagtatrabaho at yung kanilang pag-attend sa training, no? So kaya kasama po namin dito ang Department of Agriculture, may MOU with DA. Kasi wala naman pong cash for training and work si DA, kaya nagkaroon po tayo ng tuwangan through whole of nation approach. So ito naman po ang gusto ng ating gobyerno, yung whole of society, na sama-sama po yung ating mga ahensya. So dahil dyan, nabuo yung sa water sufficiency. The irony nga po ay tayo po dito sa Pilipinas nakakaranas ng 20 to 21 na bagyo at may limang pinakamalalakas at mapanganib na bagyo na nagaganap during bear months. Pero bakit nakakaranas tayo ng tagtuyot, no? Sana pupunta yung mga tubig baha na yan.
1: Hindi natin na-i-impound yung tubig, no?
0: Yes. Mm. So imbes na sana ma-preserve underground, no, at maging source ng ating irrigation, maging source ng agricultural needs, no, ay nagiging tubig alat. So nagiging baha pa sa mga community. So dahil diyan, nakita ng DSWD na malaki yung impact sa kabuhayan ng kawalan ng irigasyon at kakulangan natin sa patubig at tubig talaga na gamit kahit sa household, no. So yun po. So kaya nabuo Silawa. Kaya yung kanina yung sinasabi ni Asik Ares, yung sa binhi naman, so kung may tubig, apektado rin yung pagkain, nabuo ang Project Binhi. So pag sinabi mong binhi, it's a seedling. So madaling tandaan na ito ay project na to ay may patungkol po sa food security naman. So kung isa ay water sufficiency, ito naman ay food security, no. So kailangan ng pagkain. Dahil nakakalungkot din dahil we are an agricultural country, yet we are hungry, no? So the same, no? Tagtuyot pero binabaha at binubugbog at sinasalbahi tayo ng maraming bagyo. Pero ito naman ay agricultural tayong bansa, pero bakit tayo gutom, no? So marami sa research findings. Number one, declining na ang mga nag-i-enroll sa agricultural courses,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: Sa UPLB ay pabagsak yung mga kabataan na gustong maging agriculturist. Pangalawa, yung ating mga kababayan ay papawala na yung mga may skills or alam sa pagsasaka. So dahil diyan, yung ating Project Binhi ay tinuturuan at pinapataas yung kapasidad ng ating mga kababayan dun ho sa tamang pagsasaka. At pagsasaka, nakakaunti ang gastusin at tiyak na may ani, no? So yun po yung organic farming, diversified integrated farming system, yung pagtatanim na kung saan mabilis ang ani at mas may tiyak na ani, mababa ang mortality rate, no? So tinuturo yan sa ating cash for training. So sa project na ito, attend ka pero bayad ka, no? So meron kang minimum
1: wage. Yun ang incentive. In-incentivize natin ang pagdalo sa mga training.
0: Yes po. Kasi sa totoo lang, ginamit din namin. Siyempre, hindi po kami mga agriculturist. Kaya ginamit po at sinunda namin yung guidance po ng DA na talagang kailangan matrain talaga din sila sa pagsasaka at makapacitate, no, sa organic farming. So, part ng capacity building, kasi sa formula ng disaster, nandyan yung high exposure sa risk ng Pilipinas. Mm. Tapos mababa pa yung capacity, meaning yung knowledge, yung skills, no? Plus the attitude, mababa yung capacity, plus mataas yung vulnerability. Mangyayari po talaga yung disaster. That is the formula of a disaster. High exposure to risk plus low capacity plus high vulnerability equals disaster.
1: So itong ginagawa natin, ma'am, ay pinapataas natin yung ating kapasidad, yung ating absorptive capacity at yung... Sorry. Para malabanan natin yung vulnerability natin.
0: Yes po. Para mas mabawasan yung kagutuman, lalo na economic vulnerability, di ba? Kung mahirap ka, mas madali ka ding tamaan ng disaster kasi nga hindi ka kaagad makarecover, wala kang makain, no? So, ang disaster kasi ay laging nangyayari kapag tumama yan sa isang komunidad na vulnerable talaga at mababa nga yung kapasidad ng taong bayan. So, ang ginagawa natin kay Lawa at Binhi ay may capacity development, kaya may cash for training, kasi sa Sendai Framework, sa International Framework for Disaster Risk Reduction, ang tutok ng international community is to capacitate the people, no, of

0: its nation. So kailangan maintindihan ng taong bayan yung panganib, na panganib ang El Nino, yung dalang panganib ng El Nino na lagi't lagi makakaranas kayo ng tagtuyot kapag hindi tayo naghanda, tapos paulit-ulit at titindi pa. So for example, yung tindi ng papaunti yung patak ng ulan, plus wala pa tayong imba, plus wala tayong mga community-based water resource management. So talagang ubos na po yung underground fresh water natin. Plus karamihan pa ng supply kahit sa urban at sa mga highly urbanized cities ay nag-water pumps na po, 'di ba? Underground water din at
1: Matindi na daw po ang groundwater extraction sa atin eh.
0: Yes po. So yan, yun yung mga problema natin dahil wala na halos tayong imba. Kaya kailangan may return of investment yung assistance na ginagawa ng DSWD.
1: Pero ma'am, ito po yung ano, yung nung kahit nung ako hindi ko kagad alam na meron pala tayong Project Lawa at Binhit. Nung tinitignan ko yung project brief ninyo, ang una kong tanong bakit DSWD at bakit hindi sa DA agriculture? Agricultural based itong programa. Pero man bago po ninyo sagutin yan, magbe-break po ng ang Radyo Pilipinas. Magbabalik po kami after ilang sandali.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mapulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: At muli pong nagbabalik ang Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama po natin ngayong umaga ang direktor ng DSWD Disaster Response Management Bureau na si Dr. Maria Isabel Lanada. So hindi Granada. Hi, Lovely Granada pala, naalala ko. Si Ma'am Lovely Granada, isa sa naging guest natin dito. Basta na po kayo. Ma'am, Dr. Lanada, para hindi tayo malito. Ma'am, yung kaninang bago tayo nag-break, ang tanong ko po ay, ito pong programang Project Lawa at Binhi ay mukhang agricultural based. Pero bakit po DSWD ang naging lead agency dito?
0: Dahil nga po sa ang tunguhin natin ay makatulong doon sa kawalan ng gutom at saka kawalan ng kahirapan, mabawasan ng kahirapan. Mm-hmm. At meron nga po kasi tayong pondo na madalas ay pinamimigay natin through cash payouts, no? Pero dati naabutan po namin ay iba-iba yung ginagawa, naglilinis ng kanal, nag-planting, canal declogging at saka lilinis ng kalsada. So duplication po siya sa mga ginagawa ng iba't ibang agency. Pero ito pong ginawa natin na ni-recalibrate natin into water and food security, bagamat ito po ay mandato ng DA, pero ito din po ay mandato ng DSWD, yung kawalan ng kagutuman at mabawasan ng kahirapan din po. So dahil nga po walang, di naman kami agriculturist at wala naman po kami expertise dyan, kaya may MOU from the start yung dalawang secretaries po ng DSWD at ng Department of Agriculture. So ang role po nila is i-assist kami sa mga technical, no, yung sukat ng small farm reservoir, yung water human-made na lawa na pinagtutulong-tulungan ng ating mga kababayan na gawin. Wala ho kaming ginamit dito na any equipment, kundi talagang mano-mano, no? Dahil ayaw namin ng carbon emission. Mm-hmm. So si DA ang naging katuwang at sila po ang nagbibigay ng mga seeds and seedlings, no? Dahil again, wala nga silang mga cash for training at mga financial assistance, kaya na-maximize yung partnership ng DA at ng DSWD. At katuwang pa yung iba pang ahensya katulad po ni Nia na may MOU na rin po dahil sa gusto naman nilang magbigay ng solar water pumps naman sa mga Lawa at Binhi sites, no? Andyan din ang DNR at nag-guide din sila sa mga ecosystem-based na approaches, mga strategies na may pagkalinga sa kalikasan, at nandyan din po yung United Nations World Food Program for the technical assistance din. So this is a whole of nation, whole of society approach. Nagkataon lang na ang kanyang pondo ng DSWD for RRPCCAM or Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation ay ginamit niya para i-converge yung lahat ng mga agencies na makakatulong para tulungan yung mga targeted sectors and areas na talagang tinatamaan ho ng El Nino at La Nina. For the beneficiaries or partner beneficiaries, sinabi ko na po yung tatlong major sectors. At meron po mga special groups dyan na lumabas sa research. The women, the indigenous people, the PWDs, and the elderly. No?
1: So pero siguro po man para lang din malinaw yung malinawan yung ating mga tagapakinig. Ano? Meron sinabi niyo, meron talaga programa yung sa may budget ang DSWD diyan. Ni-recalibrate niyo, ni-reprogram niyo para mabigyan ng mas konkretong programa yung makabawas sa kagutuman at makapacitate yung ating mga komunidad, di ba po? Ganun yes, po yung po ginawa. Pero sa framework naman po ng DRR, parang ang lumalabas po is dati po kasi, di ba, ang DSWD naman talaga response, ang lead agency for response. Mm-hmm. At yung kayo rin ang in charge sa relief. So parang umabante na kayo sa mitigation.
0: Yes. Actually, hindi lang mitigation, pati adaptation. Kasi andyan na yung epekto ng climate change, no? So we need to adapt, no, dun sa epekto nito. The mitigation is the cause, no? Causes ang inaatake natin, pero adaptation is the effect na, no? So yung kita kasi nila na cash, kung iko-compute mo yung minimum wage times 20 days, kasi 20 days po yan, ginagamit na po yan ng ating mga kababayan na startup capital at nagmamala ng sustainable livelihood program na sila doon sa kanilang mga cash. Pero ang na-appreciate ng mga kababayan natin is yung ani na talagang nakakatulong sa kanila sa pang-araw-araw na pagkain, plus may surplus pa po at nagiging dividendo na at nagiging kooperatiba na po sila sa baba, no? So and yung mga local government units ay nagpasa ng mga ordinansa naman para i-adapt na yung mga Lawa at Binhi, kasi nga yung mga water reservoir, nakakatulong po talaga sa kanila, lalo na sa mga high risk, no, na natag ng Department of Science and Technology sa kanilang climate outlook. So hindi naman po kami nag-target ng bara-bara kung sino-sinong mga LGUs lang at probinsya. Ang gusto ni Secretary Rex ay scientific din yung approach. So that is why yung amin pong ni-reach out na mga provinces, ito po yung 71 provinces na na-forecast at na-identify ng DOST Pag-asa, natatamaan po ng El Nino at ng La Nina. No? So whether they like it or not, sila po yung aming tatargetin at tinarget nga po namin as partner local government units nationwide ngayon. Kaya we have 120,000 families all over the country na targeted ang mga probinsya, targeted din po ang sektor, at targeted din po yung mga special groups. So hindi po talaga lahat, kundi yung mga talagang direktang tinatamaan yung kabuhayan ng pabago-bagong klima. No? So that is scientific and evidence-based project implementation. So yun po yung sitwasyon ng project implementation. Kaya nationwide, kung nakita nyo po yung mga photos and yung mga videos, may mga small farm reservoir, at natuwa po ang ating mga kababayan kasi sa CDA, before, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagbigay po sila ng mga fingerlings, no? Kaya naging palaisdaan ho yung ating mga water reservoir. So it's a water security and preservation, pero naging food security din, at nagiging ulam nila yung mga isda, hito, mga bangus, no? At iba pa na sa coastal barangays ay meron ho kaming mga seafoods, no? May mga kalimasag, may mga hipon na mas mahal pag binenta. Kaya ang lawa natin ay nandoon sa mga areas na talagang sobrang tagtuyot, at the same time nagiging ulam at pagkain. So sa ibabaw ng lawa, pagkatapos po ng mga tilapia, nilagyan din po namin ng mga kangkong. So nakatulong din yung mga kangkong para sa kabuhayan nila at additional income. At the same time, masustansya po talaga kasi ayaw ng DSWD na maraming nagkakasakit kasi ang ending po niyan, medical assistance, tatakbo po yan sa DSWD. No? Preventive na po, Sir Aris.
1: Ang lumalabas talaga, ma'am, dito sa ginagawa ninyo is parang ipinakita nyo, kasi madalas marinig sa mga ano yan eh, sa mga meeting, sa mga forum, yung evidence based, scientific, mga
6: data driven.
1: Diba, sa academy madalas pag-usapan yan, pero parang minsan hindi naman natin nakikita sa actual. Pero ito sa liderato ni Secretary Gatchalian at kayo na rin na nandiyan sa DRMB, talagang yung ginawa ninyong programa ay nakabase sa research na ginawa ninyo.
0: Yes po. At hindi lang research, yung consultation din po sa taong bayan. No? So yun po talaga ang gusto ng ating mga kababayan. Yung kawalan daw kasi talaga ng tubig. And dahil nga lawa ay local adaptation to water access, may mga areas po na hindi tayo nagbukay, kundi nag-repair po tayo ng mga irrigation canals. No? So yung work, binabayaran natin yung pagtatrabaho nila. So imbes po na basta lang nating ibigay ang pera at maging parasites at dependent sila sa atin, ito, may return of investment, no? At yung papel na ginagampanan ng taong bayan. Kaya ito talaga yung development and sustainable program, isa sa mga development and sustainable program ng DSWD. So
1: ito hindi lang po, ma'am, yung ano. Ito yes, kasi ma'am, madalas nating marinig mga in recent weeks yung batikos na ano ba tong gobyerno natin, puro na lang pamigay ng ayuda. Ito, hindi to ayuda eh. Kasi meron kayong ginagawang konkretong programa. Binabayaran nyo sila. Hindi yun ayuda, kundi parang yun ang bayad sa serbisyo na tinulong mo sa programa. Di ba? Tama po ba, ma'am?
0: Yes po. Plus, ayun nga, sinisecure na nila yung water reservoir kasi nga yung epekto ng El Nino. Plus, naghuhukay po sila ng mga waterways para hindi bahain yung kanilang mga communities. Nire-redirect nila yung mga sayang na tubig papunta dun sa mga small farm reservoir, at nagtatanim po sila. Yung po yung binhi. Nagtatanim sila ng iba't ibang klase ng gulay, ng mga disaster resilient crops katulad ng kamote, kasava, or balinghoy, daube, dagabi, na may tubig o wala ay kaya pong mabuhay.
1: Mabuhay siya.
0: At alternatibo natin sa carbohydrates, no? Kung wala kayong palay or mais, no? So, yan po, mga source of carbs na pwede rin. So, food security naman, at kompleto po yan sa gulay, meron pong carbohydrates, may mga mais din po kami at mga palayan na ine-irrigate. Plus, ito pong ating 500 square meter na mga small farm reservoir ay nakakapag-irrigate po sa 2,000 square meter naman na mga gulayan at mga palayan. So, bukod sa nai-imbak sa underground fresh water, nag-irrigate din po siya doon at nagiging patubig po siya ng mga sakahan at mga gulayan. So, sabi nyo kanina, hindi ito yung mandato ng DSWD, pero ang mandato kasi namin is bawasan nga po yung kahirapan at kagutuman. So, ang end result ng ating project is to produce more harvest at mabawasan yung mga farm inputs at gastusin sa pagsasaka. Doon pa lang sa start ng pagsasaka, sa land prep pa lang, grabe na yung gastusin ng isang magsasaka. So, ito po ay binabawasan natin yung pabigat sa bulsa nila. So, para makaagapay po talaga sila at makalaya doon sa box, no, ng poverty. Diba? Ayaw nga natin na dumami ang poorest of the poor. Gusto nga natin maging near poor na sila at maging middle class. So, paano mangyayari yun kung patindi ng patindi yung impact sa kabuhayan po nila.
1: So, sa madaling salita man, parang itong programa natin, ito ay it addresses so many concerns na napabayaan, siguro in a way napabayaan in the past. Ngayon, yung mga maliliit na concerns na yun ay na-address nitong Project Lawa at Binhi.
0: Yes po. Kasi hindi lang actually yung gutom at yung patubig yung ating sinasagot. Preparasyon din po namin ito para pag nagkaroon po ng disaster, may pagkain nga po sa kanilang karna.
1: So, hindi na kasi sila kailangan maghintay ng relief kasi mayroon na silang nakaimbak para sa kanila.
0: Although yung mga relief natin, mga sirs, ay nandyan na sa mga lokal dahil nakapag-preposition po tayo ng almost 4.8 million na po na mga family food packs, no? At proactive talaga ang DSWD dahil alam na alam ni Secretary Rex yung dapat paghahanda. Dati siyang mayor, three-termer.
1: Tapos yung panglugar na mayor si Secretary Rex, veterano sa baha, no?
0: Yung lugar niya. Ang Valenzuela po kasi ang pinaka catchment area ng buong NCR, no? So sa kanya pupunta talaga yung lahat ng tubig halos dahil masa mababa siya plus malapit na siya sa coastal. Kaya talagang sa kanya papunta. Plus kahit maayos ang kanya mga irrigation canals at mga waterways, kung ang palibot naman niya ay hindi maayos, maapektuhan siya. Pero in the past po, dati sa mga nakausap ko at nag-interview din po ako dyan, parang before po, 3 months bago bumaba ang tubig ng Valenzuela. Pero nung mga gatsalya na po ang nandyan, 3 days, no? 4 days, 3 days, bumababa na yung tubig. So, ang laki na rin po ng naging pag-unlad, no? Nung isang lugar na nagiging daluyan talaga ng tubig at imbaka ng mga tubig sa buong NCR. So, ito pong mga programang tulad nito ay ginagawa din natin sa mga highly urbanized cities. Kaya meron din po tayong mga Project Binhi naman sa NCR, no? So, nagtatanim, naka-vertical kasi nga wala tayong lupa. Wala nga lang lawa kasi nga wala tayong mabubungkal na para gawing earthen dome, no? Or mga water reservoir. Pero sa mga iba't ibang lugar, lalo na po sa mga malalayo, sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, nandun po tayo, yung mga Project Lawa at Binhi, para matulungan natin yung mga kababayan natin. Sa Binggit po, may hagdang-hagdang lawa po kami, yung dugtong-dugtong na lawa. Ang gagaling nga po ng mga katutubo kasi sila talaga yung may alam at sila po talaga yung bumubuhay ng mga katutubong paraan ng pagsasaka. So kahit sinabi namin, isa lang ang gawin, alam nyo po yung ginawa nila, 5, 3. So voluntary sila na kasi sa capacity building po, sa training, bagamat may bayad, pero behavioral lang ginagawa po natin. Behavioral change. Pinapaangkin po talaga namin yung project.
1: May buy-in sila sa proyekto. Yes. Ma'am, sana naman one of these days makita namin yung ginagawa diyan sa ground para mas ma-appreciate natin, ma-i-communicate natin sa tao yung ginagawa niyo diyan sa Project Lawa at Binhi. Mamihingan lang po namin, malapit na pong magtapos ang ating oras. hingan lang po namin kayo ng maiksing bigyan niyo po ng mensahe ang inyong mga stakeholders dito sa Project Lawa at Binhi.
0: Sa atin ho mga partner local government units, lalo na po sa mga seryoso at talagang inangkin na ang Project Lawa at Binhi. Maraming salamat. At sa atin ho mga kababayan na tinarget natin para gawin itong kaseryosohan, may kaseryosohan sa ating project, ay sana po ay ipagpatuloy ninyo at suportado naman po tayo ng ating national government. Nandiyan naman po at nakasama na rin namin even the Office of the President, yung assistant po for Northern Luzon, ay pinoproyekto na rin.
1: Si Ma'am Ana.
0: Opo, si
1: Asik Ana Remigio.
0: Opo, si Asik Ana Remigio. Naikutan na po niya yung buong Northern Luzon ng mga Lawa at Binhi.
1: Napakasipag niya ni Asik Ana.
0: Yes po. So na-appreciate po nila yung ating project. At ayun na, patungo na po siya dun sa Project Kubo. No? Concept na siya na gawin ito sa buong Northern Luzon. At na-appreciate po talaga niya. Na yung tutok natin in the near future, kung ang magiging problema ng Pilipinas ay usapin sa tubig, ito po ay preventive approach natin na hindi mangyari, no, yung problema natin sa patubig. So sa atin ho mga kababayan na nagnanais din pong makasali, kayo, kung kayo po ay nandoon sa targeted na mga sectors, ay maaari po kayong lumapit sa inyong mga local government units para makasama po kayo sa mga susunod na taon sa pagtatarget namin ng mga partner beneficiary. So kung gagawin po natin ito nationwide ng seryoso, yung 120,000 partner beneficiaries na mga pamilyang kabahagi nito na nagtrabaho ng 20 days at nagtanim ng 100 na seedlings per day, meron ho tayong million-million na produce, no, na mangyayari. Kapag sinabi po ng DA, 1.5 kilos ang maaari nating maproduce, ay kikita at magkakaroon ho tayo ng million-milyong ani. No? So aabot po tayo na sa 570 million na mga kilos na maaari sa isang taon lang sa unang cropping. So para sa second cropping, mas malaki. Sa third cropping, mas malaki. Kaya angkinin po niyo ang project ng DSWD. Ito po ay pinasilitate namin, pero project niyo po ito para hindi kayo makaranas ng tag-init at hindi po kayo makaranas ng tag-tuyot at hindi rin po kayo makaranas ng kagutuman at yung matinding kahirapan.
6: Ako po si Lialin Talakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng
7: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
9: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at kolesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Tungan natin. Okay, sir, isa tong wake up call, sir. Yung wake up call, yung nangyaring trahedya sa Angeles. Na dapat talagang siguruhin, sir, na nakakasunod ang lahat sa mga building at safety protocols. At siguraduhin na bawat building dapat matibay dahil bawat buhay, sir, ay mahalaga.
1: At uulit-ulitin po ng Alerto 7-8 ang paalala na huwag po natin, sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
10: Pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
1: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. Sa ngalan ni Director Alan Alianige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ito po si Aris Gutierrez.
10: Asangala rin po ng ating technical team na si Master Control sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess Ramirez, Sir Rolly, si Ma'am Isabel Silang, si Arnel Villamor at si Jobel Rustre. Ako naman po si Ramon Jose.
1: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Publikong Preparado, that in all things.
10: God may be glorified.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto bago ang alas 11 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangasinan, Solon, pinuna ang energy policy ng Department of Energy. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinuna ni Pangasinan Representative Marco Wangco ang Department of Energy sa umulay sobrang pagdepende sa renewable energy tulad ng solar at wind power. Sa pagdinig ng House Committee on Energy and Franchises, sinabi ni Wangco na panaginip umano ang kasalukuyang Philippine Energy Plan dahil hindi nito nasasagot ang tunay na pangangailangan ng kuryente ng bansa. Ayon pa sa mambatas, hindi sapat ang solar at wind energy, lalo na sa gabi kung kailan walang solar power, habang limitado rin ang kakayahan ng battery storage bilang backup. Iginiit ni Wangco na kulang ang bansa sa maasahan na tuloy-tuloy na baseload power dahilan para manganib ang supply ng kuryente. Binitikos din niya ang epiralo at sinabing hindi ito tumutugon sa pangmatagalang pangangailangan sa enerhiya. Nagbabala naman ang kongresista na kung hindi mababago ang direksyon ng energy policy, posible umanong subirit ang presyo ng kuryente at lumala ang problema sa power supply ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, naniniwala ang isang mambabatas na malaking tulong sa mga lokal na pamahalaan ang nakatakdang memorandum para sa pagpapatupad ng Public-Private Partnership o PPP Projects. Ayon kay Abraloan District Representative J.B. Bernos, mabibigyan nito ng malinaw na gabay ang mga LGU, lalo na mga kulang sa technical na kaalaman sa pagbuo ng mga proyektong pangkaunlaran. Inihayag ng PPP Center na ilalabas sa second half ng taon ang Joint Memorandum Circular kasama ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Layunin itong magsilbing gabay sa pagpapatupad ng mga PPP Project, partikular sa sektor ng kalusugan. Sinabi rin ni Bernos na inaasahan niyang darami ang mga proyektong pang-imprastruktura at serbisyong pampubliko sa mga lalawigan sa oras na maipatupad ang mga panuntunan. Dagdag pa niya, sa tulong ng PPP projects ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataon ng mga LGU na maisakatuparan ang mga ospital, pamilihan, terminal at iba pang proyektong kailangan para sa kaunlaran. Walang legal na basehan ang senaryong no election o no L sa taong 2028 sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ito ang binigyang diin ni Commission on Elections sa COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng programang Global na Tayo. Ayon kay Attorney Laudianco, walang puwang sa batas ang pangambang binanggit ni Senadora Amy Marcos ukol sa posibleng pagkansela ng susunod na pambansang halalan at malinaw na itinataguyod ng 1987 Constitution ang mandato nito. Ibinahagi ng tagapagsalita ng COMELEC batay sa Section 7 at mga transitory provisions, obligadong isagawa ang halalan tuwing ika-6 ng taon, partikular sa ikalawang Lunes ng Mayo. Inayag din Attorney Laudianco ang nakasaad sa Article 6 ang pangangailangan ng regular na botohan para sa mga miyembro ng Kongreso, kabilang ang Kamara de Representantes at ang Senado.
3: Malinaw na malinaw po yan. And in fact, may ikatlo pa po yung ating transitory provisions kung saan sinasabi nga po na yung unang halalan, yung unang uupo, nagsimula noong 1992 at every 6 years thereafter, ay meron pang pangluhang halalan. So malinaw po ito at kailangan po ay sundin ng saligang batas. Yan ang mandato ng COMELEC, kayo tuloy po ang aming pag- At kailangan baguhin ang saligang batas. Eh hindi po nagawa-gawa yan sa dinami-dami ng paulit-ulit na lumalabas ang Noel scenario po na yan. Ikalawa, hindi po biro ang mag-amyenda at magbago ng ating saligang batas.
1: Yan ang pangayag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Sa iba pang balita, lalawigan ng Pangasinan ligtas sa kabila ng serye ng pagyanig sa Bolinao. Mga residente sa baybayin, hinikayat na kabisaduhin ng natural signs ng tsunami. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ng PDRRMO Pangasinan na nananatiling ligtas ang lalawigan sa kabila ng serye ng mahihinang lindol na naitala sa karagatan ng Bolinao nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Earthquake and Tsunami Focus political person Ron Meganequila nakapagtala ang DOSTV votes ng 5 mahihinang pagyanib sa offshore ng Bulinaw mula madaling araw ng May 27 hanggang hapon ng May 29. Aniya ang mga ito'y non-destructive o hindi nakakasira at wala ring naiulat na pinsala mula sa 14 na coastal LGU sa Pangasinan. Ipinaliwanag ng PDRRMO na normal na aktibidad ng Manila Trench ang naturang clustering ng mga lindol. Wala rin anilang inilalabas na tsunami advisory ang FIVOC sa ngayon. Gayunman, hinihikayat ang mga residente lalo na sa baybayin na kabisaduhin ng natural signs ng tsunami gaya ng malakas na pagyanig ng lupa, bigla ang pag-atras ng tubig, dagat at kakaibang ugong mula sa karagatan. Pag naranasan ng mga ito, agad lumikas sa mas mataas na lugar. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa FIVOC para sa verified na impormasyon at pinayuhan ng publiko na huwag maniwala sa mga hindi beripikadong ulat sa social media. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
1: At Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, iginiit ang paggamit at pagbabahagi ng vessel monitoring data laban sa illegal fishing. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nilinaw ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang vessel monitoring system o BMS data ay binabahagi lamang ayon sa umiiral na batas at security protocols. Ito ay matapos sa panawagan ni Representative Kakabagaw na ang isa publiko ang BMS data bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal, unreported at unregulated fishing o IUU fishing. Ayon sa BIPAR, regular na binabahagi ang vessel monitoring data sa mga otorisadong ahensya gaya ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at PNP Maritime Group. Sinabi rin ng ahensya na sa cloud ng Executive Order No. 57 Series of 2024 at Data Privacy Regulations ang wastong paggamit at pagbabahagi ng naturang impormasyon. Binigyang din ng BIPAR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal fishing sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang law enforcement agencies. Samantala, umangat ang rango ng Pilipinas sa 2025 Global IUU Fishing Index matapos itong pumuesto sa ika-54 mula sa 152 coastal states. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok din sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 30, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. At ayan nga ho, magtatapos na ho ang buwan ng Mayo. At syempre, idineklara na nga ho ng pag-asa yung pagsisimula ho ng habagat season ngayong Sabado lang, kani-kanina lamang ho, at kaya sana ho natin yung malimit ho na pag-ulan, ha? At syempre, ito nga ho, kahapon si Senator Jinggoy Estrada pinapa-aresto na ho ng Sandigan Bayan, kaya lamang ho ay nagpiansa ho siya ng bail para dun sa kanyang kasong graft. Pero yung kasong plunder, wala pa hong nilalabas na warrant of arrest. Yan ho yung aabangan natin ngayong Linggo, ha, kung maglalabas ho ng warrant of arrest para dun sa kasong plunder naman. Kasi ho, kung yung graft ay nakapagpiansa ho siya, itong plunder ay non-bailable ho ito. At syempre ho, nandito rin ho yung first status conference naman, ha, nung kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, yung kanyang kasong Crimes Against Humanity. At ayan ho, nakita ho natin na yung pagsisimula ho ng paglilitis ho sa kanya, in-schedule na ho sa November 30, 2026. So ngayon, Nobyembre na ho, yan ho yung aabangan natin. At syempre, makakasama ho natin maya-maya lamang si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ayan ho, mag-uusapan ho natin yan. At syempre ho, ito yung PNP. CIDG inirekomenda ho sa DOJ na sampahan ng kasong obstruction of justice. Etong si Senator Robin Padilla at pati na ho yung mga iba hong tumulong di umano sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Kaya meron ho tayong tanong sa bayan, ha, ngayong Sabado, May 30, 2026. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ayan ho yung tanong natin sa bayan ngayong Sabado, ha. At mag-text ho kayo, agahan ho ninyo para kung mabasa pa ho natin ang inyong mga komento. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Mag-text ang inyong opinion o sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Napapakinggan ng Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, wag na ho muna nating patagalin pa. Dumako muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
0: Legal concern na nais maligyang kalinawan. Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita.
12: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin galing sa cellphone number ending in 3016. Attorney Danny, pakipaliwanag naman po ang ibig sabihin ng force majeure at kung maaari ba itong gamitin ng ating mga senador para hindi umattend physically sa sesyon. Ano, mainit ho yan pinag-uusapan kung ano yung definition ng force majeure, no? Force majeure ho yan yung sinasabi ho natin. At ayan nga ho, ang force majeure ho, isa ho itong civil code concept. Civil code concept ho ito, no? Na kung saan ho, yung mga contracting parties, ayan ho, kapag ho ito ay iginiit ho nila, ay maaari ho silang makaiwas, no, sa responsibilidad o di kaya naman ho ay makawala sa isang kontrata. So ano nga ba ho yung force majeure? Ito hong force majeure ho na ito, ay ito yung mga pangyayari na hindi inaasahan. O kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. So ayan ho yung definition ng force majeure ho natin sa ating civil code. So ano ho yung mga halimbawa ng force majeure? So strictly speaking po, iba po yung force majeure doon sa tinatawag nating fortuitous event. Kasi ho, pag tinawag nating fortuitous event, ayan ho, fortuitous event, ito po yung mga acts of God na sinasabi ho natin. So acts of God, katulad na lamang ho, lindol, ayan ho, bagyo, tsunami. Ayan ho yung mga acts of God na tinatawag ho natin. At mayroon din naman ho tayong tinatawag na force majeure. Ito ho yung may mga human intervention. Katulad na nga lamang ho nitong lockdown, ayan, strike, war, digmaan. Ayan ho, yan ho yung mga tinatawag nating force majeure. So, kaya lang ho dito sa ating jurisdiction ho, ito hong force majeure at fortuitous event, ito ho ay ginagamit interchangeably. So yun ho ang ibig sabihin ho niyan. Interchangeably, ginagamit ho itong force majeure at itong fortuitous event. So kaya ayan ho, ganyan ho yan. So ano ibig sabihin nun? Kapag ho iginiit ho ng isang contracting party yung fortuitous event or force majeure, ay maaari ho siyang masuspindi ho yung kanyang, kanyang mga obligasyon ho sa isang kontrata o di kaya ho yung pag-deliver ho ng isang bagay doon sa kabilang contracting party. Halimbawa ho, sinasabihin ho natin merong ho, isang catering business nga ho. No? Sila ho ay kinontrata. kinontrata ho iyan para ho naman ay makapag-cater sa isang kasal. Ayan ho. Kaya lamang ho, nung araw nung kasal, nung sila ho ay papunta na ho sa doon sa mismong venue ng reception, ay bigla hong lumindol. Ayan ho, lumindol, gumuho ang tulay at hindi na ho sila nakapunta doon sa kanilang reception na dapat ay pupuntahan. So yan ho ang ibig sabihin ho niyan. Ibig sabihin ho, yung catering business, maaari ho niyang sabihin na may force majeure or fortuitous event nga ho, yung paglindol at pagkasira ng tulay dahil nga kaya ho hindi sila nakapunta doon sa kasal at hindi ho nila na-perform yung kanilang obligasyon. So kung mapatunayan ho sa korte na talagang force majeure or fortuitous event ho yan, ay maaari ho silang hindi na ho managot doon sa kanilang obligasyon doon sa kontrata. So kailangan lamang ho ay unang-una wala hong independent ho of the human will itong nangyaring force majeure. Ibig sabihin ho wala hong partisipasyon yung alin naman sa mga contracting parties para ho talagang matawag na ito ay force majeure. Pangalawa ho, yung sinasabi ho natin, dapat ho ito ay isang pangyayari na hindi inaasahan o kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. Ang ikatlo naman ho ay dapat ho wala hong contributory negligence yung alinman sa mga partido para ho maigiit itong force majeure ho na ito. Ha. Ibig sabihin ho, kung katulad ho dun sa catering business kanina ay talaga ho naman sila ay late, ay dapat ho pinapunta ho sila dun alas 10 pero pumunta ho sila ay mag-aalas 12 na tapos lumindol ho noong mga panahon na yun, ay hindi na ho nila maaaring igiit yung force majeure kasi ho talaga hong late sila, mayroon silang contributory negligence. At ang pinakamahalaga ho doon sa mga elemento ho nitong force majeure ay kailangan ho ay meron ho talagang physical o legal impossibility para ho hindi ho magampanan yung sinasabi nating kontrata. So ibig sabihin ho, dapat ho doon sa example natin, dapat ay yung tulay ay talagang naputol o gumuho at wala na hong ibang ruta para ho sila ay talagang makapunta doon sa kasal na kailangan ho nilang i-cater, no? So yan ho yung sinasabi natin, dapat meron hong physical or legal impossibility para ho sila ay hindi ho makapag-fulfill ng kanilang mga obligasyon. At hindi ho sapat na ito ay mahirap lamang o di kaya mas mahal ho yung naging bilihin o yung naging presyo ng kanilang mga kailangan i-deliver. So dapat ho talaga merong physical or legal impossibility para ho ma-fulfill yung kanilang obligasyon in the normal course of business. So paano ho yan mag-a-apply dun sa Senado? Ngayon kung sinasabi ko kasi ni Senator Robin Padilla, ang force majeure daw ho na sinasabi niya ay yung war, yung digmaan nga ho dito sa atin na dito sa Middle East, no? Sa pagitan ng Iran at ng Amerika at ng Israel. Sinasabi din niya yung oil price increase, ayan ho, yung super El Nino ay ito ho mga ganito ay talaga naman hong force majeure, no? Sinabi nga ho natin yung war, digmaan. Ayan ho, di kaya naman ho yung mga kalamidad. Pero ho kasi dapat hong iwas to natin yung paggamit dun sa force majeure, no? Ito ho bang force majeure na ito ay nakaka-apekto ho ba sa sa kasalukuyan? So ibig sabihin ho, kung gusto ho nila mag-online, halimbawa mag-online ho sa Senado, no? At hindi ho mag-report doon sa sesyon, ay dapat ho yung force majeure ay talagang nakaka-apekto ho doon sa kanilang environment. O yun nga ang sinasabi natin kanina, meron hong impossibility para ma-perform ho nila yung kanilang mga tungkulin. So halimbawa ho niyan, kung nakarating ho dito yung gera sa US at Iran, at ang pinapasabog na ho itong ating bansa, wag naman ho pinapasabog ho tayo. Ayan ho, di kaya yung Senate building ho pinasabog ho. Ayan. At nawala na ho yung Senate building, sumabog na. At kunyari naman ho ay nagkaroon ng mga kalamidad o lindol. At yun nga ho, at may impossibility na ho para kung magampanan nila yung tungkulin nila, makapag physical on-site sila nung sa kanilang sesyon doon sa Senado. Ayan ho, matuturing na ho nating force majeure. So ang pinakamalapit lang ho na force majeure in recent history na maituturing ho natin ay yung COVID-19 pandemic. Dito ho, di ba, nagkaroon ho ng mga lockdown. Ayan ho, bawal ho tayong lumabas, di ba? At kaya ho, yung physically, hindi ho pwedeng nagawa ng mga senador yung kanilang mga tungkulin on-site. Kaya ako sila nakapag-video conferencing noong mga panahon ho na iyon. Kasi ho talaga, iyon, malinaw na force majeure. Meron ho talagang impossibility para magampanan ho nila yung kanilang mga tungkulin under normal circumstances. At dahil ngayon, dun ho sa pandemic at meron ho mga lockdown. Pero kung sinasabi ho natin ngayon sa kasalukuyan at sa awa naman ho ng Diyos, ay wala namang ho force majeure para ho ma-justify itong sinasabi ho nating online o hindi pag-attend ng mga senador dito sa kanilang mga sesyon. At syempre hindi naman ho natin sinasabi na bawal ho silang mag-online o video conferencing. Nakalagay lamang kasi ho doon sa kanilang Senate rules, rule 41 ho yan kung di ako nagkakamali, ay nakalagay ho dyan ay national emergency o force majeure. Yan ho yung mga dahilan kung saan hindi ho sila maaaring makapag-attend sa sesyon, no? So yan lang ho yung mga dahilan. Kaya ho pinipilit isingit yung force majeure nga ho, yung digmaan ho sa Iran at US na nasa Middle East. Pero ayan ho, yun nga ho yung mga dahilan. Kung sila ho yung makapagpasa ng rule na pwede ho sila via video conferencing, online conferencing, yung pagboto ho ng mga senador ay pwede ho dyan kahit wala hong force majeure o national emergency, ay ayun, syempre ho, papasok na ho yan. So depende lamang ho yan kung makakuha sila ng sapat na bilang ng boto para kung maipasa yung ganyang klaseng rule. Pero kung sa ngayon ho, ang rule ho nila ay batay lamang ho sa national emergency, which is wala naman ho tayong national emergency, wala rin ho tayong force majeure na ma-applicable ho dito sa Pilipinas, sa kasalukuyan, ay masasabi ho natin, hindi ho pwede yung argumentong ho na iyon na pwede silang hindi pumasok o mag-online voting na lamang dahil ho sa force majeure. Dahil ho sa kasalukuyan, wala pa hong force majeure na nakaka-apekto dito sa ating bansa.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
14: Alam mo ba na ang kawayan ay hindi talaga puno? Isa itong uri ng damo na kabilang sa pamilya ng palay at trigo. Isa rin ito sa pinakamabilis tumubong halaman sa mundo. Ang ilan sa uri nito ay kayang tumubo ng halos 1 metro sa loblan ng 1 araw. Ito rin ay may malalim na ugat na nakatutulong sa pagpigil ng pagguho ng lupa at pagbaha. Sa kulturang Pilipino, maraming gamit ang kawayan, mula sa bahay kubo, upuan, mesa, salakot, hanggang sa mga instrumentong musikal at pagkain tulad ng labong. Simple man ang kawayan, pero tunay na malaki ang pakinabang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
18: The rules, SMS. Para sa ligtas, na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
19: sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usap

Angan. Ayan ho, nandito na rin si Boards Padilla at syempre si Monski Aninyon Cuerpo. Happy viewing din kay Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Jassy Tan. At syempre, happy viewing din kay Patricia Barbosa, Alain Lokite, Harper Lokite. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa pakikinig sa ating programa. At syempre, maraming salamat din ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsishare ng ating programa para ho mas mapalawak ko yung ating mga naaabot nga ho. No? Siyempre, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Marawi, and, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, ang dami pa hong Radyo Pilipinas stations nationwide na nagsishare ho ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, meron din ho tayong YouTube channel. Ha? So, meron ho tayong YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. Diyan ho naka-upload ho yan. At syempre, yung mga interview ho natin sa ating mga resource persons. Diyan din ho naka-upload yan. Maraming salamat ho doon sa ating mga subscribers. Halos 20,000 subscribers na ho yun nandyan. At ang ganda ho ng bilang natin, lalo na ho doon sa mga interviews ho natin doon sa ating mga resource persons. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers sa YouTube at lahat ho ng tumatangkilik sa ating programa. At syempre pinag-uusapan ho natin yung nangyari hong status conference, no? First status conference dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito lamang hong Miyerkules ho yan, May 27. So dito nga ho ay napag-desisyonan ho, napag-agrihan ho na yung trial ay magsisimula ho sa November 30 itong kasalukuyang taon, November 30, 2026. So marami pa rin ho kasing kailangang ayusin. Meron pa hong dating na dalawang status conference ho. Ayan ho, maya-maya ho makakasama ho natin si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, para ho ipaliwanag ho sa atin itong mga nangyayaring kaganapan, developments ho dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Pero ayan ho, mayroon pa hong dalawa pa hong status conference na mangyayari para ho dyan sa kaso ni dating Pangulong Duterte. At syempre, pinaghahanap pa rin ho si Senator Bato de la Rosa. So ayan ho, mag-i-issue na daw ho sila ng subpoena pati ho doon sa asawa ni Senator de la Rosa doon ho sa kanyang mga whereabouts. Pero ho, ito nagdaang linggo ay meron na ho mga sinasabi ho mga bahay, no, na sinugod ho ng NBI, ng PNP dahil ho may mga impormasyon sila na nandun nga daw si Senator de la Rosa, pero yun nga ho, wala ho silang nakita. So ayan ho. At ang latest din ho, itong PNP CIDG ay nirekomenda na ho yung pagpa-file ho ng kasong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla. So ayan ho, 'di ba nakita ho natin sa video na yung pag-alis ho ni Senator De La Rosa 2 weeks ago dito ho sa building ho ng Senado. Ang kasama ho niya ay si Senator Robin Padilla. So ang sinasabi ho ni Senator Padilla ay nakisakay lamang ho sa kanya si Senator De La Rosa tapos ibinaba daw ho niya sa Makati. Yun ho yung sinasabi niya ho niya. Pero syempre iba ho yung naging findings at rekomendasyon ng PNP CIDG at yun nga pinakakasuhan nila ng obstruction of justice. Hindi lamang ho itong si Senator Robin Padilla, pati na rin ho yung mga iba pa hong tumulong sa kay Senator De La Rosa para ho makatakas. So ayan ho. Ay sapat na ho ba yung pagpapasakay sa sasakyan at pagbaba doon sa taong inaaresto, no? Para masabing may obstruction of justice. Eh ang sinasabi ho nila ay noong panahon naman ho na iyon ay yun nga ho ay wala hong warrant of arrest na sinasabi ho nila na valid, dapat ho dumaan sa lokal na korte, kaya hindi ho nila ni-recognize yung warrant of arrest, no, nung panahon na yun, hanggang sa ngayon na may warrant of arrest ho ng ICC etong si Senator De La Rosa. So tingnan ho natin yan kung ano yung magiging findings ho ng DOJ o Department of Justice at ina-evaluate pa ho yan kung talaga ho masasampa ng kasong obstruction of justice si Senator Robin Padilla. Pero ang pinaka mas interesting ho dito ay ito bang si Senator Robin Padilla ay maaari ho bang masampahan ng kaso sa ICC dahil nga ho sa pagtulong sa isang fugitive from the ICC, no, yung aiding and abetting ho, na meron hong parang kasong administratibo ho dyan dun sa pagpapatupad ho nila ng warrant of arrest,
ay malalaman ho natin yan mamaya kay Atty. Cristina Conti. Maaari bang kasuhan naman si Senator Robin Palilla doon

sa ICC dahil doon sa di umanong partisipasyon ho niya dito sa pagtakas ng isang fugitive o wanted ng ICC. Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya lamang sasali ho sa ating diskusyon si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan ha. Ngayong Sabado, May 30, 2026, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? And ho, mag-comment ho na inyong mga saloobin sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ating live stream ha, Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas.

0: Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sisimulan na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ngayong Nobyembre 30, kaugnay sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Samantala, patuloy pa din ang pinaghahanap ang isa sa mga co-perpetrator ng dating Pangulo na si Senator Bato de la Rosa. Kasalukuyan ng mga inaaral ng Department of Justice o DOJ ang kasong obstruction of justice na isinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senator Robin Padilla at sa iba pang di umanong tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 30, 2026, dapat bang kasuhan si Senator Bato, Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ulitin lamang ho natin, ha, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ang ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Good morning, Attorney Cristina Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Dani Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV.
1: Magandang umaga.
0: Good morning, Attorney Chris. Ito ho, nagkaroon ho ng first status conference itong Miyerkules nga ho dito sa kaso ho niya dating Pangulong Duterte. So ano ho ba yung mga importanteng na pag-desisyonan ho doon maliban ho doon sa November 30 na pagsisimula ho ng kanyang paglilitis?
1: Napag-usapan ng bahagya nga lang yung tungkol sa ebidensya at sinabi po ng prosecution na kung ano ang naiharap na nila nung nung confirmation of charges hearing, which would be during the pre-trial stage, eh kalakhan na noon ang gagamitin papuntang trial. Kumbaga dagdag bawas na lang yan, konti na lang ang either idadagdag or tingin ko baka, kasi sabi ni judge, parang ang dami ng 197 speeches, baka naman. Pero po, yung hiling niya pong yun ay hindi naman siya patungkol sa masyadong maraming ebidensya, kundi patungkol yun sa presentation. Kasi pag pinresent yun lahat, eh baka abutin tayo ng siyam-siyam. At binanggit na rin yung witnesses, 60 to 70. Kapag pinresent lahat yun, baka umabot ng mas matagal. Kaya parang nagkakaroon lang sila ng, in terms of economy, nagkakaroon lang ng suggestions nung araw na yon patungkol sa presentation. Iba po ito sa, kumbaga, hindi naman matatanggal ito doon sa konteksto ng, kumbaga, ng kaso. Kasi nandun na yon sa records ng kaso. Ang tanong na lang, kung ihaharap mo at ipapa-identify mo in court. Kumbaga, sa... Unahin natin yung speeches. Kung pare-pareho lang naman daw yung sinasabi ng speeches, pwedeng isa ang patugtugin or i-play na sound bite, tapos sabihin na lang na yung iba ay katulad lang din ng sinabi niya. The records or the documents will be available in the records. Hindi naman po tatanggalin yan or hindi tatanggalin bilang ebidensya. Kaya mas ang punto lang nila ay sa presentation of evidence.
0: Ayan ho, malinaw ho yan kasi may mga nagtatanong kung makaka-apekto ho ba siya dun sa kaso talaga. At yun nga ho, sinabi nyo, presentation lamang ho at hindi naman ho siya natatanggal doon sa mismong ebidensya na ho. No? Ito naman ho, may two more dates pa ho to expect. Ano ho ba yung dapat ho nating asahan dito sa dalawang mga dates pa ho na ito?
1: Usually sa mga susunod na status conferences, pipinuhin na yung mga detalye. So, unahin ko yung sa schedule. Meron na po tayong start date ng hearing, pero wala pang malinaw patungkol dito. Sa ICC kumpara sa Pilipinas, for example, sa atin kasi may mismong oras ng mga hearing. Merong morning session, may afternoon session, 8:30 at 1 PM. At common yan sa mga courts, maliban kung may magsasabing at 10 AM ka na lang dumating kasi hindi naman lahat natatawag ng 8:30. Pero generally, lahat nakaschedule ng 8:30. 1 to 30 cases, ganyan. Pero dito sa ICC, wala silang ganun ka-pinal na mga schedule. Kaya po, ang pag-uusapan malamang sa susunod ay yung sitting schedule. Ito pong sitting schedule ay kung anong oras, uupo talaga yung korte. For example, 9:30 ba to 11:30, tapos 2:30 to 4:30 for a total of 4 hours total sitting time, quote unquote. Or iiklian ba yan dahil may consideration tayo kay Duterte na hindi daw siya makaupo ng matagal. Kaya kung maaalala nyo yung naging sitting schedule o yung naging oras natin noong February, medyo weird yun kasi parang 10 o'clock to, nakalimutan ko na, pero ano siya, 1 hour break, 1 hour break, tapos 1 hour ulit. Total 3 hours lang yon per day. Eh, hindi naman siya sumipot. Kaya magiging tanong yun ngayon na pwede bang hindi na natin i-consider siya at sundin natin yung parang merong recommended na oras yung court na pwede namang umabot ng 4.5 hours yung hearing sa isang araw. So may ganung ano, may ganung perspective yung sitting schedule. At pag-uusapan din kung sabi ni Judge gusto niya 5 days a week. Tapos may break daw in between. Ang iniisip ko pwedeng ang ibig sabihin ba noon ay Monday to Friday tapos break yung Wednesday, or 5 days na nakaupo, may break the following week, meaning blanco, tapos the next week ulit yung hearings. Pwedeng ganon. Ang isa pang pwedeng pag-usapan pa further ay yung mga deadlines na ibinigay. So nagkaroon ng deadline para sa pangalan ng or listahan ng mga expert witness, listahan ng mga witnesses, total pati yung insider witnesses, dagdag ebidensya kung meron man, at yung isang particular na importanteng bagay, baka magdagdag daw ng insidente. So, ang kaso natin ay crimes against humanity. So, pag-uusapan yon dun sa mga susunod na status hearings, yung last status hearing, finalization na. Pero, pag-usapan ko na, okay, later ni Dan itong insidente. Kasi, meron tayong 3 counts ng crimes against humanity. So, yun po yung krimen. Sabi ng prosecution, meron kaming example nitong 3 counts na ito. Kada count may bilang. At total of about 70 incidents. O para po sa iba, parang, 70 lang pala yung patayang, 49 incidents with 70 victims. Sabi nila, 49 lang pala yung insidente. Ito po kasi ay example lamang. Kumbaga, ito yung pagpofokusan ng prosecutor at sasabihin nila na ito yung emblematic o kumbaga lahat ng hahanapin mo na qualities ng, ng crimes against humanity, dito mo mahanap sa kasong to. For example, police operation tapos nanlaban daw. Yung isang kaso dyan ay pinatay yung nilagay ni Duterte sa drug list. In-announce niya yung mga politicians at naka-name naman na to, yung sa Uzamis, sa Paruhinog, tapos yung dun sa Leyte, yung sa Espinosa Killings. So, emblematic o talagang mahanap mo dyan yung common features. Parang nanghingi ng permiso itong prosecutor na magdagdag ng ilan or baguhin ba o kung ano man. So, inaabangan din po natin yon. Kasi syempre, material yon dun sa kasong pupruwebahan niya.
0: Ano, abangan pa ko natin yung mga susunod na dates nitong status conference, no. Going to another co-perpetrator. Ito naman ho si Senator Bato de la Rosa. Ayun, ano ho yung reaction ho ng mga drug war victims na hanggang sa kasalukuyan hindi ho pa rin na sumusuko itong si Senator de la Rosa? At makaka-apekto ho ba ito doon sa kanyang kaso, doon sa crimes against doon sa pagiging co-perpetrator ho niya sa kaso niya dating Pangulong Duterte sa ICC?
1: Naiinis na po yung mga biktima, pagalit na, pag ganung level na, kasi ang gusto lang naman nila, mabuksan yung trial. At nung una, may umaasa pa kami na si Bato de la Rosa ay magko-cooperate or at the very least ay kikilalanin yung warrant of arrest. Dati niya nang sinasabi yan eh, pareho naman pala sila ni Duterte na alam mo na, sasabi nila, sisipain ko yung ICC. O, nung kinukuha na siya, parang di naman nangyari. Ito si Bato, sige, make my day, etc. Hindi naman pala man enough to present themselves before the court, and this is an opportunity to clear their names. Actually, yung ICC, doon po nakalatag ang ebidensya, kaya doon kalalapit. In any case, sige, tingnan natin kung anong kalalabasan ng requests niya sa Korte Suprema ng Pilipinas. Pero sabi ng mga biktima, parang pinapaikot-ikot na lang po tayo at lalo na busit na busit sila doon sa pagtatago ng 6 na buwan. Nagpakita lang para bumoto doon na papabor sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment, tapos nagtago na naman. At sa buong panahon na absent siya, sinisweldohan pa natin yan. Kaya busit na sila at inis na inis, hindi lang kay Bato ha, kundi sa iba pa pong senador.
0: Ito, co-perpetrator din no, na pinangalanan ho ng ICC, si Senator Bongo. So may balita ho ba tayo na kung susunod na ho ba siyang maglalabas ho ng arrest warrant itong ICC laban ho sa kanya?
1: Well, nandun siya sa listahan, nakapila yan. Kaya posible talaga na magkaroon ng warrant of arrest. Ang narinig kong nagsabi niyan ay NBI. Sabi nila, parang inaasahan nila na may warrant na as we know, possible naman, edi posibleng sila ang merong impormasyon tungkol dyan.
0: Ito naman ho, going to Senator Robin Padilla, pinaparekomendahan ho siya na kasuhan ho ng PNP CIDG ng obstruction of justice no, dahil ho dun sa pagtulong di umano dito kay Senator De La Rosa para makatakas. Ito ho ba, dito ho, sa Pilipinas may obstruction of justice ho tayo. Sa ICC ho ba, pwede ho ba siyang maging liable na tinulungan ho niya ang isang fugitive from ICC na makatakas? Pwede ho ba siyang makasuhan dito sa ICC?
1: Well, hindi pa. Okay? Sa puntong itong ginawa niya na tumulong siya sa pagtakas, maiwasang maaresto si Bato, hanggang Philippine laws pa lang yan. Ang batas patungkol sa pag-aresto sa kanya, ang sasaklaw ay local or national laws. Yun yung sabi ng ICC, we will defer everything to you. Ang kahalintulad lang na batas na meron sa Rome Statute or provision dyan ay ang Article 70, Offenses Against the Administration of Justice. Unfortunately, mas nagpo-focus yun sa trial stage. So yung pangingialam sa mga witnesses, pangingialam sa mga court officials, yan ang under the purview of Article 70. Pero kumbaga, madaling malito lang kasi parang pareho sila, seamless sila in the sense. Pero sa ngayon, ang batas or ang proseso patungkol sa pag-aresto, it's all up to the national authorities, national procedures. Kaya ang ginawa ni Robin na pag-iwas sa pag-aresto ay mas obstruction of justice or PD 1829.
0: Alright, malinaw ho yan. More on the national domestic law ho natin no, rather than the ICC. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Chris Conti. No? May mensahe ho ba kayo? Naging hati ho itong taong bayan nga ho no, kung kailangan ho ba talagang i-deliver itong si Senator De La Rosa dito sa ating sa ICC kahit wala daw hong local na arrest warrant. So ano ho yung mensahe niyo sa mga taga-suporta ni Senator Bato De La Rosa at ni Senator ni dating Pangulong Duterte na rin ho no, na naniniwala pa din ho na hindi ho natin kailangan mag-cooperate dito sa ICC at dahil ho nagfa-function daw ho ang ating mga korte at dapat daw ho na hindi ibigay si Senator De La Rosa dito sa ICC.
1: Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko para kumbinsihin sila. Pero nandyan po ang batas, nandyan po ang pinaka-latest decision ng ICC patungkol sa jurisdiction or kapangyarihan ng ICC. Sabi nila meron silang jurisdiction over crimes against humanity that were committed in the Philippines during this period. Maski naman po supporters nila, hindi maitatanggi na nagkaroon ng patayan. Ewan ko na lang kung grabe yung denial mo na walang namatay. Or ang pinakamatindi, konti lang naman namatay. At hindi rin maitatanggi na may naging role sila. In fact, kung fan talaga kayo ni Senator Bato, siya ang mismong nagsabi na siya ang ama ng tokhang. Nagpagawa siya ng mascot. Mascot niya, tapos mascot ng pulis ng pang-tokhang. Kaya hindi niyo po madedeny yan. Ang gusto lang po namin ay katotohanan at nagkataon lang na may kapangyarihan ang ICC, may oportunidad na doon mag-file. Kaya po pinili ng mga biktima as they can, as they should, na dumulog doon. Buti na lang po at napakinggan at doon po kami nag-aabang ng resolusyon dito. At isama ko na rin yung patungkol po doon sa Truth Commission. May Truth Commission kasi na inaalam yung kung ano ang nangyari talaga sa pangkalahatan. Tingin po namin hakbang din yun sa tamang landas. Kasi Hindi po sinosolo lang si Duterte o si Bato o si Bongo o si Geran o si Vitaliano Aguirre, yung ilan sa mga pitong na pangalanan, yung isa kasi ay namatay na. Alam nyo, ang gusto po namin ay lahat ng sangkot dapat managot.
0: Ayan ang malinaw ho yan, Attorney Chris. At talagang abangan po natin yung mga mangyayari sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Christina Conti.
1: Salamat, ingat.
0: Si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ayan ho, magbasa lamang ho tayo ng mga ibang mga opinion nyo ho dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, November, May 30, 2026. Ayan ho, matatapos lamang ho ang ating programa pero ayan ho, pwede pa rin ho kayong mag-comment na inyong mga katanungan dito sa ating Facebook video ho. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Meron din ho tayong mga nag-text dito sa ating Sagot Kita. Ayan, cellphone number ending in 9804. Ayan ho, dungkol ho doon sa, ito, inuuntog daw ho siya ng kanyang kapitbahay sa pader at senior citizen ho siya. Sasagutin ho natin yan next week, ha? Wala lamang ho tayong oras. At ito din ho, yung hong hindi pa ho nakakuha ng payout, ayan ho, noong June 2016 pa, no? Hanggang ngayon ho, sa Cagayan Valley, senior citizen din ho. Sasagutin ho natin yan, sir. Hilario Bayudang, sasagutin ho natin yan next week. Wala lamang ho tayong oras ngayon, ha. At ayan ho. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig, panunood sa ating mga programa. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong magkomento ng ating ng inyong mga saloobin dito sa ating programa ngayong araw. Hanapin nyo lamang ho ang ating Facebook page, Usaping Legal, at Orny Dani Galang Facebook page, at Radyo Pilipinas Facebook page, syempre. At YouTube din ho, nandiyan din ho tayo sa YouTube, at Orny Dani Galang YouTube channel. Hanapin nyo ho iyan, at maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento ho dyan, at inyong mga katanungan, babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado. At syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Luster. Magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Dani Galang. Mag-ingat tayong lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, 11:53 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Tiniyak ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na handa ang NBI na arestuhin si Senador Jinggoy Estrada kahit nasa loob pa ito ng Senado. Ginawa ni Matibag ang pahayag matapos magpalabas o maglabas ng warrant of arrest ang sandigan bayan nitong Biyernes laban kay Estrada dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa maanumalyang flood control projects. Iginit din ng ombudsman na no bail ang ipinataw na plunder case sa senador dahil upang hindi ito agad mapagpiansa kaugnay na naturang kaso. Dagdag pa ng NBI chief, kung pagbabatayan umano ang argumentong may lokal na warrant ang akusado, malinaw na legal ang gagawing pag-aresto kay Estrada kahit nasa loob pa ito ng Senado.
4: During our discussion during the time that we are about to serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa nila confession doon, hindi ba kasi local court yung ICC? Kung local court daw, ipapahit na mag-aresto eh. So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit asa doon sa Senado, he will be arrested. And that will be legal arrest because hindi legal na mag-aresto eh. We just set a topic to Senator Dilima, Senator Trillanes, and Senator Indile.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa iba pang balita, walang patid ang isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipitong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni House Prosecution Panel Chair Representative Jervy Luistro na inihahanda na nila ang mga witnesses na sasalang sa gagawing paglilitis ng Senado. Ani Luistro, papalo sa 25 witnesses ang kanilang inihanda para sa 4 na articles of impeachment na siyang pagbabasehan ng impeachment trial sa pangalawang pangulo.
1: As to the number of witnesses which we intend to present during the trial, it is an average of 25 witnesses, but that is for the 4 articles already.
3: Yan ang pangyayag ni House Prosecution Panel Chair Representative Jervil Luistro. Department of Education o DepEd, pinaigting ang digital learning sa last mile schools. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakikita ka bang na ang mga mag-aaral sa mga liblib na paaralan sa bansa sa solar-powered at digital learning tools na Department of Education at Asian Development Bank? Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin ang programa na mabigyan ng access sa teknolohiya ang mga last mile school upang mapahusay ang pagkatuto ng mga estudyante. Sa pagbisita ng DepEd sa Danahaw Integrated School sa Clarín, Bohol, sinabi ni Angara na hindi dapat maging hadlang ang lokasyon sa pagtanggap ng dekalidad na edukasyon. Sa ilalim ng proyekto, nilagyan ng Starlink Internet, tablets, digitized learning materials, teacher training at solar power facilities ang 21 geographically isolated schools sa bansa. Pinunduhan ito ng $2 million na grant mula sa Asian Development Bank at sinimula noong 2021. Batay sa pag-aaral ng ADB, nakatulong ang paggamit ng computer at digital learning modules sa mataas na marka ng mga mag-aaral, particular sa math. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, inflation rate ngayong Mayo inaasahang mananatiling mataas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagtaas ng inflation ngayong Mayo. Ayon sa BSP, posibleng pumalo ang presyo ng bilihin sa bansa para sa Mayo sa pagitan ng 7.1% hanggang 7.9%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mas mahal na halaga ng bigas, gulay at karne, gayon din ang paghina ng piso laban sa dolyar. Ang mga salik na ito ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Gayunman, ayon sa Central Bank, bahagyang nabawasan ang epekto ng pagtaas na ito dahil sa kamakailang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, mas murang presyo ng isda, at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Noong Abril 2026 na itala ang inflation sa 7.4%, mas mataas kumpara sa target ng gobyerno na 2-4%. Tinirak ng BSP na patuloy nilang babantayan ang mga salik na naka-apekto sa inflation upang makatulong sa pagpapanatili ng katatagalang presyo at ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 10,000 ulang ipinamahagi ng BIFAR Region 1 sa Rosales, Pangasinan para sa Basel Project. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpamahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 1 ng kabuang 10,000 pieces ng freshwater prawn o ulang sa lokal na pamahalaan ng Rosales, Pangasinan. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng Baliksigla sa Ilog at Lawa Project upang palakasin ang produksyon ng freshwater aquaculture at maghatid ng kabuhayan para sa mga lokal na mangisda at komunidad. Pinanguna ni BIFAR Regional Director Remily Lachica kasama sina Officer in Charge sa Municipal Agriculturist Ben Mendoza, Eric Bawanan na Pangulo ng San Angel Green Hills Farmers Association at kawani ng BIFAR. Ang pamamahagi ay naging posible sa pagtutulungan at technical na gabay mula sa BIFAR National Fisheries Development Center na nakabase sa Dagupan City. Ang pamamahagi pinangisiwaan ng Fisheries Production and Support Services Division katuwang ang PFO Pangasinan. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa sa ilalim ng Basel Project, patuloy na sinusulong ng BIFAR mga inklusibo at matatag na programang pang-aquaculture na naglalayong magtaas ng produksyon, magbigay ng mas maayos na kita at magpabuti sa kalidad ng pamumuhay ng mga komunidad ng mangisda. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Mas naging agresibo pa ang mga hakbang ngayon ng Department of Agriculture, Philippine Fiber Industry Development Authority o DAPILFIDA kaugnay ng epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila ng mataas na presyo ng petrolyo, ipinag-utos ni DAPILFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza sa lahat ng mga provincial office ng ahensya na turuan ang mga asawa ng mga abaka farmer na gumawa ng abaka bag. Nagdag pa ng opisyal na ang mga lokal na pamahalaan ay kanila na rin hinihikayat na bilhin na lamang ang mga finished product na abaka bag na hinabi naman ng mga naturang mag-asawa na upang ipamahagi naman sa mga estudyante ngayong darating na pasukan. Paliwanag pa ni Atienza na ang ahensya ay hindi direktang apektado lalo na sa industriya ng abaka dahil hindi masyadong kinakailangan ng mga makinarya sa pagpapatakbo ng krudo. Binigyang diin pa ng direktor na ligtas naman ang abaka sa banta ng El Nino. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam mo ba, noong unang panahon, ang bibingka at puto bumbong ay hindi pa itinuturing na pangkaraniwang merienda? Ginagawa ang mga ito bilang alay sa simbahan tuwing kapaskuhan, bilang tanda ng pasasalamat at debosyon matapos ang simbang gabi. Inihahanda ang mga kakanin na ito sa tabi ng simbahan at kadalasan ay pinapainit sa uling o sa kawali sa loob mismo ng simbahan para maibenta o ialay sa mga dumadalo sa misa. Sa paglipas ng panahon, naging paborito na itong pagkain tuwing Pasko, isang tradisyon na nagdadala ng saya at tamis sa bawat tahanan sa buong bansa. Ngayon, makikita mo na ang bibingka at puto bumbong hindi lang sa tabi ng simbahan, kundi pati na rin sa mga kalsada, mall, at pamilihan sa buong bansa tuwing Kapaskuhan. Para sa marami, ito'y hindi lamang pagkain, kundi simbolo ng Paskong Pinoy. Nagbubuklod sa pamilya at komunidad sa tuwa, kagalakan at mainit na samahan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
12: Tatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
15: mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan. Halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
16: Happy TNK Day! Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
17: At sa ngalan naman po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede mula sa Philippine Commission on Women. Welcome po sa ating programang
16: Tinig ng Kababaihan. Welcome back, Shara.
17: Thank you, Ms. Sharon. And happy TNK Day po, Ms. Sharon, at sa inyo po na nakatutok sa ating programa.
16: Tama ka, Shara, at napapakinggan po nga natin ang dito po sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app ang ating programang Tinig ng Kababaihan.
17: At napapanood din po tayo sa Facebook Live ng PCW Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At saka meron din po tayo sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
16: But wait, there's more. Dahil mayroon din po tayong replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 po yan. At sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
17: At kasabay po ng ating replay ay mapapanood din po ninyo ang TNK sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
16: At syempre, always available ang ating mga past episodes sa PCW website, YouTube channel at digital GAD library in case gusto nila pong balikan ang mga episodes na ito.
17: And speaking of always available, Ms. Sharon, ano po ang ating mga GADvocates both from public and private sectors at kasama na rin po ang mula sa civil society ay always available dahil patuloy ang pagsusulong nila ng ating advocacy na very evident po sa mga ginagawa nilang GAD work na talaga namang good work.
16: Yes.
17: So ano-ano nga po ba natin, ano-ano ba ang mga ito? Alamin natin yan sa ating featured GAD work for the week.
18: GAD work na good work, i-flex na yan. Sa featured GAD work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
16: Mas marami pong oportunidad ngayon para sa mga kababaihan sa industriya ng paglalayag. Inulunsad ng shipping company na Hapag-Lloyd ang SheFarer program para hikayatin at sanayin ang mas maraming babaeng seafarer, kabilang ang mga Pilipina. Target ng programa na hindi bababa sa 20% ng mga bagong trainee ay kababaihan. Maglalagay din ng hiwalay na pasilidad para sa mga kababaihan sa mga bagong barko upang mas maging ligtas at komportable ang kanilang trabaho sa dagat.
17: At para naman po sa isa pa nating featured GAD work, pilot testing ng gender action checklist sinimulan ng CCC. Sinimulan na nga po ng Climate Change Commission o CCC ang pilot testing ng gender action checklist para mas matiyak na kasama ang mga kababaihan sa mga programang may kaugnayan sa climate change. Layunin po nitong tulungan ang mga ahensya ng gobyerno na maisama ang gender concerns sa pagbuo at pagpapatupad ng climate projects. Ayon sa CCC, bahagi ito ng mas inklusibo at mas maayos na climate action ng ating pamahalaan.
16: Yes, at para naman po sa ating pangatlong featured GAD work, partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan mas pinalakas. Pinalakas po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan sa pamamagitan po ng pagbubuo ng Women's Network sa iba't ibang dioceses sa bansa. Layunin ang programa na mas marami, maraming makarinig at mabigyang halaga ang boses ng mga kababaihan sa loob ng simbahan at komunidad. Ayon po sa CBCP, mahalaga ang buong pakikilahok ng mga kababaihan sa pagpapalawak ng misyon at paglilingkod ng simbahan.
17: At para po sa ating panghuling featured Godwork of the Week, ika-20 Justice Zone sa bansa, inilunsad. Inilunsad nga po ito sa San Fernando City, La Union, ang ika-20 Justice Zone sa bansa para mapabilis at mapalapit pa ang ating mga serbisyong pangkatarungan sa publiko. Bahagi ng programa ang mas maigting na laban kontra human trafficking at cybercrime, pati na rin po ang pagpapaganda ng mga facilities at digital services para mas maging ligtas at inklusibo ang sistema ng hustisya para sa lahat.
16: Okay, good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga GADwork na talagang nagbe-benefit po ang mga kababaihan. Ngayon naman po ay tumako tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
15: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
17: At speaking of benefits para sa ating mga kababaihan, para sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais nating malaman anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malinawan. Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group. Kaya naman pwedeng-pwede na po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Dahil tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
16: At upang ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang benepisyo ng PhilHealth, may makakasama po tayo mula po sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sino kaya siya? Abangan yan po sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
15: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok ba rin sa Tinig ng Kababaihan? At para po sa ating episode na pinamagatang Protektadong Pinay Gabay sa Benepisyo ng PhilHealth, kasama po natin live via Zoom ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis Pargas. Good afternoon po, Doc Ish.
2: Magandang hapon, Ms. Shaira and Ms. Sharon. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
3: Magandang hapon po. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Doc Ish. At punta na po tayo direkta sa ating mga questions. Ayon po sa Magna Carta of Women, dapat tiyakin ng Estado ang pagkakaroon ng comprehensive, culture-sensitive at gender-responsive na serbisyong pangkalusugan na sumasaklaw po sa lahat ng yugto ng buhay ng mga kababaihan at tumutugon sa pangunahing sanhi ng pagkamatay at malubhang sakit ng kababaihan. Kaugnay po nito ay mayroon din po tayong Universal Health Care Act na po kung saan malaki ang papel na ginagampanan ng PhilHealth. Kaya naman po, para po sa segment na ito, pwede niyo po bang isa-isahin ang mga health packages na masusing binuo ng PhilHealth exclusively po para sa mga kababaihan?
2: Well, unang-una po, tayo ay, ang ating mandato ay magkaroon ng financial risk protection in time of illness. At pangalawa po ay meron nga tayong batas na universal health coverage. So ito po ay para sa lahat ng Pilipino at para sa lahat ng miyembro, hindi lamang para sa kababaihan. So ang ating pong mga dinedesign na benefits are basically for everyone, but of course, meron pong mga pagkakasakit na para or pag nangangailangan ng tulong na talagang eksklusibo para sa ating mga kababaihan. Lalo na meron pong mga parte ng katawan na maaaring maapektuhan, maaaring magkaroon ng sakit or problema na ang mga kababaihan lamang ang meron. So unang-una, simulan po natin sa pinakasimple or pinakanormal na topic na ginagawa o nararanasan ng ating mga kababaihan, ang panganganak.
3: Mm-hmm.
2: So meron po tayo just recently, nagsimula po nitong April 30. Ito po ay expanded maternity care benefit package. Meron na po tayo matagal na na benefit package para sa panganganak, pero nito pong April 30, in-expand uli natin siya. So unang-una, para po sa panganganak ng normal, sa loob ng ating mga accredited hospitals, ang ating pong mga nanay, dati po ang normal delivery ay 9,000. Ngayon po ay inocover na natin ito ng 29,000 pesos.
3: Mm-hmm.
2: Tapos po kung cesarean delivery naman, again sa hospital, dati po ito ay 39,000. Ngayon po ay 58 hanggang 62,000 pesos.
3: Okay.
2: Tapos kung halimbawa tayo naman ay manganganak in a accredited maternity care clinic, birthing homes, lying-in clinics, as long as they are accredited, kung dati po ang ating beneficio is 12,000, ngayon po ay 14,000 pesos na.
3: Mm-hmm.
2: Maliban po dito, ang pinakamaganda po is para masigurado natin at maalagaan ang pagbubuntis ni nanay at ang malusog na panganganak, yun pong ating antenatal package or prenatal package, dati po inaalaw natin ang 5 visits. Ngayon po, according to DOH Administrative Order, ang prenatal check-up po dapat ay 8 na. Kung kaya yung pong 8 na yon ay kinocover na rin natin.
3: Mm-hmm.
2: Maganda nito, we expanded it also, na yun pong mga laboratorio na kinakailangan habang prenatal, katulad po ng mga examination sa dugo, pati na po ang ultrasound, ay kinocover na rin ngayon natin ng PhilHealth at binabayada na, pati po yung mga gamot na kailangan i-maintain during the pregnancy, katulad po ng ating mga folic acid or even yung pong tinuturok ng tetrastoxoid, covered na rin po ng PhilHealth. Okay. At ang pinakabago po nito ay after panganganak or yung pong postnatal or postpartum care. Dati po, wala tayong benepisyo noon, pero ngayon ay binabayadan po natin at inaallow ang tatlong postpartum care or postpartum visits at babayadan na rin po yan ng PhilHealth. Mm-hmm. Maliban po dito, in-expanding po natin yung ilang mga gynecologic disorders katulad po nung RASPA na tinatawag o yung pong dilatation ng curettage. Dati po ito ay nasa around 29,000, ngayon po ay nasa 39,000 na po siya. Kung kaya't mayroon po tayong mga in-expand na mga beneficyo exclusive to our women, mga kababaihan. At nasa plano po natin ngayon at nasa benefit plan for 2026 ang pagkakaroon or paglalabas ng ating Z-Benefit Package for ovarian cancer and to review our current cervical Z-Benefit cervical cancer na ngayon po ay ang benepisyo natin is 125 and 175,000. Pero ngayon pong taong ito, i-review natin para po siya ay ma-expand din. Kung matatandaan niyo, Ma'am Sharon, Ma'am Sharon, 2 years ago, expand natin yung ating Z-Benefit Package para sa breast cancer. Dati po, ang coverage natin dyan ay 100,000 pesos. Pero nung in-expand po natin siya at in-increase natin, umabot na po ito sa halagang 1.4 million pesos. Kasama po dyan ang kompletong gamutan. At operasyon, kasama po ang chemotherapy, kasama na rin po ang mga bagong gamot na inaprobahan naman ng ating health technology assessment. Yung po namang iba, na katulad po halimbawa yung operasyon sa ating bahay bata or uterus, noong pong 2024-2025, dalawa pong beses natin itinaas ang ating benepisyo para dyan. Noong una ng 2024, in-increase natin ng 30%. Noong pong 2025, in-increase natin ng another 50%. Kaya po, bago natapos ang 2025, ay halos nagdoble na po yung pakete natin para doon sa tinatawag na hysterectomy. So, meron po tayo mga benepisyo na talagang nakalaan para sa ating mga kababaihan.
3: Okay. Follow-up question, Dokesh. Regarding po yung expanded maternity care, ano po. Ito po ba ay matik? Kumbaga, yung isang buntis, kailangan ba siya sa isang public hospital or kahit po sa private hospital, ma-avail po ba niya itong mga benefits na ito?
2: Well, unang-una, sa ating pong Universal Healthcare Act, Republic Act 11223, ay meron po doong isang mahalagang provision na nagsasabi na automatic member ng PhilHealth lahat ng Pilipino.
3: Yes.
2: So, lahat po ng kababaihan for that matter, magbubuntis at manganganak, ay makakakuha ng benepisyo na ito at ito po ay makukuha nila sa lahat ng ating accredited hospital and non-hospital lying in maternity clinics, birthing homes, yakap clinics, as long as they are accredited, ay sila po ay makakakuha ng benepisyo na ito.
3: Okay po. Regarding po dun sa isa pa po, follow-up lang, kasi na medyo interesting yung breast cancer, no po, from 100K, nag-jump to 1.4 million, no po, na-mention niya niyo po yun, ano po yun, yung surgery, yung everything, kumbaga, or pwede rin po ba ito sa private or what?
2: Kasama po ito sa lahat, from diagnostics to operation to chemotherapy. Kaya po siya naging mahal at umabot ng 1.4 million because yun po mga bagong gamot na recently approved by the HTA ay sinama na natin. Meron po yung isang chemotherapeutic drug na nangangailangan ng around more than 10 sessions na nagkakahalaga ng 100,000 per session. Kung kaya't umabot po ito ng 1.4 million, and again, ito po ay makukuha sa ating mga contracted hospitals. Hindi po lahat ng hospital ay nakakapag-treat ng breast cancer. So, nagkukontrata po tayo ng mga hospital na kaya mag-treat ng breast cancer at dito po sa mga contracted hospital na ito, makukuha itong benepisyo na ito na Z-Benefit Package for Breast Cancer. Ang kabuong listahan po ng mga accredited facilities, both public and private, contracted for the benefit ay makikita rin po sa ating website at www.philhealth.gov.ph.
3: Okay, wow. Good job ang PhilHealth.
1: Thank you so much, Doc Ish, no, for the information. Napakaganda po na nadidiscuss po natin yung mga detalyeng ganito for our listeners and for Filipino women to know that they are well supported by PhilHealth. So, dapat nga po, Doc, napakarami pong packages pala, no, ng PhilHealth na tumutugon po sa pangangailangang medikal na sadyang kababaihan po ang nangangailangan. Tulad po nung nabanggit nyo kanina, when it comes to birthing, gynecological diseases. Pero, syempre po, hindi lang naman po iyon ang benepisyong makukuha natin or ng ating mga kababayan sa PhilHealth. Bilang pagpapatuloy po, base po sa inyong records, ano po ba yung top 3 na PhilHealth packages na most common pong ina-avail whether ng ating po mga kababaihan at maging po ng ating mga kalalakihan? Ano po ang masasabi natin tungkol sa kalusugan ng kababaihan at kalalakihan base po sa mga data na meron po ang inyo pong opisina?
2: Well, unang-una, bago ko po sagutin yung inyong tanong, gusto ko rin lang pong banggitin na hindi lang naman po ang benepisyo natin ay yung mga nako-confine. No? Meron tayong primary care benefit na tinatawag na yakap.
3: Opo.
2: No? Yung yakap po is a primary care benefit na meron tayong libreng konsultasyon, meron tayong libreng 13 laboratorio, meron tayong 75 drugs na kuha, makukuha sa yakap clinic, at ngayon po ay in-expand natin siya to include screening test for cancer. Ang maganda dito, under the YAKA program, meron po ditong mga eksklusibong pangkababaihan. Katulad po ng Pap smear. So yung Pap smear po ay covered under YAKA. At yan po ay binibigay na libre ng ating mga YAKA clinic. Ganun din po, dun po sa screening for cancer, libre pong makukuha ang screening ng breast cancer. Kasama po dyan ang breast mammography at kasama rin po dyan ang chest CT scan. So, libre po yan na makukuha sa ating mga yakap clinic, at ito po ay part ng ating yakap program or primary care benefit program. Ngayon, dun sa inyong katanungan, top 3 po, actually, hindi lang po ito noong 2025. But across, halos sa lahat ng taon, ay ang mga top 3 po natin na na pagkakasakit o dala ng pagkakakonfine, una ay pulmonya. Mapababae man, mapalalaki, matanda o kabataan, talaga pong pulmonya number 1. Pangalawa po is acute gastroenteritis. No, yung pong pagdudumi na tinatawag or yung sakit sa tiyan or diarrhea, yan po ay pangalawa sa ating pinakamataas na confinement. At pangatlo syempre is yung pong UTI or urinary tract infection. So these ang nakakapagtaka lang po dito, ito pong mga pagkakasakit na ito ay very preventable. Katulad po ng diarrhea or acute gastroenteritis, kinakailangan lang talaga sa atin ay maglinis ng ating mga kamay bago humawak, bago kumain, bago magsubo, maglinis o panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Ang UTI po ay infection din na maaaring dala rin ng ating mga maduduming kamay or maduduming kapaligiran. So these are very preventable. Pagdating naman po doon sa mga pagkakasakit na meron pong procedure or parang operasyon, ang pinakamalaki po natin ngayon ay binabayadan ay yun pong dialysis or hemodialysis. Mapababae man, mapalalaki, ay hemodialysis po ang number 1. At napakalaki po ng ating ibinabayad dyan. Halos bilyones noong nga pong 2025, halos around 12 billion ang ibinayad natin for hemodialysis. Ang pangalawa po ay newborn care.

0: across all years.
1: Follow up uli, Doc Ish, no? Na-mention nyo po yung yakap. Paano po, how does ito po ay nag-ooperate? Ito po ba ay binibigay as cash? Or pupunta?
0: No, services po ang binibigay dito. Ang binabayadan po natin is yung accredited clinic. At ang ating mga miyembro ay pupunta na lamang doon para po una magpa-check up or magpa-konsulta. Pangalawa, pag nakita po siya ng doktor at kinakailangan ng laboratorio, siya po ibibigyan ng request for laboratory test. Kung yung po kanyang laboratory test ay kasama dun sa 13 libre, ay libre po yung kanyang laboratorio. Kasama po dito ang ECG, ang X-ray, examination sa dugo, kasama nga po yung pap smear na tinatawag natin, at kung meron pong nangangailangan ng gamot, magre-reseta ang ating yakap doctor ng gamot. At kung ang mga gamot na ito ay nadudun sa listahan ng ating 75 drugs, ito po ay libreng makukuha sa ating yakap clinic or sa ating mga accredited pharmacies and drugstores.
1: Okay. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pong paglilinaw, no? Hindi po napepera. Pero kunyari, ganito, example lang, Doc. Kunyari ako, pumunta sa any health center po ba ito makukuha?
0: Meron po tayong accredited 4,311 accredited yakap clinics. Ito po ay pampubliko, privado. Ito po ay clinics at hospital na publiko at privado. Nationwide po yan. At doon po, ang buong listahan ay makikita sa ating website at www.philanth.gov.ph, at doon po, pwede kayong pumili kung aling clinic ang gusto ninyo at gusto ninyong magpa-register. Kapag kayo ay nai-register na sa inyong clinic na napili, doon po kayo magpapa-check up. Sila po ang mag-aalaga at sila po ang yayakap sa inyo para po kayo ay mailayo sa pagkakasakit.
1: Ayun po. Thank you uli sa paglilinaw, Doc, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ano po? Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung paano nga po ma-avail ang ating mga ka-TNK ang ito pong mga PhilHealth packages. Pag-usapan natin po yan mamaya lang po dito po sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: dum-dum.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan kundi igalang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating episode for this day na protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama pa rin po natin via Zoom si Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President po ng

0: finance policy sector ng PhilHealth.
1: Doc, ayan. Sa ating pagpapatuloy, Doc, ano? Bali, ngayon naman po ay yung pag-uusapan natin paano po ba ma-avail o ma-avail ng ating yung mga PhilHealth packages na ito. Although na pahapyawan nyo na po, pwede po bang medyo malinaw kung ano yung step by step na gagawin ng ating mga ka-TN kayong ating mga listeners? Meron bang requirements? Meron ba silang kailangang dalhin? Ano po yung kailangan gawin?
2: Well, yung una po, napakadali lamang. Mm-hmm. Because pwede po kayong mag-register either online or manual. Lahat po tayo miyembro, mm-hmm. ba? Pero kinakailangan po na lahat tayo ay ma-register as PhilHealth member. Dahil lang talagang entry point po natin is yung ini-issue ng PhilHealth na PhilHealth Identification Number. Mm-hmm. So, yun po ay para sa lahat. Kailangan nating magpa-register as a member either online or mm-hmm. sa ating mga opisina. Mm-hmm. Kung online po, sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through the e-gov app ng ating gobyerno, pasukin lang po natin yung member portal.
1: Mm-hmm.
2: Kung kayo naman po ay sa ating mga opisina na lokal na opisina dito sa atin nationwide, so pupunta lang po kayo doon at kayo po ay i-register na po nila, at bago kayo umalis, kayo po ay bibigyan ng tinatawag na PhilHealth Identification Number.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Once meron na po kayong PhilHealth Identification Number, pwede na po kayong magtuloy-tuloy para magpa-register naman sa yakap.
1: Mm-hmm.
2: Yung pong yakap naman, again, pwede kayong pumili ng inyong yakap clinic na kung gustong saan magpa-register. At once nakapili na pa kayo, po kayo, then register either again online or doon po manually sa aming mga empleyado sa mga opisina. Kapag po kayo na-register na, pwede na po kayo magkaroon or makita ng doktor, pwede na kayong pumunta para sa inyong first patient encounter. O yun pong i-interviewin kayo ng ating mga health workers para po malaman ang inyong health profile. Pagkatapos po nun, pwede na kayong magpakonsulta, magpa-check up kung kinakailangan magpa-laboratorio at kung kinakailangan bibigyan ng gamot. Ngayon, ano po yung mga dokumento na kailangan? Siyempre po, kung halimbawa sa registration, ina-register nyo ang inyong sarili kasama po ang inyong mga anak na dependent o inyong asawa na dependent. So, kinakailangan po noong mga necessary documents
1: mm-mm.
2: like birth certificate and mm-mm. marriage certificate.
1: Ayun.
2: Maliban po doon ay wala naman ang iba na hihingin sa inyo na certificate, except kung kayo po halimbawa ay isang indigent o walang kakayanang magbayad, kayo po ay hihinga ng sertifikasyon ng indigency na manggagaling sa inyong barangay.
1: Mm-hmm. Okay. Shara?
0: At dapat po, thank you, Doc, no, para po dun sa ating mga step-by-step process kung paano po ma-avail ng ating po mga kababayan yung kanila pong rightful benefits naman po. Ano. Usually po, Doc, sa inyo pong opisina, meron po ba tayong nire-release na nabanggit niyo po kanina, no? Saan po nila pwede po i-access ito? Meron po bang FAQs na pwede pong bisitahin ng ating po mga listeners na of course, we appreciated po the step-by-step process, pero minsan po di talaga maiwasan, may additional na question. Meron po bang website o pages na pwede po kayo i-promote na accessible po for our listeners?
2: For additional information po, unang-una, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline.
1: Mm-hmm.
2: Buong araw po, buong linggo, kami po ay bukas. Minuto, segundo. Ito pong ating 24/7 hotline, pwede nyo pong matawagan sa number 028-662-2588.
1: Okay.
2: Pwede rin po kayo mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph. So may sasagot po sa inyo dyan. Or through our social media sites, meron po tayo sa Twitter at PhilHealth. Meron po tayo sa Facebook, PhilHealth pa rin po, at then of course, through our website. Doon po sa ating website at www.philhealth.gov.ph, meron po doong tinatawag na, ang tawag po namin sa FAQs ay tamang sagot. So, doon po sa ating homepage, hanapin nyo po yung tamang sagot, at meron po doong mga, kung gusto nyo magtanong, at meron po doong mga kasagutan kayo na makikita. Or yung mga kalimitang tanong or questions ng ating mga kababayan, ay doon po makikita po ninyo ang mga kasagutan. Pwede rin po through the eGov app ng ating gobyerno, at sila naman po ay nakalink sa ating website, or pwede po dito. Itawag nyo po sa PBS, sa PCW, at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
1: Okay, salamat Doc Ish sa paglilinaw uli sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ang question nga po, anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malaman o malinawan?
0: Okay. Ito nga po ang sagot, ano, Ms. Sharon and Doc Ish. Ito ang say ni Leia Acosta Angeles. Marami sa aming kababaihan ang hindi rin naman kayang magbayad ng PhilHealth. Sana naman ma-include sila sa sponsor ng barangay or munisipyo o ng LGU. Walang pinipili, lalo na sa mga volunteers, solo parents, PWDs, and seniors. Malaking tulong po ito sa amin at salamat po sa pag-unawa sa amin pong hinaing.
1: Okay, ito naman po ang sinabi o say naman ni Margie Aquino kung paano magagamit ang PhilHealth sa iba pang mga health concerns tulad ng regular check-up, sa OB-GYN o OB-GYN at pati na rin po ang dental.
0: Say naman po ni Sean Kyle Flores, una dyan ang maternity o pregnancy care para sa kalusugan ng mga buntis at maging kanilang mga anak. Pangalawa, ang mental health services para sa mabuting kaisipan ng mga kababaihan at pangatlo naman ang hygiene package upang mapanatili ang maayos at malinis na pangangatawan. Sana ay maisama ang lahat ng ito sa programa ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing Program sa mga DOH accredited public and private hospitals.
1: Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights at mga gusto nilang malinawan po sa PhilHealth. Ngayon naman po, ano naman ang masasabi ni Doc Ish dito po, base po sa ating mga say ng ating mga ka-TNK o mga tanong?
2: Well, unang-una po, yung pag-identify po kung sino ang mapapasama sa ating sponsored or yung po sa ngayon tinatawag natin siyang indirect contributors or ang nagbabayad ng kanilang premium contribution is the national government through our General Appropriations Act. Ang nagde-determine po nito sa listahan noong po mga tinatawag na four-piece or dun sa listahan noong mga mahihirap or indigent ay ang DSWD. So ang DSWD po ang nagde-determine. Pangalawa po, yun pong mga senior citizens, sila naman, PWDs, sila po ay automatic naman nakasama sa ating listahan ng mga indirect contributors or sponsored program at sila po ay provided ng batas. So, nais ko po na sabihin na kung sino po ang na-identify ng DSWD na member ng indirect contributors, sila po napapasama sa atin. Okay? Or kung halimbawa po hindi sila napasama pero meron pong a certification galing sa barangay na sila ay indigent, sila po ay naiisama din natin sa listahan ng mga hindi na magbabayad. Doon naman po sa concern ng maternity care, binalita ko na po kanina na talagang pinalawak natin. Doon naman po sa mental health package, meron po tayong pakete. Mental health package po, at yan ay dalawang pakete. Meron sa general mental health at merong specialist care for mental health. At actually, ang magandang balita dito, ito ay makukuha sa mga accredited natin na rural health centers or clinics na nagbibigay ng ating mental health package. Pangatlo po ay dun sa concern na sana ay mapasama na ang dental package. Kasama po ang dental health package natin sa ating yakap. No? Meron po tayong mga kaakibat na dental health clinics na ina-accredit na at sila po ay nakakonect sa ating yakap. Kung kaya't meron po tayong dental health package na, kasama po dito ang paglilinis, ang pagbubunot, o yung tinatawag na pagsasaayos ng ating ngipin, kasama na po dyan ang ating dental health package. Kung kaya't yung ating pong mga nahihiling o hinihiling ay meron na po tayo ng mga ganyang pakete. Siguro kinakailangan na nga lamang po ay ang talagang tulong ng lahat para maipaalam natin sa ating mga miyembro or sa bawat Pilipino kung ano ang mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth.
1: Correct.
0: Okay. Thank you po, Doc Ish. Ano, ang ganda po, no? Talagang tulong-tulong po tayo. There are existing packages na makakatulong po sa ating kababayan. Gawin po natin yung ating parte na ibahagi pa po ito sa ating kapwa-kababaihan and even our allies po ng ating mga kalalakihan. Muli, thank you po sa inyo, Doc Ish, sa atin pong pagbabalik.
1: Thank you.
0: Alamin naman po natin ang kanyang mensahe para sa ating mga ka-TNK. Manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. We'll be right back.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Ish Pargas mula po sa PhilHealth para po sa ating episode na Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, Doc Ish, sa ating pagtatapos, ano po, pwede po bang magbigay po kayo ng final message po regarding po sa lahat-lahat ng mga na-mention nyo sa ating mga ka-TNK?
2: Well, ang una ko pong gustong iparating ay napakalawak na po ng benepisyo ng PhilHealth. Actually, ang benepisyo nga po natin is from womb to tomb. No? Sa tiyan pa lamang tayo, meron na tayong benepisyo, yung ating tinatawag na prenatal or antenatal check-up. Kung tayo naman, huwag mangyayari, ay aatakihin at kailangang i-resuscitate. Ay meron din po tayong resuscitation package. Kung kaya ang ating pong benepisyo ay womb to tomb. Hindi lang po ito para sa confinement. Meron din po tayong primary care na tinatawag. At meron din po tayong recently na ilunsad na outpatient emergency care benefit package na kung saan pagpunta nyo sa emergency room ng mga ospital at hindi naman kayo kailangang ma-confine, pero kayo ay ginamot doon, may pakete na rin po tayo dyan. Meron tayong mga ambulance package. Meron tayong mga dental package at marami pa po tayong ginagawa ngayon na pakete. So gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ganyan na po kalawak yung ating benepisyo. But, ang pinakamahalaga din po nating impormasyon is that tama pa rin po yung pong prevention is better than a pound of cure. So ngayon pa lang po, sana ang panawagan natin, lahat ay makapagpa-register na sa ating Yakap Clinics. Sa mga napili nating Yakap Clinic, tayo po ay magpa-register na para makuha natin ang mga libreng serbisyo para po tayo maalagaan at tayo'y mayakap na ng PhilHealth para tayo ay mailayo sa pagkakasakit. So yun po ang aking inilalapit sa ating mga kababayan na tayo po ay magpa-register na. And ang pangatlo ko pong mensahe ay nagpapasalamat po ako sa ating mga media friends because it is so hard to reach 120 million Filipinos and inform them of their benefits under PhilHealth. Yes. Pero sa tulong po ninyo, ating mga kaibigan sa media, katulad po ng ating nasa PCW, PBS, ay na, kahit paano ay naipapalawak at naipaparating po natin ang ating mga kaalaman. You are very helpful in the information dissemination and of course, understanding the program of PhilHealth. So maraming salamat po.
1: Okay, thank you din po.
3: Napakaganda po ang sinabi ni Doc, no? Prevention po is better than cure. Yes. At sa ating pa mga ka-TNK, tingnan nyo naman po, sinabi ni Doc kanina, minuminuto, segundo, nandyan po sila para sa inyo pong mga pangangailangan. Kaya sama-sama po nating yakapin ang programa pong binibigay ng ating po mga kasamahan sa PhilHealth.
1: Muli, maraming salamat.
3: Maraming salamat po, Dr. Israel Francis Pargas, sa pagpapaulak po ninyo sa aming imbitasyon. Muli po, siya po ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. At maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates at sa mga miyembro at ating po mga kasamahan sa PhilHealth na way nalinawan po kayo sa mga serbisyo at benepisyo ng PhilHealth sa episode po natin ngayong araw.
2: Maraming salamat, Ms. Shaira and Ms. Sharon, and sa lahat ng advocates po. Maraming salamat.
1: Saludo po kami sa inyo. Okay, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po yan ni Officer in Charge Sir Alan Alianigi at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa ating broadcast.
3: Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan mula sa Philippine Commission on Women na pinanmumunuan naman po ng aming butihing chairperson, Chairperson Ermelita Valdeavilla, lalong-lalo na po sa social marketing section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team.
1: Tandaan, ang kalusugan ng mamamayan ay tungkulin ng pamahalaan. Pero lahat tayo, babae man o lalaki, ay may bahaging dapat gampanan. Alamin ang ating karapatan at ang mga benepisyo na sa atin ay nakalaan, dahil mahalaga na ang lahat ng ito ay ating nauunawaan upang ito ay ating mapakinabangan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Ang PhilHealth ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa ating kalusugan. Huwag po tayong matakot magpagamot, dahil ikaw, ako at tayong lahat ay sagot ng PhilHealth. Sa loob ng 31 years ng kanilang pagbibigay ng serbisyo publiko, kayakap ng PhilHealth ang bawat Pilipino sa kalusugang sigurado. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede.
1: Manatili pong nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod po na episode ng ating programang

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
2: Ngayon din naman po inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. Kaya naman po kung kayo po sa media ay may nais na i-report na panghaharas, pananakot, mga banta sa inyong buhay, maaari nyo po kaming bisitahin sa aming Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na i-flash po natin sa ating screen. At gayon din naman, maaari nyo po kaming matawagan o makontakt sa aming hotline. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Nitong nakaraang araw po, nag-conduct tayo ng basic life support at standard first aid training para sa ating mga frontliners o mga photographers o mga photojournalists at iba pang mga mamamahayag. Sa tulong po ito ng ating Armed Forces of the Philippines, gayon din po ng ating mga kasamahan sa Philippine Press Photographers at yung National Press Club po. At maraming salamat po sa inyong mga sirs at moms. Kung ano po ang mga nangyari, maya-maya po ay mapag-usapan natin yan. Pero sa oras na ito, pag-usapan po natin sa ating ang development po sa kaso ng ating mga minomonitor po na mga napaslang sa hanay ng media. Kasama na dyan yung ating kasamahan sa BARM. Ang yung journalist po na isang broadcaster po na si Nestor Micator mula po sa Pikit, Cotabato. Kaya po para dyan, makasama po natin si ang ating regional director po ng ProBar, si Police Brigadier General Christopher Abiesia, ang acting regional director po ng ProBar, at atin po siya makasama via phone patch. Magandang hapon po, sir.
3: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
2: Ayan, kasama natin via Zoom si Brigadier General Christopher Abiesia. Sir, kumusta naman po ang ating lugar dyan? At yung pwede bang mabigyan niyo po kami ng update doon sa yung ating napabalitang yung may pinaslang na journalist diyan sa Pikit sa Cotabato po.
3: Magandang hapon po muli. Regarding po doon sa napabalita na pagpaslang sa ating isang miyembro ng media na si Nestor Micator, noon pong 21 2026, sa ganap pong humigit kumulang alas 6 ng hapon, ay kasama niya po ang kanyang may bahay na si Ruby Micator, na sila ay pumunta ng poblasyon Pikit, Cotabato, at bumili ng kanilang panghapunan. Mm-hmm. Noon pong pabalik na sila sa kanilang tahanan, sakay nung kanilang motorsiklo ay mga humigit kumulang 50 metro pabalik sa kanilang residence o tahanan ay dalawang suspect ang nakasakay din sa mm-hmm. motorsiklo na siya po isa po doon ng pumaslang o bumaril doon sa ating kaibigan sa media na si Nestor Micator. So, yun po yung pangyayari noong pong May 21, 2026. Mm-hmm.
2: Sir, para po doon sa mga hindi nakasubaybay doon sa kasong ito, ano ba yung background nitong si Nestor Micator? Ito ba a hard-hitting journalist o meron ba siyang mga nakalaban o mga ano sa politika man o personal na buhay? Ano yung background nitong journalist na ito?
3: Ayon po sa ating record ng Malidagaw MPS at ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office, si Nestor po ay nagiging bilang isang media, sa tuwing meron po tayong police operations, lalong-lalo na po sa anti-illegal drug operations, siya po ay malimit na nagiging witness natin. Dahil sa ating po mga police operations, lalo na sa mga drug buy-bus operations, ay kailangan ng presensya ng taga-DOJ, taga-media po, at lagi pong katuwang natin si Nestor Micator sa mga pagsugpo natin sa illegal drug operations doon po sa nabanggit ko na mga area of responsibility. Siguro po mga, kung hindi ako nagkakamali, mga humigit kumulang simula 2017, humigit kumulang 15 drug cases yung siya po ay ating witness.
2: So sir, maituturing ba na yung angulo doon sa kanyang pagpaslang ay related doon sa kanyang paging witness, at di ba may background din ito na isang barangay lupon, at siguro mabigyan niyo na rin kami ng nung mga developments sa kaso nitong pagpaslang kay Nestor.
3: Opo, dahil nga doon po isang angulo yun ang pinakamalapit na angulo na nakikita natin na may mga nagalit na mga drug suspect kay Nestor, kung kaya't humantong po sa pagpaslang sa kanya. Noon pong May 26, araw po ng, kung di ako nagkakamali, ay Martes. Ito pong nakaraang Martes, May 26, ay pumunta po dito sa atin at nag-coordinate yung pong ating mga staff ng Presidential Task Force on Media Security. Dumulog po sa ating tanggapan si Attorney Glenn Peralta at Attorney Francis Mangrobang. At nagkaroon po kami ng case conference. At inihayag po natin sa case conference na yon na meron nga po tayong person of interest na pwedeng sampahan ng kaso. At nung araw din pong yon, nung May 26, araw ng Martes, ay pinasamahan po natin na yung ating dalawang staff ng Presidential Task Force on Media Security papunta sa Malidigaw, binisita po yung pamilya ng ating biktima, at sila po ay pumunta rin sa prosecutor's office doon po sa Midsayap, at sinamahan po sila ng ating provincial director ng Maguindanao del Norte na si Police Colonel George Bagundol at nung hepe po ng Malidagaw. At nung araw din pong yon ay nakapagsampa tayo ng kaukulang kaso doon po sa ating person of interest pertaining po sa pagkakapas lang kay Nestor Micator.
2: Yung paghahanap po natin, sir, meron dito sa tinatawag nating person of interest, patuloy ba? May positive na ba na pwede na nating mahuli ito anytime? Meron na ba tayong lead kung nasaan itong taong ito?
3: Sa kasalukuyan po ay nagtatago na yung ating person of interest. At hihintayin lang po natin na maisampa sa husgado yung isinampa nating kaukulang kaso naman sa prosecutor's office. At hihintayin po natin na labasan po ng warrant of arrest yung ating pong person of interest para po maihatid natin yung hustisya sa pagkakapas lang sa ating biktima.
2: Congratulations, sir. At medyo medyo mabilis po talaga ito sa mga recent cases natin, yung identification natin at pagresolba kung ano yung dahilan at yung possibility na or pagsampa na actually ng kaso, at paghihintay na lang natin ng warrant of arrest. Sir, para po sa mga kasamahan natin sa media dyan, especially sa ProBar, kung ano naman po yung mga programa natin na patuloy silang maproteksyonan, especially yung papalapit na rin yung election dyan sa BARM, at ano yung mga paghahanda natin to assure our people, kasama na yung mga media, yung kanila security habang sila ay nasa field, habang papalapit yung ating halalan.
3: Opo, sa kaalaman po nating lahat, last week po ay nagkameron tayo ng ugnayan sa PRO Bar Press Corps. Nagkaroon po tayo ng meet and greet sa kanilang lahat at nagkaroon na rin po tayo ng press conference. Nagtalakayan po, nag-discussion kung paano po magkakatulungan ang PRO Bar at yung pong ating press corps. Isa na pong patungkol sa pagtutulungan na dapat naming pagtuunan ay yung pong sa naralapit na bar parliamentary election at yung pong ating barangay and SK elections. So, hiniling po natin ang kooperasyon po ng ating mga taga-media, mga kaibigan sa media upang maipahayag po natin ang timely, tama at nauukol po na report o balita para po sa ating mga kababayan. At nagkameron po ang tayo ng agreement sa ating mga kaibigan sa media, sa ating ProBar Press Corps na pagtulungan po natin namin yung pong pagbabantay po ng kaayusan at kapayapaan ng bawat komunidad. So maganda naman po ang ating ano, maganda po naman ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa media at sabi nga po natin ay kung meron po tayo mga impormasyon na nalalaman, hinihiling din po natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan sa komunidad para po ang pagbabantay naman po ng kaayusan at kapayapaan ay hindi lamang po responsibilidad namin sa law enforcement agencies, higit po ng PNP, kundi kailangan po natin na katuwang po natin ang komunidad at maging ang ating pong kaibigan sa media.
2: Ang ating peace and order situation ngayon dyan sa BARM or sa BAR, kumusta naman po at wala bang mga ibang mga pagkilos, yung mga masasamang elemento, kumusta naman po ang ating pagmamatsyag dyan at especially yung kalagayan na rin ng ating mga kababayan dyan sa BARM?
3: May mga challenges po tayong kinakaharap, lalo na po at papalapit nga ang ating dalawang eleksyon. Pero sa pakikipagtulungan po natin at pakikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies kasama na po ang Armed Forces of the Philippines ay patuloy po tayong nagbabantay. Meron po tayong mga information, intel report na mga lawless elements na nagbabalak na manggulo o gumawa ng hindi maganda, pero patuloy po ang PNP at ang inyong Armed Forces of the Philippines na magkatuwang. Kalimitan po ng aming mga law enforcement operations ay magkasama po ang PNP at AFP dahil para po hindi natin mapabayaan yung pagbabantay sa kaayusan po ng ating mga komunidad.
2: Sir, siguro mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan at paalala dyan, especially sa mga kasamahan natin sa media dyan at yung mga kababayan natin dyan sa inyong area of responsibility.
3: Opo, maraming salamat po sa pagkakataon sa ating pong mga kaibigan sa media. Alam naman po natin na iisa tayo ng intensyon na bantayan po ang katotohanan, bantayan ang kasiguridad ng ating mga pamayanan at makapaghatid ng tama, timely at nauukol at na pagpapahayag sa ating po mga kababayan. Pagtulong-tulungan po natin ito at kung bukas naman po ang opisina ng PRO Bar sa inyong lahat, maging ang opisina ko po ay palagi pong nakabukas para po sa ating maayos at maayos na pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Yan po ang mensahe ko sa ating mga kaibigan sa media. At huwag po kayong mag-alala, if ever po na kailangan nyo ng assistance ng inyong kapulisan, nandito lang po kami. Huwag po kayong mahiya o mangimi na lumapit sa inyong kapulisan. At sa atin naman pong mga kababayan sa komunidad, hinihiling din po namin ang inyong kooperasyon na sana po ay maging mata at tenga kayo ng ating mga law enforcement agencies, lalong-lalo na ng inyong PNP at AFP. Kailangan po namin ang inyong pagmamatsyag sa mga komunidad. Kailangan po namin yung inyong report na kung may mga kahinahinala pong pagkilos, ang mga lawless elements ay sana po ay maipaabot nyo sa amin para po ay ating mapagtulong-tulungan na mabantayan yung kapayapaan at kaayusan po ng bawat komunidad.
2: Police Brigadier General Christopher Besha, Acting Regional Director ng ProBar, maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo. Saludo kami sa inyo, sir.
3: Marami pong salamat din. Saludo din po sa inyo. Marami pong salamat at magandang hapon. Maraming salamat po sa...
2: Yan po mga kaibigan, ang ating nakasama po ay si Police Brigadier General Christopher Abesha ng ProBar po. Siya po ang kasalukuyang Acting Regional Director. At magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
4: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media Ngayon.
2: Yes po, nagbabalik po ating programang Media Ngayon. Kasama niyo pa rin po ako, Joe Torres, ng Presidential Task Force on Media Security. Dito pa rin tayo sa Radyo Pilipinas. At patuloy po yung ating pagsubaybay sa mga kaso laban, especially doon involving ating mga kasamahan sa media. Doon sa Pikit nga, North Cotabato, nagpunta yung ating mga kasamahan sa Presidential Task Force on Media Security nitong nakalipas na linggo. At kanina nga naibalita ni Brigadier General Abesha na meron na tayong person of interest at na isang paana. Nadala na natin doon sa Prosecutor's Office ang ating reklamo or ang kaso laban dito sa ating person of interest doon sa pagpaslanga kay Nestor Micator. At yung meron din po tayong sinubaybayan na kaso doon po sa Himamaylan sa Negros, ito naman po ay kasalukuyan yung ating mga person of interest po doon sa pagpaslang naman doon sa isang broadcaster din sa Negros nitong nakalipas na buwan ay kasalukuyang hinahanda na rin yung kaso. So ang dalawang person of interest po ay nasa sa kustudiya na ng ating mga kapulisan. Nitong nakalipas na linggo naman, meron tayong ginawang training workshop sa mga women journalists doon sa Cebu City. At itong Martes po, ng buong araw ng Martes, dito naman po sa Metro Manila, nagkaroon tayo ng yung basic life support and first aid training workshop para sa ating mga photographers, photojournalists at iba pa mga kasamahan sa media para handa naman po sila kung ano man yung mga kinakaharap nila, especially during coverage sa mga sakuna man yan o sa mga demonstrations or kahit sa pang-araw-araw nilang ginagawa bilang mamahayag. At para bigyan tayo ng mga updates tungkol sa mga kaso at iba pang mga activities ng Presidential Task Force on Media Security, makakasama po natin si Attorney Francis Rupert Mangrobang, ang ating abogado po sa PT Forms. Magandang hapon, Attorney, at kumusta naman po kayo? Kayo ba'y nakapananghalian na?
9: Yes, sir. Magandang hapon sa lahat ng tagapaninig ng Media Ngayon. So,
2: parang
9: magandang hapon din po, Yusek Torres.
2: Parang fresh na fresh ka. Parang masarap yung tanghalian mo sa araw na ito.
9: Po, galing din po yung aking pinananghalian doon sa ating mga pinuntahang lugar, katulad nung binabanggit ninyo na nagkaroon tayo ng workshop sa Cebu. So yung mga pinamili ko doon ay yun ang aking tanghalian.
2: Ay talaga naman, at nakapagbaon ka pa. Sigurado mga ano yan, mga daing, mga pusit at
9: tama
2: ano.
9: Po, tama. Mm-hmm.
2: So attorney, ano ba yung mga batas naman? Pag-usapan naman natin yung mga batas na dapat nating malaman tungkol sa nangyaring insidente dito kay Mr. Micator. Kanina nabanggit ni Police Brigadier General Abesha na isa doon sa tinututukan niya na angulo doon sa pagpaslangan itong kay Nestor ay yung related doon sa pagiging witness niya doon sa mga kaso, especially related doon sa drugs. At ano-ano ba yung mga batas na nag-cover dito? Talaga yung journalist ba ay kailangan mag-witness pagka nag-cover sila ng mga ganong insidente, yung mga drug raids halimbawa. At meron kasi nitong mga nakalipas, maraming taon na, ang mga proposals ng ating mga kasamahan sa media na sana huwag na silang mag-witness, huwag na silang piliting mag-testify o maging witness para hindi naman sila maalanganin yung kanilang kalagayan. May mga bills na ba o panukalang batas na nakasampa or nakaano sa Kongreso para ito ay ma-review at matingnan? Ano related especially sa mga kasong ito?
9: Sige sir, una sa lahat, babatiin ko rin muna at magpapasalamat ako sa ating mga kapulisan dyan, sila Police Brigadier General Abesha at ang kanyang mga kasamahan, particular sila Police Colonel Bagundol at Police Captain Demaraw na sumama sa amin nung kami ay nagpunta sa field at nagbisita sa mismong lugar ng insidente at sa mga pamilya nito. Ganun din, yung ating pinagtutuon ng pansin na maaaring naging motibo ay sinasabi na siya ay isang witness sa isang kaso. So yung mga media, una nating tingnan, ano ba yung tungkulin nila sa pagiging witness? Meron kasing particular na case, particular sa dangerous drugs, ay nagiging insulating witness ang ating mga kasamahan sa media. So ito po ay nakasaad ngayon sa Section 21 ng ating RA 9165.
2: Mm-hmm. So nasa batas talaga na ang media ay yung tawag mo doon, insulating witness doon sa mga ganong kaso.
9: Yes, may layunin kasing itong mga witness na ito ay para ma-preserve yung kustodiya ng ating mga na-seize na drug items.
2: Mm-hmm.
9: So ang sinasabi kasi sa ating batas, yung confiscated and seized items ay kinakailangan mapag-witness, masaksihan ng mga specific na representative o na tao. Babanggitin ko na kung sino itong mga to. Kinakailangan nandoon ang representative from the media or ng National Prosecution Service ng DOJ. So makikita natin dito or. At yung isa naman ay any elected public official. So meron dapat na dalawa.
2: Mm-hmm.
9: Pero
2: yung elected official, given yon, nandun talaga dapat. For example, barangay official sa barangay. Tama po.
9: Yes,
2: at,
9: yes sir. Kinakailangan nandun.
2: Uh-huh.
9: Pero kinakailangan din, meron pang isa pang witness.
2: Mm-hmm.
9: Ito ay maaaring manggaling sa DOJ, sa National Prosecution Service, o kaya sa ating mga kasamahan sa media.
2: Ano ba sinasabi sa batas or an?
9: Nung mapapansin natin, nung una, yung pinakaunang nagawa ay end. Pero siyempre, nagkaroon to ng mga revisions, nagkaroon ng or. So, ang makikita natin dyan, dalawa na lamang po. So, it's either DOJ or the media.
2: Mm-hmm. Pero yun nga, yung kadalasan, sabi nga ni Brigadier General Abesha, siyempre, sa iba't ibang lugar naman ng Pilipinas, yung usually pag may mga ganitong insidente, nandoon talaga si media kasi nagko-cover siya. At siyempre siya yung hindi naman kasama lagi ng police sa mga kanilang ginagawa, yung prosecutor. So si media yung parang the usual na nandoon sa crime scene o kaya pag may mga raid or pagka nag-inventory ng mga halimbawa, mga ebidensya na nakukuha.
9: Yes, sir. So, ngayon, ang sinasabi ng batas, kapag nagkaroon ng pagkumpiska at pag-inventaryo ng ating mga nakuhang drugs, ito ay wi-witnessan ng public official at saka ng media. Kasi ang pinag-uusapan na natin, yung media na yung nandun, di ba?
2: Mm-hmm.
9: So, dahil sila yung witness, sila rin yung laging nakikita, hindi lamang ng mga police, bagkus maaari sila rin yung madalas na kukuha bilang mga testigo. So nakikilala sila, na-expose sila sa mga risk na katulad ng, ito yung witness sa ganitong kaso, siya yung witness sa drugs cases. So nakikilala yung mga medyang ganito at na-expose sila sa mga additional risk.
2: Mm-hmm. Pero minsan, voluntaryo din yung media na nagwi-witness kahit hindi, dahil sila, siyempre maraming media na nagko-cover sa isang, usually marami yung media, hindi naman sila lahat magwi-witness, isa or dalawa lamang sa kanila. Tama po ba?
9: Yes sir, tama naman po na iisa lamang kinakailangan na madagdag na witness bilang media. Pero makita na natin, hindi rin naman kasi lagi sila, hindi lahat ng media ay pumapayag na maging witness dito. Siyempre, ginagalang din naman ng mga kapulisan yung kanilang karapatan na tumanggi dito. Pero siyempre, yung particular na mga pumapayag ay katulad nitong ating pinuntahang media na nagkaroon na napas lang. Ang isang motibo ay pagiging witness niya. So merong certain risks na merong ilang mga media ang binibigay yung kanilang sarili para sa mga ganitong bagay. Mm-hmm. So na-expose nila willingly. Mm-hmm. Pero syempre, dapat magkaroon din ng protection para sa mga ganitong bagay. Mm-hmm. Hindi naman dapat lagi pag gustong ma-expose sila, kailangan meron din pa rin responsibilidad ang Estado para proteksyonan sila.
2: Tama po. At matagal actually meron ng mga panawagan na sana hindi na lang igawing witness yung media kasi especially pagkaroon ng hearing, pupunta sila doon sa korte, masahi sila, may mga gastos. Siyempre na yung isa ko nga nakausap kahapon dito lang sa Metro Manila, sabi niya ang mahal-mahal ng parking, yung bayad sa parking, doon pa lang naubos na oras niya, magbabayad pa siya sa parking. So may mga kaibigan tayo sa media na parang sana hindi na lang tayo, hindi na mag-witness yung mga kasama natin sa media. Pupwede ba yan? At meron bang mga panukala na baguhin yan?
9: Tama po yung nabanggit nyo, Yusek Torres. Yusek Joe, tayo ay merong binabantayan ng mga bills, mga panukala sa Kongreso na naglalayo na ma-exempt yung ating mga media mula sa pagiging insulating witness. At saka meron ding ilan na nagpanukala na hindi dapat pinipilit ang mga media. At kapag nagkaroon ng pagpilit sa ganitong paraan, ay magkakaroon sila ng penalties. So kung sino yung pumilit, hindi dapat mangyari yon at sila ay may karampatang kaparusahan o fine. So para mas maprotektahan yung consent, yung free will ng ating mga media para sa pag-cover at saka pagiging witness sa mga ganitong bagay.
2: Meron ka ba listahan? Ilan yung mga batas, panukalang batas na yan na nakasalang sa Kongreso upang pag-usapan at ano na yung status nito sa mga discussion. Pero pag-usapan natin yan pagkatapos ng pagbalik natin, pagkatapos ng ilang paalala.
4: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una,

0: Huwag mo kalimutan yan. Stay safe, mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Ako po si John Michael from Iligan City. Nakikisa pa ako sa energy conservation po natin dito sa pamahalaan ng ating gobyerno. Kung gabi, kailangan nating i-unplug yung mga outlet po natin para mas makasave po tayo sa energy po. And then, yung kailangan na po talagang like sa...
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
5: Meron tayong sa 28th Congress ay merong limang bills na naglalayong maamyendahan yung particular na Section 21 kung saan magiging witnesses yung media, yung sa DOJ, yung National Prosecution Service, at saka yung mga public official. Pero sa limang naka-proposed bills, ay meron dito yung tatlo na naglalayong i-exempt ang ating mga media mula sa pagiging insulating witness. Yun po. Pero yung dalawa kasi ay kakontra naman nito. Ang naglalayo naman nito, instead na yung media ang maalis, yung sa DOJ naman. So, mangyayari dito, pag natalakay ito sa Kongreso, sa committee level, ay magkakaroon ng diskusyon dito. Kaya kinakailangan natin maipakita yung punto natin, sir. Lalo na para sa mga media na napuput at risk sila.
6: So dapat talaga yung mga media din, magkakaisa sila at magkakaroon ng kung ano man yung posisyon nila at ilahad nila ito sa Kongreso para marinig sila kung bakit ayaw nilang maging insulating witness. Kasi syempre, meron naman pala ding panukala na ang tatanggalin yung galing sa DOJ at media na lang yung maiwan. Kumusta naman yung estado ng mga panukalang batas na ito at sino yung mga nasa likod ng mga proposals na ito?
5: Yeah. Sa ngayon po, ito pa lang ay nasa committee level, submitted. Hindi pa naman nagsisimula ulit yung pag-deliberate dito. Pero ang ating mga panukalang ito ay na mga nag-introduce ay sila Representative Zamora, sila Representative na Rufus Rodriguez at Maximo Rodriguez, Bernadette Barbers, kasama din po yun, Rolando Valeriano. So, ito po yung mga ilan sa ating mga mambabatas na naglalayo ni maambyendahan yung ating Section 21 patungkol doon sa ating Comprehensive Dangerous Drugs Act.
6: Magandang subaybayan. Minsan nga lamang, minsan sa mga consultations natin sa mga media organizations, ang naririnig natin ay yung kanilang mga reklamo. Subalit, hindi pa tayo nakarinig ng isang proposal or kanilang position paper na naisubmit sa Kongreso related to this. Nauna pa yung ating mga mambabatas. So dapat talaga ang panawagan natin sa mga media

0: Kasama natin sa media kung ito'y sila'y seryoso doon sa panukalang ito, sa proposal na ito na hindi na sila mag-witness, ay gawa nila ng talagang malinaw na posisyon at ito'y yes, kanilang dapat na ilahad. So, attorney, ano pa ba yung iba pang mga nakasalang na batas o mga panukalang batas related sa media na
1: media. Opo. Yes, katulad ng mga napag-uusapan natin before, yung Media Welfare Act. Mayroong mga particular na bills. Sa Congress naman ay mayroong at least 13 na naka-file dito na naglalayo na mapangalagaan yung kanila economic welfare. Mm-hmm. Yung kanilang pagiging mga media workers. Kasi meron dyan mga freelance lang. Tapos yung iba, pagbago pa palang bilang isang media worker, kailangan din mapangalagaan yung kanilang income, yung paano sila nagtatrabaho. Ito yung mga sumasaklaw para mas mapangalagaan yung ang mga media workers natin.
0: Mm-hmm. Diba,
1: meron din po.
0: Sige po.
1: Bukod kasi sa welfare nila, tinitingnan din natin yung tungkol naman sa mga kaso tungkol sa mga libel, mga defamation.
0: Mm-hmm.
1: So, tinitingnan natin kung kinakailangan ba civil na lang ba ito, yung criminal aspect nito ay matanggal. Ito ay lahat nasa deliberation pa lang.
0: Mm-hmm. Magandang usapin din yan sa cyber libel, sa libel, kasi dalawang school of thought din yang nag-uusap dyan or yung diskusyon dyan. Merong nagsasabi na kailangan tanggalin yung criminal liability ng libel para civil na lang. Hindi naman pwedeng... pero may nagsasabi naman na pag civil na naman, meron din silang mga punto na dapat may criminal liability din ito. Ano ba yung difference ng halimbawa pagsampahan ang isang mamahayag ng libel na pwede ba yung mamili na, for example, sampahan ko yung isang journalist ng libel pero civil lang. Ano yung implikasyon noon?
1: Yan. Sige, yung ating libel, mga batas tungkol sa mga libel or mga defamation, kapag civil lang, usually ang ating tinitingnan dyan ay meron bang damage na naidulot ito sa sinulat. So kung meron kang damages, ito yung hinahabol laban doon sa gumawa ng mga libelous remarks. Pero yung ating namang criminal aspect nito ay naglalayong maparusahan, hindi lamang ng fine, kung hindi magkaroon ng mga penalties katulad ng mga ng imprisonment. Gano'n.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung tinitingnan natin, magkaroon ka ng balik sa danyos niya o magkaroon ng kaparusahan doon sa gumawa ng libelous remarks.
0: Mm-hmm. Yung sinasabi ng iba natin mga kasamahan sa media, pag nasampahan sila ng criminal libel, sasabihin lang, ay, madidismiss din yan kasi wala namang batayan. Pero pagka sinabi na, naku, sinampahan ako ng civil libel, seryoso yon kasi may porsyento yata, may babayaran yung magsasampa ng kaso. Tama po ba yun?
1: Ganito po. Hindi naman depende, una, sa paano na-commit yung libel, yung kasong libel. So, titingnan natin, kasi kung ang libel ay ginawa sa isang pang-pribadong tao, yung katotohanan nito o hindi, kung ito ay nakakasira, ito ay masasaklaw ng libel. Pero kung ang mga remarks naman natin ay patungkol sa mga public officials, at yung sinulat ay tungkol sa kanilang trabaho or function bilang isang pampublikong opisyal, ito ay magiging depensa. So pag totoo, depensa rin yun dahil kinakailangan malaman ng sambayan kung ano yung ginagawa ng isang publiko, ng isang opisyal. So, maaring kapag may truth, may depensa, mapapawalan sala. So yun yung posibilidad. Kapag dating naman kasi mas kung sabi niyo nga po sa example niyo, mas natatakot siya sa civil kasi merong kailangan bayaran. Mm-hmm. Yung datos na naidulot doon sa isinulat do sa taong isinulat or na libel ay depende kung ano yung mapapatunayan ng naghahabla. So kunyari nag-libel sa akin, sinabihan ako ng hindi kaaya-aya, naapektuhan yung trabaho ko, naapektuhan yung aking reputasyon at dahil doon wala nang lumalapit sa akin at wala nang naniniwala. So yung mga ganung pagkakataon, pwede kong balikan siya at
0: sampahan ng kaso.
1: Sampahan ng mga danyos para civil.
0: Meron ding nagsasabi, attorney, na bakit pa kailangan may libel? Eh, meron naman tayong batas ng defamation. Ano bang mga pagkakaiba nito? Paninirampuri, ganun.
1: Yan. So yung mga paninirampuri, may mga... Sa paninirampuri, merong iba-ibang paraan kung paano ginagawa. So kung ito ay nakasulat, nakapublish, bumabagsak yan sa libel. So pag slander naman, ito ay ginawa ng hindi na sa hindi para ang nakapublish. So ang binabanggit naman natin nagkakaroon ng cyber libel kung ito naman ay ginawa sa pamamagitan ng ating internet, social media, yung mga information communication technology. So nagiging cyber libel naman. So ito ay nagiging 1 degree higher kapag ginamitan ng internet, yung mga data likes. So lahat ay paninirampuri, iba-iba ang paraan kung paano ginagawa. So, yun yung mga pagkakaiba at meron din pagkakaiba sa mga penalties nito.
0: Yun, ang dami nating dapat matutunan pala at sa araw na ito lamang na pag-usapan natin yung tungkol sa pag-amyenda, proposal na tungkol doon sa Dangerous Drugs Act, tapos na pag-usapan din natin yung cyber libel or libel, at napag-usapan din natin ano pa yung isang napag-usapan natin, attorney?
1: Sa konte sa media welfare. Pero
0: sa media welfare po. Siguro sa mga susunod na araw, isa-isahin natin yan para mas maintindihan. Marami tayong mga kasama sa media na dahil sa trabaho na rin nila, minsan hindi na rin nila na natingnan or na nalaman or napag-alaman or napag-aralan man lamang kung ano itong mga possible cases na pwede nilang sa kanilang trabaho, makaapekto sa kanilang trabaho. At meron ngang mga sinasabi yung ibang mga kasamahan natin sa media na yung ibang mga batas ay na-weaponize para patahimikin yung mga media na critical. At siguro sa mga darating na araw ating pag-usapan yung mga issues na yan. So attorney, maraming salamat po. Sana hindi ko na istorbo ang inyong pananghalian at ituloy mo lang ang iyong pagkain. Hindi yan pag halimbawa ba pag sinabi kong ang lakas kumain ni attorney over the radio. Yan ba yan ay libelous o slander? Yeah. Defamation, ganun.
1: Wala naman po, wala naman na wala sa.
0: Ah, wala. So pwede pala 'yon. Walang kaso kung hindi ka magdedemanda.
1: Yeah, hindi naman po nakakasirang puri para sa akin 'yon.
0: Ayun, isang papuri pa 'yon.
1: Yes. Basta ang galing ng pagkain sa inyo, sir.
0: Ayun. Sige, attorney, mensahe mo muna sa ating mga tagapakinig at mga kasamahan sa media.
1: Yes, kami po dito sa PT Phones sa AO1, ang media ang number one. So lagi po namin kayong aalalayan at babantayan anuman ang yung suliranin. So lapit lang po kayo sa PT Phones.
0: Ang ganda nung mo ngayon, mga linyahan, ha? Sa AO1 ang media ang number one.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Meron ka pang isa, di ba?
1: Ano po ba yan? Sige, sir.
0: Nalimutan ko na rin eh. Kaya alalahanin mo yung ating sa AO1, ang media ang number one. Okay. Attorney Francis, maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Jusik Torres.
0: At yan po mga kaibigan si Attorney Francis Rupert Mangrobang ng Presidential Task Force on Media Security. At magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
2: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
0: Muli, magandang hapon po sa ating lahat at kayo po ay nakatutok pa rin sa Media Ngayon, ang programang hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security at ng Radyo Pilipinas. Sa pag-usapan naman po natin ngayong oras talaga, sa oras na ito ang isinagawa nating Basic Life Support and Standard First Aid Training para sa mga miyembro ng media, especially yung mga miyembro ng Press Photographers of the Philippines at iba pang mga journalists mula sa iba't ibang dako dito sa Metro Manila na nag-attend. At syempre kasama natin doon sa ginawa nating BLS at SFA. O, di ba? Mga bago kong natutunan to, BLS, Basic Life Support at SFA. Yung first aid, yun, standard first aid na short course natin mula umaga hanggang matapos po ito ng hapon na. Kaya naman, nag-imbita po tayo ng isa sa mga naging participant natin nitong Martes upang isa siya sa pinaka-active na participant doon sa ating training. At kahit sa edad niya, ay talagang napakasipag niya. Mula naman ito sa siya ay miyembro ng Reporters Organization of the Philippines, diyan po ROPC. Ayan, sila po ay nandiyan, sila yung nagko-cover diyan sa area ng Southern Metro Manila at siya po ay reporter ng Margo TV, si Sir Fernan Hota. Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo?
10: Maganda. Apo, magandang hapon naman po.
0: Mhm, mabuti at maganda yung tulog ninyo kasi kailangan 'yan pagka 'di ba bahagi doon sa training natin yung readiness ng isang journalist sa mga coverage niya at sa pagresponde doon sa mga pangangailangan. Sir, paano niyo mailalarawan ang inyong naging karanasan sa training workshop natin sa Basic Life Support nitong nakalipas na linggo?
10: Well, sa naranasan ko po doon sa ginanap na BLS ay napakarami ko pong natutunan no sa edad kong ito. Ay nagpapasalamat nga ako dahil isa po ko sa nakuwang participant doon sa ginawang seminar. So kasi marami po tayo mga napupuntang event, especially doon po sa mga coverage minsan, especially doon po sa mga rally na nagkakaroon po ng mga problemang ganon. Eh, pwede po namin magamit yun, yung amin po naging seminar na ginanap po sa NPC, sir.
0: Mm-hmm. Ano ba yung mga, para malinawan, maliwanaga naman yung mga kababayan natin, ano ba yung basic life support? Ano ba yung tinuturo doon? Unahin natin yung BLS.
10: Actually, yung basic life support, katulad po ng mga kababayan natin na nawawalan po ng malay, yung po mga nahihilo or yung mga something na kailangan po doon sa mga nawawalan po ng
0: yung hinimatay
10: ng kakulangan ng hininga, ganong kakulangan po ng hininga. So naituturo sa amin yon, and then na-implement din namin na maganda doon sa mga sumabay doon sa seminar. Then ang basic life support po kasi para mabigyan natin ng kahit paano ng first aid yung mga nangangailangan para doon sa BLS.
0: Mm-hmm. Yung isa na ano ko, 'di ba, pag may hinimatay, pinapasinghot lang ng ano yung mga haplas. 'Di ba yung maanghang ganun. Kailan ba 'yon ginagawa at saka paano nga ba yung paano nga ba ginagawa 'yon? Kasi napapanood natin sa mga pelikula yung inaano yung dibdib, yung CPR ganun. Madali lang ba 'yon? Gaano kahirap? Ano, paano ba 'yon ginagawa?
10: Actually, yung pagbibigay po ng CPR sa isang tao na nawala ng malay, meron din po tayong natutunan na basic about doon sa pagbibigay ng mga ganyang CPR, especially doon sa mga tao na hindi nagre-response na dapat na mabigyan ng CPR at saka ng basic life support. Katulad na lamang po nung ginagawa ng ilang sa mga rescuer na nakikita natin. Ganon din po yung aming mga naranasan at ganon din po yung aming nakita na natutunan sa seminar.
0: Yung sa sine kasi parang ang dali lang, mahirap ba o madali lang? Ilang beses ba dapat pinapump yung dibdib at hinihipan yung bibig?
10: Actually, doon po sa seminar na aming ginawa, meron po tayong 5 cycles na tinatawag na pagbibigay ng CPR sa isang taong hindi nakakapag-response, especially doon po sa pagbibigay ng hangin sa kanya. Then kung sakali naman na hindi na siya nagre-response, pwede po tayong tumawag agad ng kaukulang ambulansya. Pero dapat meron po tayong mga kasamahan or meron tayong mga kababayan na nakakaintindi doon sa sinasabing AED na sinasabi para maibigay natin doon sa tao na wala ng malay yung ating CPR.
0: Matanong lang kita, sir, gaano ka-importante ito para sa media?
10: Sa amin, very important po. Napaka-importante po sa amin yan. Kaya nga po kami natutuwa, lalo-lalo na po sa PT POMS na nagbigay po ng seminar na yan. Dahil una-una, nabigyan po kami ng kaalaman, no? Kaalaman at doon sa mga dapat namin gawin, especially lalo-lalo na po kapag kami po ay mga nasa field, lalo-lalo na kapag kami po ay nagpo-cover ng mga rally, ng mga event sa iba't ibang kapulungan dito sa Metro Manila, malaking bagay po ang naibigay sa amin at malaking tulong din po yan para sa mga media.
0: Handa na kayong tumugon. Halimbawa, may mga, di ba may mga tinuro pa sa inyo kung ano, iba-ibang klaseng sugat at iba-ibang paraan kung paano ito malunasan, hindi malunasan, mabigyan ng first aid. Yung mga natusok, yung mga nahiwa, kayo ba'y handa na para tumugon sa mga ganyan? Kapag halimbawa may pangangailangan, emergency halimbawa sa coverage, especially kung nasa field kayo.
10: Yes sir, nakahanda naman po kami always, lagi. Diyan po sa mga nangyayaring yan. Dahil doon po sa seminar na amin pong tinugunan, ay tinuro naman po sa amin kung ano ang dapat gawin doon sa mga taong nasusugatan, doon sa mga taong nawawala ng malay, doon sa mga tao talagang nangangailangan ng CPR at doon sa mga tao na kailangan mabigyan ng basic life support. Mm-hmm. Para kung sakali man at naibigay na po natin at na-implement natin yung ginawa nating basic life support, makabawas man lang, no? Makabawas lang at makapagbigay doon sa tao na nawala ng malay. At para kung sakaling darating po yung ambulansya na ating po pinatawag, ay mabigyan na po siya na talagang lunas.
0: Mm-hmm. Sir, mensahin nyo na lang po sa ating mga tagapakinig, especially sa mga kasamahan natin sa media.
10: Well, ang mensahe ko lang po, no, ang mensahe ko lang po sa ating mga kasamahan sa larangan ng pamamahayag dito, no, sa ating mga kasama sa media, na tulungan po natin, no, tulungan po natin na yung po mga nakasama ko sa seminar ng Presidential Task Force of Media Security ay sana po ay magtulungan tayo, tulungan din po natin at implement natin yung ating mga natutunan bilang isang media doon sa mga taong nangangailangan, especially lalo na po sa field na ating ginagalawan.
0: Maraming salamat po, Sir Fernando Fernan Jota ng ROPC.
10: Thank you very much po, sir. At God bless.
0: At yan po, mga kaibigan. Diyan naman po, natatapos na naman po ang isa nating episode sa araw na to sa programang Media Ngayon. Sa susunod na Sabado po, samahan niyo po ulit kami at mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito pa rin sa ating YouTube channel, sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, maging sa PT Forms po. At subaybayan niyo kami dito sa Radyo Pilipinas. Muli po, ako si Joe Torres, kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media. Oras-oras ating babantayan. Ito ang Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at lagi pong mag-iingat. Salamat po.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House Trial Spokesperson nagbabala laban sa Zoom impeachment. Inihalimbawa ang learning losses nung may pandemya at naka-remote classes ang mga estudyante. Mula kamera, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagbabala si House Trial Spokesperson Zia Alonto Atyong laban sa panukalang Zoom impeachment sa Senado kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Atyong na maaaring humina ang pananagutan at tiwala ng publiko kapag pinayagan ang mga senador na dumalo at bumoto ng online sa impeachment proceedings. Ikinumpara niya ang naging epekto ng online class noong panahon ng pandemya kung saan bumaba umano ang kalidad ng pagkatuto ng mga estudyante dahil sa remote participation o Zoom classes. Bilang miyembro ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, sinabi niyang kasalukuyan silang gumagawa ng mga panukala upang matugunan ang learning loss na dulot ng pandemya at distance learning. Anya, mas mahalaga ang pisikal na presensya ng mga senador sa isang impeachment trial dahil kailangan nilang personal na marinig ang testimonya, masuri ang ebidensya at maobserbahan ang kilos at pananalita ng mga testigo habang sila ay kine-question. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Samantala, remote participation sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinutulan ng mambabatas. Si Ray Ferrer sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kinwestiyon ng isang mambabatas ang panukalang payagan ang remote participation ng mga senador sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, iginit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi ito maihahambing sa karaniwang proseso ng pagbalangkas ng batas sa Kongreso. Ayon sa kanya, bagamat pinapayagan sa Kamara ang ilang uri ng remote voting para sa mga usaping legislatibo, iba ang tungkulin ng mga senador sa impeachment proceedings dahil nagsisilbi silang mga hukom. Sinabi ng mambabatas na mahalagang personal na masubaybayan ng mga senador ang testimonya ng mga saksi, presentasyon ng ebidensya at pagtatanong ng magkabilang panig upang makabuo ng patas na pasya sa kaso. Samantala, tumanggi namang magkomento si Asidre sa naging kontrobersiya sa Senado kaugnay ng remote participation at mga usapin sa quorum. Sinabing nasa kapangyarihan ng Senado na ipatupad at bigyang kahulugan ang sarili nitong mga patakaran. Binigyang din ng mambabatas na responsibilidad ng mga halal na opisyal ang pagdalo sa mahalagang sesyon at pagboto bilang bahagi ng kanilang mandato sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Balita mula sa lalawigan, mahigit 5,000 mga botante sa La Trinidad Benguet deactivated. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, may ulat si Jonathan Munar.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Mayigit sa 5,000 mga botante sa munisipalidad ng La Trinidad Benguet ang na-deactivate o natanggal sa opisyal na talaan ng mga botante. Ito ang kay Commission on Elections La Trinidad Election Officer Attorney Grace Faustino ay makaramatuklasan na karamihan sa mga individual na ito ay hindi bumoto ng dalawang magkasunod na halalan, particular na sa mga nagdaang halalan ng 2023 at 2025. Dahil dito ani Attorney Faustino ay nabawasan ang bilang ng mga botante sa munisipalidad mula sa mahigit 56,000 sa 51,000 na lamang. Idinagdagban niya na naisakatuparan ng voters registration mula Abril hanggang Mayo taon kasalukuyan, kung saan mayroong 1,400 registrante matapos ang Election Registration Board meeting. Posibleng umabot naman sa 53,000 ang magiging botante sa La Trinidad para sa nakatakdang November 2, 2026 barangay at sanggunang kabataan elections. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
11: DepDev Regional Office 1, hinimok ang mga LGUs na gamitin ang National Demographic and Health Survey data sa pagpaplano tungo sa epesyente at makataong serbisyo publiko. May ulat si Mildred Cocchio ng Radyo Pilipinas Tayog.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Itinunto ng Department of Economy, Planning and Development Regional Office 1 na ang kahalagahan ng evidence-based planning sa ginanap na Regional Dissemination Forum ng Key Indicators ng 2025 National Demographic and Health Survey. Sa kanyang keynote message, sinabi ni Regional Director Stephanie Christensen na mahalagang gamitin ng mga local government unit ang NDHS bilang gabay sa paggawa ng mga polisiya, development plans, land use plans, investment programs at budget. Pinalakay sa forum ang mga pangunahing datos kaugnay ng child health at development, maternal care, domestic violence, family planning at fertility. Binigyan din ang pangangailangang palakasin ang kalidad ng antenatal care, dagdagan ang access sa skilled health providers at tugunan ang kakulangan sa child immunization. Ayon sa DepDev RO1, makatutulong ang resulta ng 2025 NDHS sa pagpapatupad ng Regional Development Plan 2023 to 2028 para sa mas epesyente at makataong serbisyo publiko sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marilobra de Estrada Cocchia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The Adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my... Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nagkikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Inanunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services sa PAGASA na opisyal na ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o Habagat Season. Ayon sa PAGASA, ang pagsisimula ng panahon ng Habagat ay dahil sa mga nararanasang pag-ulan. Kasama dito ay ang pagkakaroon ng southwesterly winds sa kanlurang bahagi ng bansa at posibleng magpatuloy dahil sa pagkakaroon ng tropical cyclone sa karagatan ng Pilipinas. Kaugnay nito ay pinayuhan ng PAGASA ang publiko upang mag-ingat dahil sa posibleng epekto nito at pabago-bagong panahon. Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon ayon sa NGCP. May ulat si Ray Ferrer.

0: Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Ray Ferreira. House Leader, nilinaw ang virtual voting mechanism sa Kamara na taliwas sa pahayag ni Congressman Paolo Marcoleta. Si Melanie Baldos Reyes sa kanyang balita.
1: Radyo Pilipinas. As report. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nilinaw ni Deputy Speaker Paolo Ortega na ang mekanismo ng virtual voting sa Kamara ay ipinatutupad lamang bilang tugon sa extraordinary na sitwasyon noong pandemya ng COVID-19. Ayon kay Ortega, ang patakarang ito ay para sa emergency at opisyal na tungkulin lamang. Hindi ito pwedeng gamitin halimbawa o batayan para sa mungkahin ng Senado na payagan ng online participation sa mga sesyon. Na siyang sinabi ni Secret Party List Representative Paolo Marcoleta sa kanyang Facebook post. Giit ni Ortega, hindi pwedeng piliin lamang ang bahagi ng rules na convenient sa argumento. Paliwanag ng House Leader, ang virtual participation ay may malinaw na limitasyon at ipinatutupad lamang sa ilalim ng House Rules ng 20th Congress. Binigyan din ng mambabatas na ang remote participation ay para lamang sa mga emergency, pandemya at limitadong opisyal na gawain at hindi kapalit ng pisikal na pagdalo sa mga sesyon at pagdinig na may kinalaman sa pambansang interes. Tinukoy din ni Ortega ang Section 71 ng House Rules na nagbibigay ng limitadong exemption para sa mga opisyal na tungkulin tulad ng committee hearings, bicameral conference committee, commission on appointments, House Electoral Tribunal at iba pang pinahihintulutan ng House Speaker. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, kinilala ng World Health Organization o WHO ang lokal na pamahala ng Baguio City para sa kanyang tobacco-free at e-cigarette use sa mga pampublikong lugar. Ayon sa WHO, dahil sa maayos na pagpapatupad, public education at partnerships sa civil society at academic institutions ay napanatili ng lungsod ang smoke-free norms at increased public awareness sa peligrong dulot ng tobacco at emerging nicotine products. Noong 2025 ay ginawaran ng Baguio City ng Bloomberg Philanthropies Award for Global Tobacco Control bilang pagkilala sa kanyang inisyatibo para sa tobacco use at public health protection. Ang lungsod ay recipient din ng Healthy Cities Award mula sa World Health Organization sa ilalim ng kategoryang Sharing Clean Air Committed to Multi-Sectoral Implementation of Smoke-Free Laws noong 2021. Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon ayon sa NGCP. Nagbabalik ang ating kasamang si Ray Ferreira.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 2,581 megawatts ang available capacity ng grid. Tinatayang aabot naman sa 2,454 na megawatts ang peak demand sa nasabing oras. Batay sa datos ng NGCP, may 13 power plants ang kasalukuyang nasa force outage, samantalang 12 pa ang nag-ooperate sa derated capacity o mas mababa sa kanilang normal na produksyon. Paliwanag ng NGCP, idiniklara ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin o reserbang kapasidad ng grid upang matugunan ang kinakailangang contingency requirement sakaling may abiryang maganap sa sistema. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
7: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Isa na namang karangalan para sa Pilipinas. Kinilala ng Michelin Guide ang bansa bilang isa sa most exciting food destinations ngayong 2026. Ayon sa Department of Tourism, kabilang ang Pilipinas sa 16 na piling food destinations sa buong mundo. Tampok ang Manila at Cebu. Sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal at makabagong teknik sa pagluluto ng mga lokal na chef, patuloy na umaangat ang lutuing Pilipino at nakakamit ang matagal nang nararapat na pandaigdigang pagkilala. Patunay ito na ang lutuing Pilipino, mula tradisyonal hanggang moderno, ay patuloy na umaangat at kinikilala sa buong mundo.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahala.
12: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino, edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon pong hapong ito ay isa pong malaking panauhin ang ating ibabahagi sa inyo kasi siya po ay isang pambihirang haligi ng edukasyon, kalusugan at komunidad. Siya po ang magpapaningning sa ating talakayan. So, masasabi ko po ng ating panauhin, si Dr. Ireneo Bong Alvaro ay isa pong renaissance man. Siya po ay isang educator, kilalang author, entrepreneur po, philanthropist at kung Sabado at Linggo naman po ay proud na weekend farmer. Okay? So siya po ang kasalukuyang natatanging 8th president ng Wesleyan University Philippines sa Cabanatuan City. Pero hindi lang po dyan nagtatapos ang kanyang serbisyo. Sa larangan naman po ng kalusugan, siya po ang tumatayong chairman ng Multisectoral Governance Council o MSGC ng Jose Bilingad Memorial General Hospital. Okay, so ito po ang isa pang fresh na pampa-good vibes. Ano po? Ngayon darating na buwan ng Hunyo ay formal na po niyang uupuan pagiging presidente po ng Board of Trustees ng prestigious Association of Christian Schools, Colleges, and Universities. Ngunit, higit sa lahat po, ang naglalakihang titulong ito, ang ipinagmamalaki niya po ay ang pagiging tapat na kabiyak kay Miss Irene at isang mapagmahal na ama, kina Carlo at FJ. Isang leader po na may talino para sa pamumuno at may puso para sa pamilya at bayan. Mga kaibigan, si Dr. Ireneo or si Dr. Bong Alvaro Jr. Okay, so magandang hapon. Sir, kamusta ka na?
15: Eto po, nasa school ngayon kasi hindi nga ako umuwi. Mahirap kang tanggihan, ma'am. Kita, ma'am.
14: Thank you po. Alam nyo, dapat lang talaga kasing makilala kayo ng ating mga tagapakinig, ng mga kaibigan natin na ika nga gustong mag-aral. Pero mamaya aalamin natin kung ano ba ang maitutulong ng Wesleyan doon sa ating mga kaibigan na ika nga may kakayanan ang talino pero walang kakayanan magbayad. Okay, siguro may mga scholarship dyan. Pero ang una ko pong tanong, Doc, bilang Pangulo po ng Wesleyan University, Philippines, isang iginagalang at tanyag na institusyon sa kabanatuan, ano po ang inyong pangunahing direksyon at mga bagong programa upang tiyakin ang ating pong mga mag-aaral ngayon ay handa sa hamon ng makabagong teknolohiya at globalisasyon nang hindi po nawawala ang puso sa pampublikong pagsisilbi?
15: Una-una po, ang isang kailangang direksyon na aming gustong tahakin bilang isang paaralan ay yung tinatawag na internationalization.
14: Okay.
15: Dahil po ang alam niyo naman ang hindi ka na pwedeng mabuhay sa on your own isolated world.
14: Opo.
15: Opo, di ba?
14: No man is an island.
15: Opo, interconnected yung web of interconnection, hindi mo pwedeng iwan.
14: Opo.
15: So yun yung isang pangunahing plano. Pero syempre, kadugtong doon, kailangan mo rin ngayong baguhin o iangkla yung iba't ibang mga pagbabago both physically and academically. Kaya kailangan kang umangkla sa bagong teknolohiya. Diba? Kagaya ng inyong programa, siyensya na, tekno pa. Hindi mo pwedeng iwan itong science and technology is a very important part.
14: Opo.
15: Of getting into the world. So yun po yung isang masasabi nating pangunahing direksyon ng pamataasan.
14: Okay. Alright. So, Doc, kasi before, di ba, parang kilalang kilala po ang Wesleyan, pero parang there was a time na medyo nawala siya ng konti. Pero ngayon po, nung umupo kayo, parang lalo, I mean, bigla ang kanyang, muli po siyang nakilala. Okay, so mahirap po na ang isang bagay po na medyo na natatakpan ng konti ng ulap ay bigla na namang sisikat, parang sikat ng araw. Ano po ba ang inyong mga

0: ready na siyang lumabas in her own isolated world. So, kaya nagsimula yung pagpapalabas. Alam mo naman ngayon, Tita Mel, hindi ka pwedeng maiwan sa bilis ng, di ba? Sa bilis ng pagbabago ng mundo,
1: yes,
0: hindi ka pwedeng maiwan. Kasi talagang iiwan ka. Especially in the age of AI, di ba? Nung nag-aaral tayong some years ago, Tita Mel, to, maalam mo sigurado to. Pag pinag-uusapan mo yung mga pagbabago, ang ating lingwahe pa lang noon ay VUCA pa lang, yung VUCA, di ba? Sasabihin natin, i-explain natin ang mundo. Oh, ang mundo ngayon ay volatile, di ba? Natatandaan mo to, Tita Mel, inaaral natin yan, eh, no?
1: Opo, volatile. Okay. So, ayan, mga kaibigan, ang oras natin 3:12 po at medyo nag-freeze po ang ating kaibigan si Dr. Bong Alvaro. Okay, si Dr. Bong Alvaro, mga kaibigan, ay ano to eh, chairman po namin siya sa MSGC.
0: Nalagyan ng parehong D sa una at sa likod. Divukad na ngayon. Eh bakit divukad? Eh kasi nga yung pagbabago, yung maraming disruption, yung D, di ba, yung sa una, aside from the bukas na pinag-uusapan natin na very familiar sa atin, may mga disruption sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, di ba? Yung mga sudden at saka exponential shifts in industry, in technology, in markets, biglang nagbago yan. Bakit? Nagdugtong-dugtong kasi ang mundo eh.
1: Yes, okay. Diba?
0: Oo, tapos eh yung exponential ang changes ng teknolohiya. You must and there is no other option na you leave AI. You have to live with it because whether we like it or not, artificial intelligence is here to stay.
1: Yes, so, it is a tool.
0: Yes, shunning it, kakatakutan mo, mas destructive yan kesa sa aralin mo na nga.
1: Yes.
0: Ito yung sinasabi nating, pero yan, nagbibigay ng mga disruptions. Ngayon, daming mga bagong lumilitaw. Tita Mel, di ba? Kailangan kang umangkla, kailangan kang maghabol.
1: Yes.
0: Eh. May generative autonomous agents na sinasabi sa AI, meron yung ability niya na mag-compute ng mga complex things, ano?
1: Opo.
0: Tapos ang bilis yung ayun nga ang bago daw mga labas na hardwares ngayon eh. Meron ng sariling tinatawag na built-in neural processing units, yung mga NPUs na palagi nakikita. Ibig sabihin, nakakapag-compute na siya, nakakapag-analyze na siya within itself. To cut it short, ang sinasabi ko, kaya binabanggit ko itong mga to, Tita Mel, ito yung pagbabago ngayon na sudden and exponential na masyadong malaki. Kapag, like a university like us, kapag hindi kami sumabay o kahit matang umabol, ay pupulutin kami sa pansitan. This is the very reason why we are trying to
1: equip ourselves.
0: We're trying to upscale, elevate ourselves.
1: Yes.
0: Para nang sa ganun, makahabol kami ng konti. Nabasa mo siguro yung isang news na bakit, alam mo, yung College of Nursing namin, nabanggit mo kanina.
1: Opa.
0: We are now venturing on VRs.
1: Yes, opo. VRS, okay. Okay. So gusto ko itanong ito, Doc, no? Pinag-uusapan kasi ngayon ang paglulunsad ng inyong university, WUP, sa kauna-unahang cutting edge VR simulation lab sa rehiyon para sa inyo pong nursing students, okay? So sa paanong paraan po binabago ng state of the art VR technology na ito ang traditional na pag-aaral ng medisina at paano po nito tinutulungan ng ating mga kabataan na magkaroon po ng clinical confidence para po sa totoong buhay?
0: Opo. Isa po kasi itong bagong teknolohiya sa mundo.
1: Opo.
0: At we are lucky enough

0: to bring it here kasi meron kaming naka-partner na may alam nitong teknolohiyang ito at we signed an agreement and now we will this semester po ay sisimulan na namin yung mga rooms equipped with virtual realities.
1: Okay.
0: Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, i-example natin sa nursing. Diba, sa nursing kasi, may mga, ano yan eh, tinitrain mo kasi ang nurses na dahil magkikare ng patient. Ang VR technology ay iba't tuturuan siya ng iba't ibang approaches kung paano i-handle ang mga pasyente. Let me just describe that. Halimbawa, yan, yung nakikita nyo yan sa picture na naka-VR. Yung naka-VR na yon, maliliit na areas lang yon, mga 3 by 2 meters na areas lang yon. Yun yung kanyang pinaka-room.
1: Okay.
0: Yung professor, sa halip na tinuturo, sinusulat sa blackboard yung mga anong dapat gagawin sa ganitong pasyente, ganitong pasyente.
1: Ano pong gagawin?
0: Meron tayong application ngayon sa loob nitong virtual reality.
1: Okay.
0: May mga equipments tayo na sasabihin niya, lima yung teacher, gusto niyang i-grade ang isang estudyante kung paano siya i-handle ang isang iba't ibang klaseng patient. Alam mo, ikikiin niya isang masungit na pasyente dahil mayroon siyang iniindang sakit.
1: Opa.
0: Oh, ngayon, naka-VR siya, parang nasa room mismo. Ang estudyante, tapos pati yung pag-administer niya ng medicine nando doon, pero nando lang siya sa maliit na corner. Kaya tapos makikita mo ngayon, tapos interactive siya, Tita Mel. Halimbawa sa atin ng pasyente, minsan tatapikan pa yung kamay niya, yung magagalit siya. Tapos ngayon, yung handling, kakausapin niya. Nakikita namin ngayon yon, siya naka-VR siya, nakikita niya, nasa room siya. Kami naman, nakikita namin sa isang malaking screen yon.
1: Okay.
0: Ako, professor, nakikita ko yung malaking screen, paano niya ha-handle, how patient she will be, tapos pati na yung mga time ng mga medicines, kapag nag-ano, kailangan, sir, painumin ko na kayo ng medicine, at ano, kasi eto na, alas stress na, ganito. Nando doon loob, sa loob ng application. It's very interesting din naman. I hope one time you can visit here at matitest mo yung mga VRs na yun. Ibig sabihin, ginawang magaan yung pagtuturo sa halip na pupunta ka sa clinic, pero meron, hindi pa rin namin inalis yung actual sa clinic.
1: Ayun, okay. So meron pa rin face-to-face.
0: Yeah. Opa. Itong VR, parang ano ito, kaya virtual reality na talaga ito. Nasa loob siya. Tapos you can prompt different types of prompting para nang second makita mo yung skill ng estudyante, paano niya ma-hone. Tapos meron kang evaluation ngayon.
1: Ayun. Okay.
0: Tapos sa VR, uupo kayo. Pati yung mga ibang estudyante na nanood, mag-evaluate sila ngayon saan yung weak point. O saan dapat i-improve.
1: Alright.
0: This will in turn improve the kind of services that you will have to provide. Tapos pagkatapos nun, pag senior years na sila, dun na sila i-apply nila yung mga inaral nila yon through the virtual reality.
1: Alright.
0: This is the in a nutshell. Ganito po yung explanation ng tinatawag nating VR room.
1: Okay. Pero doc, ito bang VRs na ito, ano yun? Mahal ba yun? I mean, you have to to allot money for that para ika nga ay magamit, or mas okay ba yung gamitin kaysa doon sa yung face to face? Mas magastos ba yan?
0: Actually, Tita Mel, face to face ang VR.
1: Okay.
0: Kasi nanood doon yung mga estudyante. Nanonood sila sa ginagawa nung
1: Ibig sabihin, yung ginagamit na VR, yun ba ay
0: may halaga siya si Tita Mel, ang isang binabayaran mo riyan. Yung equipments, mura yan eh, yung mga applications. Kasi mga tried and tested all over the world yung mga applications na nakapaloob doon. So, talaga pong mag-i-invest ka po.
1: Okay.
0: Ngayon, kasi alam nyo naman, when kapag naghahabol ka, talagang mag-i-invest ka. Talagang kailangan kang gumasta. Hindi siya mura.
1: Okay.
0: But we would like to try it as the first in the country na magpapasimula ng ganitong klaseng enhancement of learning.
1: Okay.
0: Ang ano kasi, ang AI kasi is to enhance learning naman eh. Hindi naman para ang AI, siya yung ating slave.
1: Opa.
0: We are the master.
1: Mm-mm.
0: We should be the master of AI and AI should be our slave.
1: Yes,
0: kasi
1: oo.
0: So, kaya nga merong tinatawag na prompt engineering ngayon. Dapat marunong kang mag-prompt. Alam mo kung paano turuan si AI.
1: Yes,
0: ang AI ka naman kasi gagawin niya kung ano
1: yes,
0: yung
1: lahat. Sinasabi. Oo, pero we have sometimes we have to check them. Kasi nagkakamali din po sila.
0: Kaya nga po kailangan ng human intervention doon at human analysis.
1: Yes.
0: Kaya nga hindi nawawala yun. Kaya nga sabi ko nga, we should be the master of AI.
1: We should kasi use them as a tool, di ba? Kasi makakatulong sila. Pero Doc, okay. Gusto ko lang, pwede bang balikan natin yung history ng Wesleyan? Kasi bakit nursing po? I mean, you know, naghahanda kayo para magkaroon po ng magandang kinabukasan ang mga nurses na nag-aaral dyan or itong mga nursing students. Bakit po? Ano bang history ng Wesleyan? Sila ba ay, kayo ba ay mga may hospital kayo before? Ngayon po ba ay gumagana pa rin ito? So, sa medical side talaga kayo?
0: Ganito po, Tita Mel. If you will take a look at the history of Wesleyan, when it started way back decades ago, naging known ang Wesleyan sa mga magagaling na nurses.
1: Okay.
0: Yun po ang isang background niya. Secondly, tapos dumami na lang yung mga kurso hanggang ngayon. Meron kaming College of Law, College of Medicine, at iba't ibang allied medicine. Pero talaga pong marami, malaki ang strength namin sa nursing and allied medicine and business administration.
1: Opa.
0: Yan po ang malaking strength ng So, nursing talaga, sa nursing population po namin dito, medyo marami. Almost 2,000 po ang isang kolehiyo namin, isang college, 2,000 ang nursing
1: laki
0: population po.
1: Opo.
0: At then growing pa. Kasi we are known to be the school for best nurses. Isang nurse namin na nasa London, siya lang ang Pilipinong nakakuha ng tinatawag na highest royal award.
1: Wow.
0: Opo, galing po ng Wesleyan yon nung minsan siya yung naging bisita namin dito. Big sabihin, talagang we were known to produce nurses. Sa ano naman po, maganda na rin po naman ang showing namin sa hindi kami bumababa sa 98%.
1: Wow.
0: Mostly 100% kami at mostly nasa top 10 din po ang Wesleyan in terms of nursing. Pero sa ibang larangan din po, halimbawa sa accountancy, itong January number 9 kami, nasa top 10 din kami.
1: Talaga?
0: Apo. So, okay. Yun po ang background bakit nursing. Kasi pinakamalaking population siya sa loob ng paaralan. And we have our own hospital.
1: Ito
0: ang isang advantage.
1: Okay, oo. Alright. So, Doc, may isang napakalaking mile. Lumipat po tayo ng ating topic. Ano po? Yung kalusugan at modernisasyon. Bilang chairman ka ng MSGC. Kahapon, nandun ba kayo noong magkaroon ng launching?
0: Hindi po, pero kasi meron nga ang dami ko mga scheduled appointment, pero nag-uusap po kami ng nila.
1: Ayan. Okay. Kasi di ba po malalaking proyekto yung Type 1 Infectious Disease Isolation Building at ang Central Luzon Infectious Disease Referral Laboratory. So, bilang chairman po ng MSGC, ano po ang magiging pangunahing papel ng mga makabagong pasilidad na ito sa pag-angat po ng antas ng pampublikong kalusugan at kahandaan po ng rehiyon sa mga susunod na krisis o pandemya?
0: Yung pong pinasinayaan kahapon,
1: apa,
0: ay bahagi po yan ng mga ilang direction ng JBL. Actually po, bilang MSGC o member ng Multisectoral Governance Council, kami po yung tinatawag na hindi po kami included sa operations ng JBL Hospital. Pero kami yung tinatawag nilang private champion, yung private sector champions. Ibig sabihin, mga pribadong sector tayo na tumutulong upang lalong paunlarin ang serbisyo publiko ng pampublikong hospital at naka-anchor din sa ating yung naka-anchor sa ating universal healthcare program.
1: Opa.
0: Yung po kahapon ay mga proyekto. Magagaling po kasi yung mga nag-lead ng JBL ngayon, di po ba? Si Dr. Chi yan.
1: Yes, oo.
0: Si Dr. Danak, actually, yun ang isang linya niya, yung infectious diseases, yung pinasinayahan kahapon.
1: Opa.
0: Yan po ay bahagi ng tinatawag nating yung kahapon Center for Infectious Diseases and Tropical Medicine.
1: Opa.
0: Ito yung tinatawag na part siya nung HEAL na tinatawag nating Health System Enhancement Address and limiting the yung HEAL COVID-19. Ang ibig sabihin nito, Mamel, ito ay isang pagkilos ng JBL na ready tayo. Hindi kagaya dati nung nagka-COVID, di ba?
1: Opo.
0: We like the blessed chicken, hindi natin alam. Ngayon po, ito po ay isang proyekto ng DOH at ng alam ko supported ng ADB ito at ng JBL organization na upang ihanda nakahanda for any infection na o infectious diseases na hindi natin alam.
1: Opo.
0: Dahil hindi natin alam yung pagdating niya magkaraka eh, meron kang
1: virus na nakuha sa labas.
0: Ito po yung mga pag nagkaroon ng early detection at ito na yung parang sanktuaryo na natin ito.
1: Opo. Na,
0: kaya nga na mapalad po yung mga taga Central Luzon.
1: Yes, ang galing nga ng JBL eh. Di ba?
0: Opo. Okay. Opo. Uh-huh. Ang laki po ng improvement ng JBL ngayon, magsimula nung pinangunahan ito ni Dr. Chi.
1: Chi Choco.
0: Kasi, itong taong ito ay masyadong passionate.
1: Yes, oo. Pag naisip niya, gagawin niya kagad.
0: Ayaw niya ng mabagal, mabilis.
1: Opo.
0: Pag sa salita niya, ang bilis eh.
1: Yes, oo. Okay.
0: Yung team nila, the entire, of course, she's the leader, but the entire team with Dr. Danak, Dr. Misael, na mga, yung entire team ng JBL talagang, masyadong malalim ang kanilang dedikasyon.
1: Opo.
0: Siguro, this is the reason why from time to time, meron tayong pinasisilayaan.
1: Yes.
0: Eh, no?
1: Okay.
0: Tsaka yung network nila, talagang established. Okay. Marunong maghanap ng pera.
1: Yes. Okay, Doc. Magbe-break muna tayo. Okay, Doc, magbe-break muna tayo. Pero mamaya po, sa pagbabalik natin, gusto ko pong malaman, kasi kayo ay marami kayong na itutulong sa pamamagitan ng donation. Okay? So, yan po ang ating topic mamaya po after po ng ating mahalagang pag-uulat.
0: Sige pa.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag munang tatakbo pa.

0: sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga ref namin, yung mga lahat na yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon, isa na lang ang gagamitin namin. So dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Okay, so ang ating oras po ay 3:33 na ng hapon at balikan po natin si Dr. Bong Alvaro at meron pong gusto kong itanong dito may kinalaman po ito sa CHED. Ano po? Doc, may programa po ang Commission on Higher Education or CHED na AHEAD Grant or ito pong Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students. Ito po ay isang one-time na subsidiya na nagkakahalaga po ng 25,000 pesos na ibinibigay po ng Commission on Higher Education or CHED para tulungan po ang mga estudyanteng kumukuha ng mga kursong pangmedisina. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito?
1: Maganda pong Tita Mel, magandang inisyatiba ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Kasi makakatulong yan, makakatulong na malaki yan. Sa amin kasi, bago ang aming College of Medicine, we are on the fourth year pa lang. So ibig sabihin, next year pa kami magpapa-exam ng mga ano. Pero yung grant na yan ay malaking tulong sa mga nag-aaral. Mm-hmm. Ng medisina. Alam po namin yan na mamel.
0: Pero okay. Doc, ito pong amount na yun, ipambayad ito para sa mga gastusin sa related learning experience or
1: LE po. Oo.
0: Tulad po ng clinical training, internships, hospital rotations, at community practicums. Priority po ang mga estudyanteng malapit nang magtapos sa mga kursong nursing, medical technology, medical laboratory science, midwifery, nutrition and dietetics, occupational therapy, physical therapy, pharmacy, public health, radiologic technology, respiratory technology, speech language pathology, doctor of dental medicine, optometry, veterinary medicine. Ayun.
1: So, lahat po ng allied medicine ay kasama po. Mm-hmm.
0: Okay. Mm-hmm. So, Doc, masasabi natin na ready kayo dyan?
1: Yes po. Apa.
0: Okay. Mm-hmm. Kailan nga yung sabi nyo magbibigay kayo ng ng exam for that?
1: By 2027 pala.
0: Okay.
1: 2027, okay. Ready na yung aming mga mag-e-exam sa College of Medicine. Bago po, yan po ang pinakabago naming kolehiyo, yung College of Law, medyo 10 years. Nasa 10th year na kami. So yung ibang mga kolehiyo, matatagal na po. Matatagal na po pala. By the way, yung sinasabi ko sa inyo kanina, Tita Mel, na si Charito Romano tanggap ng British Empire Medal.
0: Wow.
1: The first.
0: Okay.
1: Nung 2021. Isa pong nursing graduate siya ng Wesleyan University.
0: Anong pangalan, Doc? Romano?
1: Charito Romano.
0: Wow. Ang galing.
1: Siya,

0: ang mismong queen po ang nag-award sa kanya nitong British Empire Medal, one of ang the highest medals na binibigay sa isang mabuting serbisyo.
1: Ang galing. Okay. Alright. Doc, kanina po bago tayo mag-start, sana nabanggit ko po yung mga scholarship.
0: Opo.
1: Meron ho bang may chance ho ba yung ating mga kabataang mahihirap pero matatalino na ika nga makakuha ng scholarship diyan sa Wesleyan?
0: Opo. Alam niyo po ba ngayon, Tita Mel, meron kaming almost more than 2,000 scholars. Ang known po kasi ang Wesleyan University na nagbibigay ng known kami, kilala kami sa pagbibigay ng maraming scholarship. Pagkatapos, halimbawa po yung mga empleyado namin dito, libre po ang kanilang mga anak.
1: Opo.
0: Hindi lang po yun. Mm-hmm. So, Wesleyan po, kami isa kami ata sa kokonting paaralan na mayroon tinatawag na share program. Ang share program po ay isang paaralan ng mga dingi at pipe.
1: And yung mga PWDs?
0: Opo. Deaf and mute. Deaf and mute po na and it's been there for more than 3 decades na ang share program na hanggang ngayon po ay aming ito po yung mga scholars naming tinutulungan. Actually 41 years na pala siya.
1: Yung okay, so ibig niyo sabihin, marami na po kayong napag-graduate na mga deaf and mute.
0: May mga nagtuturo na po na mga deaf and mute. Napakaganda po na minsan, sabi ko nga, mamasyal ka dito, ipapasyal kita sa mga...
1: Papasyal tayo dyan.
0: Kasama sila sa mga nagpe-perform namin sa mga events. Mga malalaki na yung... madami na kaming napag-graduate po. Ito yung isa sa mga binibigyan ng malaking pansin ng paaralan. So speaking of scholarship, Tita Mel, we have... tons of scholarship. Meron po kami tinatawag na student assistant program na halimbawa poor, pero ang kategorya nun tarang mga poor talaga ang pinaaral. Halimbawa na-qualify ka as poor, ang gagawin ngayon, pwede kanilang i-deploy kanila sa mga offices. Halimbawa sa Office of the President.
1: Opo.
0: Ako meron akong 5 student assistant. Scholar lahat yung mga yon. Scholar lahat yung mga yon. Tapos, nagre-render lang sila ng ilang oras every day para makapag-magtrabaho. Tapos, may allowance sila monthly. Right now, I think we have around mga 300 assistants. Opo. Sila yung pag na-deploy ka sa, halimbawa, na-deploy ka sa college mo, na-enhance yung learning mo at the same time kasi yung inaaral nyo, minsan na-encounter mo sa yung trabaho.
1: Ayun. Pero do,
0: yun ang tawag namin SA program.
1: Oo. Pero ano po ito? Taga-kabanatuan lang ang inyong tinatanggap? O pwede bang magaling sa iba't ibang lugar, sa Luzon or sa Pilipinas?
0: Meron po kaming Pampanga, meron kaming Tarlac, meron kaming Aurora, no? Hanggang sa Cagayan. Hindi po siya exclusive lang sa ano. Basta po, ang kapag malayo siya, yung tirahan niya yung magiging problema. Pero normally, kung kaya ng magulang na magrenta ng magboard siya, meron kami mga ganyan, yung mga taga Cagayan. Sama-sama sila sa isang boarding house. Maraming boarding house yun dito po kasi sa Cabanatuan City na mura. Wala po kayong sound. Wala kayong sound.
1: Free tamil po ang tuition fee?
0: Po.
1: Scholar sila?
0: Scholar po. Libre po ang by category po yan. Halimbawa, yung ibang scholars namin na student assistant, may mga foundation sila na libre sila twist sa tuition. Yung other na mga bayaran nila, sinasagot ng ibang mga networks namin na mga foundation. Kaya marami sa mga scholars namin ang minsan nga pati boarding house nila sagot. Opo.
1: Ayun lang ang kanilang binabayaran.
0: Hindi lahat. Yun lang mga medyo naswertihan na na-link o na ano sa isang network. Halimbawa yung atang tatlong scholars ko sa president's office. Alam ko hanggang boarding house at allowances meron
1: sila. Ang galing
0: sila.
1: Naman. Ang swerte meron nun. Pong,
0: marami pong scholars dito. Noong Wesleyan. Pwede po ninyong i-visit ang aming website.
1: Opo.
0: www.wesleyan.edu.ph at po tungkol sa scholarship na ito. Dito actually naglalag yung mga nag-a-apply.
1: Ah, talaga. Oo, kaya alam nila. Okay. Doc, malapit na tayong magtapos. So, sa ilalim po ng gabay ng MSGC, paano ninyo po tinitiyak na ang mga ganitong world-class na pasilidad at donasyon mula po sa mga institusyon tulad ng Asian Development Bank or ADB ay nagagamit po ng tama, tapat at direktang nararamdaman ng ating mga kapuspalad o disadvantaged Pinoy sa gitnang Luzon. Okay, tayo pa, ang MSGC po ay pribadong tumutulong sa JBLMGH. Pero alam ho ninyo kung ano po ang direksyon nito. At hindi lang po ito kasi, hindi lang mga ADB, kayo po mismo ay nagbibigay ng donasyon diyan sa eskwela, ay sa hospital na yan, di ba? Para sa mga kabataan, mga x-ray at mga beds at kung ano-ano pa. So ano po ang direktang nararamdaman ng ating mga kapuspalad o disadvantaged Pinoy sa gitnang Luzon? Tungkol po rito
0: ito nga, nakakatawa ito, Tita Mel, nung some years ago, years back, wala pa itong mga team din na doktor at nagsisimula pa lang sila sa kanilang Ang tawag sa JBL dito sa Pampanga, JB Hell. Pag daw pumasok ka, para kang nasa impyerno na. Yun ay isang finactor natin dun sa ating mga pagpaplano. We admitted na talagang merong ganong impresyon na sa ano. So that triggered us, yung team din na Ma'am Chi at saka yung MSGC, na ayusin ang imaheng ito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng serbisyo. Ngayon nagbibiro nga si Doc Maisel, ang tawag hindi na JB Hell ngayon, JB High. Kasi kapag nasa JBL ka daw, you feel very high, you feel very preferred, ka na. So, nagbagong bigla yung, wala po kayong sound, Tita Mel. Wala po.
1: Okay, sabi ko po, ang galing talaga ngayon JBL kasi ang mga nila, ang kanilang mga facilities, talaga namang high-tech, di ba?
0: High-tech po ngayon. Umangkla na siya sa bagong teknolohiya.
1: Opo. Kaya nakakatuwa. Pero okay, Doc. Meron pa tayong mga less than 9 minutes. So, gusto ko pong hingan kayo ng huling mensahe. Okay. Ano po ang inyong mensahe at panawagan sa ating mga mag-aaral sa Wesleyan, sa mga kawanin ng kalusugan at sa ating mga taga-subaybay upang magkaisa para sa mas matatag na edukasyon at kalusugan sa bansa? Doc, hindi ko kayo nakamusta. Kamusta na kayo?
0: Oo nga pala, no? Nagsimula pa yung
1: kalagatita
0: mo. Ay, mabuti okay. Naman po.
1: Sige po, yung message po ninyo.
0: Una po, ang isang maraming pagbabago po ang teknolohiya, ang bansa. Nagbabago ito. So, kailangang magpursiging mas doble ngayon sa mga estudyante. Hindi pwede yung nakahalukit-kit ka lang na naka, o ibig sabihin yung hindi pwede yung kailangan excellence. You really have to aim for excellence. Meron tayong patalastas dati yung hindi pwede ang pwede na . Dapat pwedeng pwede. This is the kind of attitude that must be developed sa mga estudyante. Sa mga naman po, halimbawa sa mga teachers, the passion for equipping the students, hindi dapat namamatay yun. Ayun. At nasa amin namang mga administrador ng eskwelahan, mm-hmm, ay yung aming walang humpay na paghahanap ng solusyon sa nagbabagong lipunan, sa nagtumataas na teknolohiya, mm-hmm, at siyensya. Ito ay aming trabaho, mm-hmm, na tulungang mag-level up, mag-upscale ang bawat estudyante. Kasi nga po, change is inevitable. AI will grow.
1: Yes,
0: and it will be here, mm-hmm, for sure in the next several decades, perhaps centuries, mm-hmm, and it will grow more. Mm-hmm. So, kailangan i-embrace na natin ito at pag-aralan, at nang sa ganun, makatulong siya sa ating pag-enhance, mm-hmm, ng kaalaman at nang makapag-discover ng mga bagong inovasyon sa pamamagitan ng tulong ni rin ng artificial intelligence na nandyan, and it will stay perhaps forever.
1: Okay. Doc,
0: upscale and move forward.
1: Opo. Alright. Doc, marami kayong mga kinuha mga bagong mga professor para ika nga magabayan ang mga estudyante para sa paggamit ng AI?
0: Opo. Isa po ito sa aming tinututukan ngayon, the AI technology. Marami pong mga eksperto ang mga iniimbitahan. Mm-hmm. In fact, pati po mga foreign networks namin, walang humpay po ang network. Kasama kasi Tita Mel, ang hindi ka pwedeng mabuhay mag-isa eh. Network.
1: Totoo.
0: Network, mahalaga, mm-hmm, partnerships. Mm-hmm. Local, both local, mm-hmm, and international.
1: Ayun. Oo, kailangan talaga natin 'yan, at kaya lang siyempre, kailangan meron din tayong susundin ng mga patakaran, 'di ba, Doc? Hindi natin pwedeng abusuhin 'yan.
0: Hindi natin pwedeng abusuhin ng AI. Opa. May ethical principles po tayong hindi kailangang lagpasin.
1: Mm-mm. Ayun. Okay, pero Doc, kasi ang JBL MGH ay meron silang robotics. Ang Wesleyan ba? Meron din? I mean, you know, tinuturo di ba ninyo dito sa mga estudyante?
0: Sa ano po, sa basic education po, ay apo, meron po tayo. Kasi di ba yung mahilig pag-assemble, pagkakalkal ang mga, uh-huh, ang mga bata. Meron po tayong kapartner doon, uh-huh, sa robotics po natin. Uh-huh. Pero yung high-end robotics sa higher education, uh-huh, ito pa lang ang sinisimulan pa lang natin through VRs muna, tapos later on, although sa ating computer engineering, gumagamit na po tayo ng mga 3D printers, mm-hmm, para sa pagbumoldi nila ng mga, mm-hmm, iba't ibang, okay, mga gawain.
1: Alright.
0: It is inevitable, Tita, mm-hmm, Mel. Tama. Lahat pupunta dyan, mm-hmm, yes, sa robot. Okay. Pero nga nagsisimula kami sa basic education.
1: Ayon. Okay. Doc, huling-huli na to. ano pong masasabi ninyo sa inyong kayo po ay magiging presidente ng Board of Trustees ng prestigyosong Association of Christian Schools, Colleges and Universities?
0: Isa na nung malaking trabaho ito, pero...
1: Di ba kayo napapagod? Akala ko ba nag-retire na kayo?
0: kaya lang po... sinabi ko kasi sa ang meaning ng retire sa akin is having new tires, and therefore
1: kaya
0: by
1: tuloy form, marami kayong trabaho ngayon.
0: Kaya mas dumami. Uh-oh. Actually po, isang karangalan yung pangunahin ng isang malaking national organization, yung Association of Christian Schools, Universities, Colleges and Universities in the Philippines, ng sinusubukan naming pinag-uugnay-ugnay ang lahat ng tinatawag nating faith-based, mm-hmm, institution. Opa. Nang sa ganun ay with an aim na maiangkla ang malalim na religious and ethical principles, mm-hmm, sa kasama ng pag-aaral.
1: Opo.
0: Kasama ng edukasyon.
1: Mm-mm.
0: Pag-ugali, karakter.
1: Mm-mm.
0: Ay kasama. So ito yung aming aim at pagkakaroon ng matibay na espiritualidad.
1: Opo. Okay. Doc, alam niyo, natuwa lang ako na sinabi niyo may espiritualidad. Yung espiritualidad na totoo. hindi yung luluhod ka para mahingi ka ng ano. Joke. Okay, pero
0: yun actually sa tingin ko yun ang pinakamasamang pwede mong magawa.
1: Mm-hmm.
0: Gamitin mo ang yung quote and quote espiritualidad mo.
1: Mm-hmm.
0: To serve your own purpose, and that is never an spirituality.
1: Opo, opo. Okay, pero alam niyo maganda yan, sana pag maging sa mga public schools ay may karoon ng ano, spiritualidad ang mga estudyante, di ba? Kasi parang tinuturo yan sa mga nasa primary, pero hindi ganun meron sila mga catechist, pero hindi ganun kalalim. So, ibig sabihin, dapat siguro ay maging bahagi din talaga yan ng ano, ng ating edukasyon. Doc, di ba?
0: Sa amin po, nakaangkla sa mga values ng Wesleyan ay tinatawag namin chase. Yung S doon ay spirituality.
1: Alright. So, Doc, maraming salamat at see you soon pag merong meeting ang ating MSGC. So, maraming salamat po at sana ay may naiwan tayong kaunting kaalaman tungkol po sa Wesleyan sa ating mga tagapakinig. Okay? So, maraming salamat. Opo. God bless po. Bye-bye. Okay, sa mga kaibigan, ang ating mga kasamahan dito ay nais nating pasalamatan si Tech Orly Lopez, si Joy Timidan, si Jobel Lustre at ang ating EP po, ang ating executive producer, si Tess Ramirez. So, mga kaibigan, hanggang sa susunod pong Sabado, sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Impapawid. At kung nakikinig po si Selby, sa pagaling ka, partner, at see you next Saturday. So, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless you po. Bye! Ito pong muli si Melly Tenorio.
2: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Maraming Pilipino pabor sa impeachment trial laban sa pangalawang pangulo ayon sa Okta Research. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ito sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo ng bansa. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Okta Research Founder at President Professor Ranjit Rai, ito ang lumabas sa kanilang pinakahuling pag-aaral. Nilinaw ni Rai na ang suporta ng publiko ay hindi nangangahulugang pabor na agad ang mga ito sa pagkondina sa pangalawang pangulo, kundi pagsuporta sa maayos at patas na proseso ng impeachment. Anya, iba-iba ang pananaw ng mga Pilipino sa usapin. May mga naniniwalang mahalaga ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno, habang ang iba naman ay nais na mabigyan ng pagkakataon ang pangalawang pangulo na malinawan ang mga paratang laban sa kanya. Lumabas din sa pag-aaral na mataas ang kamalayan ng publiko sa impeachment process, kung saan 87% ng mga respondent ang nagsabing alam nila ang naturang proseso. Inaasahan namang maglalabas pa ang Octa Research na panibagong survey kaugnay na usapin sa susunod na linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Trial Spokesperson hinamon si Senador Ronald Bato de la Rosa na ipamalas ang determinasyon sa pagdalo sa impeachment trial gaya ng kanyang ginawa nung bumoto sa change of leadership ng Senado. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinamon ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong si Senator Ronald Bato de la Rosa na ipakita ang parehong determinasyon sa pagdalo sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tulad na ipinakita nito sa botohan para sa pagbabago ng liderato ng Senado. Sinabi ni Adyong mahalaga ang pisikal na presensya sa lehistratura at ang mga patakarang ito ay ginawa upang ipakita ang dedikasyon ng mga mambabatas sa kanilang tungkulin. Para kay Adyong, ito ang uri ng dedikasyon na inaasahan mula sa mga senador sa lahat ng mahalagang usapin ng legislatibo, hindi lamang kapag may desisyon sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Dagdag pa niya, ang virtual participation at online voting ay maaaring magpahina sa pananagutan ng mga mambabatas at sa tiwalang ibinigay ng publiko. Nauna lang sinabi ni Kabataan Party List Representative Reneco na dapat munang sumuko si De La Rosa sa mga legal authorities bago pag-usapan ng Senado ang posibilidad ng online voting. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinaigting ng Department of Agriculture ang paghahanda kaugnay sa posibleng epekto ng severe El Nino phenomenon na mararanasan ngayong taon. Ito ay dahil sa mahabang tagtuyot na makakaapekto sa ani kita ng mga magsasaka at pagtaas ng presyo ng pagkain. Kaugnay nito ay pinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Ayon sa Agriculture Department, posibleng bumaba sa 700,000 metric tons o 3.5% ang annual production target sa palay, lalo kung mangyayari ang severe El Nino. Nahaharap naman si dating Budget Secretary Amena Pangandaman ng kasong technical malversation at graft dahil sa umano'y unconstitutional transfer ng 60 billion pesos excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ang 107 bilyong pisong pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC sa National Treasury. Ito ay matapos maghain si Dr. Tony Lechon ng supplemental complaint sa Office of the Ombudsman. Sa reklamo, isinad nito na dapat kasama si Pangandaman sa mga respondents dahil ang paglilipat ng pondo ay ginawa at inaprobahan noong siya ay kalihim ng budget and management. Nakarang December 2025, ipinag-utos ng Supreme Court sa pamahalaan na isauli ang 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth mula sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register? Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
13: Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: TikTok ng bayan.
19: TikTok.
18: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
19: TikTok.
20: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalong-lalo na po sa mga Filipino community na sumusubaybay sa atin. So, relatively, sa feedback, meron na tayong, bukod sa kamag-anak ko at mga kaibigan ko, may relative following na tayo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Yung iba nagpapareplay, kasi may iba't ibang oras, ano? So okay lang po 'yan basta mapaabot natin ang ating diskurso at mga ibinabahagi sa ating programa sa ating mga kababayan. So 'yan po ang mahalaga. Anyway, sa pagkakataong ito, babanggitin ko pero mamaya na po ang formal na pagpapakilala yung part 3 po natin, pero para magkakaroon na tayo ng regular na programa na kasama ang ating mga panauhin. Dahil baka maging bahagi tayo, no, kay magkaroon man ng formal program ang Radyo Pilipinas 1 on the issue of BP Sara impeachment, baka tayo ay regular na mag-monitor dyan. So abangan nyo po yan. Itong tatlong magigiting na lalaki sa harap ko ay magiging regular na bahagi po ng ating monitoring. Katulad po ngayon, importante po ang ating tatalakayin kaugnay ng kalagayan ng Senado. Yung Senado ng ating bansa, ito po ba ay para pa sa ating mga mamamayan? Ito po ba ay dapat pang tingalain bilang bastyon ng pampolitikang prinsipyo at paglilingkod sa taong bayan? Mamaya po natin naalamin sa ating mga panauhin. So, katulad po nung nakaraan, ang atin pong former congressman, human rights advocates, people's rights advocates, Attorney JB Bautista, nandyan po, kasama natin muli. No? Kasama din natin ang dalawang future lawyers natin, si Julian Umali at si Alberto Rosario. Yan. Pakinggan po natin mula sa veteranong mambabatas at legal mind at dalawang upcoming na mga panlaban natin sa hinaharap para sa ating bayan. Ito po ang ating mga issue pasada. Pipilitin ko po maging mabilis dahil mas mahalaga po ang ating mahabang talakayan mamaya. Yung missing sa Bungeros, ano? Pinapaalala lang natin, malinaw po dapat laliman at pursigihin yung bribery issue dyan na binabayaran po, malamang mas madaling matrace yung mga salarin dahil kilala na po ang mga pulis at mga abogado na nanunuhol. Pangalawa, yung NAIA PPP, Ninoy Aquino International Airport Private-Public Partnership, na kung saan ay tumaas po ng 300 to 1,000% ang sinisingil sa ating mga mananakay at sa mga establishment within doon sa airport. Ang balik po nito ay sa ordinaryong mamamayan. So mga kababayan, dapat po bantayan natin yan. Hindi po natin tinututulan ng pag-unlad ng ating mga serbisyo, lalo na po sa mga paliparan at iba pang mga daungan at mga daanan ng ating mga mamamayan. Pero wag naman po yung gigilitan muna ng leeg sa dagdag na pahirap ang ating mga kababayan. Pangatlo, yung... Nako, ito mamaya, may anunsyo si Attorney JB Bautista. Siya na lang ang magkwekwento mamaya. Ito po yung ang tawag ko dito, murder along Quirino Avenue. Ano, no? Pinaslang ang mga ilang dekada ng mga puno at nakakalungkot dahil parang nabigla na lamang tayo. Ang tanong, ang ginagawa ba ng gobyerno o nitong mga responsabling tao, matatawag pa nating kaunlaran? Ito ba ang konsepto natin ng kaunlaran? O ito ay maling konsepto ng pag-unlad at pag-atras pa sa proteksyon ng ating kalikasan? Mamaya po, may anunsyo po tayong importante dyan. Pang-apat, no? Yung parang, yung pong nagtataka ko, parang nabubuo na yung kabila, yung majority, parang puro may kaso yung mga senador. Halos 10 yata yung kaso niyan. Halos lahat. Alam mo, ayokong maging masyadong subjective, pero parang yung mga may kaso, yung mga masasama, yung mga walang prinsipyo, yung mga iba agenda, yung makasarili, parang nagsama-sama dun sa majority. Di ba? Parang may nabubuong alyansa ng mga masasamang politiko. Pag-aralan po natin yan. No? Puro may mga kaso yan. Panglimang issue natin, yung si Presidential Sister Aka Sunog Amy Marcos. Dalagdalagmas na lang lagi ng fake news. Ato, kung ano-ano pang sinasabi mga impormasyon at meron pa raw planong charter change, maniobra, mga ganyan-ganyan. Tapos dinamay pa yung mayor namin, si Mayor Bico. Dinamay pa. Nakasama daw sa agenda ng plot yung i-atras yung edad para makapasok na presidente si Bico. Parang may lumabas na video, parang pinagalitan yung kanyang staff na nagpasa sa kanya nung kanyang babasahin. Anyway, bantayan po natin yung mga ganyan. Ang problema, mas tuwan-tuwa yung ibang mga, lalo yung mga DDS sa mga fake news kaysa sa katotohanan. Yung agri problem, paulit-ulit po ito, no? Ang rating po natin ay baksak pa rin. Ang Department of Agriculture in terms of actual and concrete performance. Patuloy ang smuggling, patuloy ang paghihirap ng mga magsasaka at wala tayong makitang malinaw na kagyat na solusyon sa mga problema ng mga magsasaka at lalong-lalo na wala tayong makita sa mga pangmatagalan at estratehikong solusyon. So yan po, DA suki na ng TikTok ng bayan. Mula po sa DOE, Department of Energy, nararapat lamang po ang mas estratehiko, mas long-term na mga plano. Hindi yung tuwing magpapalit ang administrasyon, laging may bagong plano. Ngayon, sa nararanasan natin sa energy crisis, lalo pong tumitibay ang ating conviction na kinakailangan ng mas detalyado, estratehiko at walang politika na mga programang pang-enerhiya. So, bantayan po rin natin yan. Pangwalong issue natin, Secretary John Bick, ano, with due respect, again, mas maraming press con kesa sa nahuhuli. Ano? At yung bibigyan ng pagkakataong pumili ng mode of ng paghuli, ina-accord sa matataas na tao at makapangyarihan, pero sa actual, yung mga ordinaryong mamamayan, yung walang kalaban-laban, yung masa, pwedeng arestuhin, pwedeng patayin, pwedeng saktan, pwedeng iharas. Pero pag malalaking tao, pinapipili kung anong mode ng pag-aresto o pagsuko. Medyo i-review po natin, Secretary, yung ating pananaw. Baka hindi ito ang inaasahan ng taong bayan na naghahangad lamang ng patas na implementasyon ng batas. Pangsyam, sa ating issue, ito po, si Marcoleta, tatanungin ko rito yung ano, Senator Marcoleta, tatanungin ko ang ating mga legal minds, gagawa po ng committee at may subcommittee na pinilit dahil siguro nahihiya silang paupuin sa Blue Ribbon Committee. Muli, si Senator Marcoleta, ang ginawa po, paupuin siya dun sa subcommittee na mamamahala daw sa flood control scam. Pero yung isang unang statement ni Senator Marcoleta na uupo doon sa subcommittee, ang uunahin daw niya ay si Trillanes dahil nagbabandera ng warante. So lalo yatang makakalito ito sa ating mga kababayan. Anyway, sa ating pumabilisan lang balitang pipit, ito ano, pangtatlong balita ko na to, bumalik na naman yung ating pipit. Bagamat sinasabing kino-coordinate na, dinadala na sa mga LGU yung mga programa ng DPWH, ang problema, malinaw, tampok, malawakan sa buong Pilipinas, nakikialam pa rin ang mga congressman doon sa mga proyekto. At habang may politika o politikong nakikialam, alam natin, mababawasan ang kalidad, mababawasan ang budget diyan sa mga programa na para sa bayan. So, bantayan po natin. Paulit-ulit pong bumabalik ang ating pipit at sinasabi po yung mga lugar na nakikialam ang mga congressmen. Kaso, hindi po muna natin pwedeng banggitin, unti-unti siguro, by region, by province, by area. Kaso nga lang, pag natukoy natin, baka madimanda po ang inyong lingkod. Baka mapasarado ang TikTok ng bayan. Anyway, ang importante, bantayan natin. Mabilisan lang pagbati, mga kababayan. Ang ating Kuya Chris Pangilinan, isa pong kaibigan nating golfer from Sydney, Australia, regular na nanonood, nakikinig, kasama po ng Filipino community. At, nako, happy birthday sa mula sa kabataan party list, ano, leader kabataan natin, si Ulan. Happy birthday. Ulan, ha? Hindi ka kumikibo. Akala mo, hindi ko makikita yung birthday mo, ha? Happy birthday. Ang Ate Lucy Perez, ito po yung caregiver ng mami ko. Happy birthday sa iyo, Ate Lucy. Alagaan mo mabuti, mami, ha? Kasunduan ng mami. Salamat, maraming salamat sa iyo. Bong Basco, no, batang kumbento from Pasig Catholic College, kaibigan natin. Pinsan po namin si Tim Javier. Pamangkin ko po si Kieran Reyes. Nasa Japan sila ngayon, ba? Nag-blow out sa Japan. Kieran, big time ka na, ha? Buong pamilya dinala sa Japan. Anyway, si Jobel Domingo ng ML Party List. Jobel, dati po nating leader kabataan, pero parang kabataan pa rin ngayon si Jobel. Ang akin pong dating kapitan ng Kapitolyo, kaibigan ko, ano? At addict din po sa golf. Ito si Resty Cabrera. Happy birthday, paring Resty. Barbero ko, no? Kagugupit lang sa akin kahapon si Dar Acero na barberya ng sikat diyan sa Pasig. Si Jason Juan, barkada ko to, si Jason Juan, barkada ko. Barkada ko rin mula sa Canada, si Marcy Moncal. ang leader natin sa kabataang tambuli, si Ron Ashley Trias sa Pasig. At siyempre po, ang aking kaibigan, businessman, agriculturist, John De Guzman. Well, sa ating interview portion, una po, ang ating suki. Siyempre, pagdating sa usaping legal, ano? Ang feedback po sa atin, gustong-gusto nilang marinig ang mga opinion ni Attorney JB dahil parang tumatalas, lumalalim, at medyo mas malapit sa tama. Kasi yung mga abogado, minsan 10, minsan 100 ang interpretasyon niya. Eh. Pero pag si JB nag-interpret, parang mas malapit sa puso at sa kalagayan ng interest ng taong bayan. Dati ko na po napakilala isang HR and People's Human Rights and People's Advocate. Dati po nating congressman niya na sa San Lacas. At siya po ay dati ring law dean. Siya po ay professor din ng batas. At siya po ay yung lagi kong pinagyayabang kahit pinipigilan niya ako. Eh nakakuha po ng 87 plus 2 sa bar exam nang nakakulong. Kaya yung mga nahihirapan sa bar, magpakulong na po kayo. Baka sakaling gumanda ang grade nyo sa bar, magpakulong kayo. At ang una, Secretary General, bumati ka muna, Attorney JB Bautista.
19: Magandang araw sa iyo, Canuel, at magandang araw sa ating mga future kumpanyeros. At syempre, magandang araw sa lahat ng taga-subaybay mo mula Pilipinas hanggang sa Australia, Canada, at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
20: Yeah. Kahit oo. Ano, Attorney, kahit na hindi maganda araw-araw natin, bumabati pa rin tayo ng...
19: Oo,
20: pagandahin natin ang ating araw.
19: Alam mo, malaking bagay ang bumabati ka eh. Kasi may mga taga-subaybay ka talaga. Pagka naririnig nilang binabati ka nila sa ere.
20: Oo, natutuwa.
19: Natutuwa sila eh. Gumaganda ang araw nila, di ba? Tapos tama, Eh syempre hindi ka na iiwanan 'yan.
20: Oo.
19: Lagi na 'yang susubaybay sa iyo.
20: Katulad nung si Kuya Chris Pangilinan ng Sydney, Australia.
19: Oo.
20: Talagang paulit-ulit 'yun. Minsan mine-message pa ako na nanonood sila sa Sydney, Australia.
19: Oo.
20: So Kuya Chris, mabuhay ang ating Filipino community diyan.
19: Pagkatapos mong ipakilala sila, meron akong maliit na anunsyo.
20: Oh, 'yun. Nabanggit ko kanina, importante 'yan. Importante. Anyway, ngayon naman po, presidente 'to ng Student Council ng Law ng San Sebastian College. Anak din po ito ng aking barkada, dating USEC ng ating Department of Education. Itong batang ito ay presidente rin po ng Sui Generis, isang law organization diyan sa San Sebastian College. Walang iba. Bumati ka muna, Julian Umali.
21: Magandang hapon po sa lahat ng...
20: Lapit mo, Mike.
21: Lahat ng nakikinig at manood. Canuel, Sir JB, yung kasama ko dito. And...
20: Suki
21: natin. Also, yung sa mga kaibigan ko, si Aliana Habana, Kay Pasos, Laika, and lahat ng team ko sa Sui Generis and sa LEC din po.
20: Okay. Yung mga binabati mo, may bayad na yan. Sa airtime, bumabati ka. Ikaw nga, pupunta ka ganito, libre. Inaatid ka pa ng airpat o airmat. Eh, no?
19: Mahal ang airtime.
20: Kaya nga. Hindi, pero siya, libre. Libre nga rito. Eh. Anyway, libre. Okay lang. ito pa, no? Anak din ng kaibigan ko, kasama ko sa hanap buhay, no? Ito po ay working student pero nagtatrabaho sa kumpanya nila. Pero nakita ko na mahigpit na airpad dito kung paano ito pagalitan, utusan. Mabait na bata ito, isa pong student leader, debater, at advocate din po ng student rights. Wala pong iba kundi ang isa pa rin nating suki, si Alberto Rosario.
22: Ayun, magandang hapon ka, Noel. Kapatid Julian, Attorney JV, magandang hapon din sa lahat ng nanonood.
20: Sige, ngayon, alam na natin yung topic natin. So katulad dati, bibigyan ko kayo ng bilang aking resource persons ng pagkakataon, ano yung opening statement nyo dito sa nangyayari sa ating Senado. So Attorney JV, parang ikaw, parang pikampika ka na eh. So pwede bang... sa maikling presentasyon, mabigay mo yung pagtingin mo sa ating Senado ngayon.
19: Alam mo, Canuel, ako yung nagtrabaho dyan sa Senado eh.
20: Teka tayo nun, kay Kababi Tanyada.
19: Oo, kay Kababi Tanyada, magkasama tayo.
20: Ako, ibang iba yun, iba yung Babi Tanyada.
19: Ako, speechwriter for Senator Babi Tanyada din. Alam mo, yung si Lorenzo at saka si Bigberto Tanyada, parehong mga pinangalagaan nila yung kanilang pangalang Tanyada bilang haligi ng Senado. Kasi ako may ang pagtingin ko sa Senado kasi andyan yung ano eh, yan ang kalipunan ng the best and the brightest of our race. Ayan ang pinakamagagaling na mapipili natin sa ating mga leader.
20: Tama.
19: Kasi konseho yan eh. Hindi yan isang tao lang. Yung isang tao kasi, kung minsan, popular lang eh, nagiging pangulo eh.
20: Minsan mali.
19: Hindi naman ibig sabihin, magaling. E ngayon, sa Senado natin, nung mga panahon ng ating mga ninuno, mga lolo natin, tatay natin, magagaling silang pumili. Kasi napipili nila, sila Claro M. Recto, hindi ba? Sila Lorenzo Tanyada, Jokno. Pepe Jokno, Ambrosio Padilla, Jerry Rojas, Ninoy Aquino. Magagaling eh. Di ba? Eh ngayon, maski mga senador mismo, ngayon ha, ito mga senador na nasa loob ng Senado natin, inaamin nila na the Senate has gone to its lowest.
20: Grabe.
19: Nadir na to eh, nadir.
20: Grabe.
19: Ito na ang pinakamababa na makikita mo sa Senate. The lowest point. Nadir. Nakakalungkot yan sapagkat magkakaroon tayo ng ano eh, ng napakahalagang ano ngayon, pagtutuos sa larangan ng accountability ng public official natin. Magtutuos eh. Under Artikulo 11 ng ating saligang batas, accountability of public officers. Sapagkat may nilagak na impeachment complaint ang 257 members of the House of Congress laban kay Vice President Sara Duterte. At yan ngayon ay nakabinbin sa Senado. At ang Senado, kung inyong naaalala, about 2 weeks ago, nag-constitute na sila into an impeachment court.
20: Yes.
19: Nagsuot na sila ng kanilang mga robe, impeachment court na sila. Ngayon, imagine the situation ngayon na ang huhusga, ang magtutuos doon sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Yung isa may warrant. Nagtatago. May warrant ng ICC. Yung isa malapit nang ma-issuehan din ng warrant ng ICC sapagkat yung pangalan niya parating lumalabas.
20: Kasama doon.
19: Yung isa nag-post ng bail kahapon, ano, si Senator Jinggoy, nag-post ng bail para sa graft. Kasi yun palang ang lumalabas na warrant.
20: May susunod pa.
19: Pero yung plunder na i-file na rin, itong linggong to, kasi 10 days lang ang sandigan eh, para mag-decision sila kung para sa kanila may probable cause ba yung warrant o wala. Kasi sa warrant, probable cause ha. Kung sa DOJ yan, hindi ko alam kung ang ombudsman bound itong reasonable certainty of conviction eh. Kasi DOJ lang ang nagpalabas niyan eh. Ano? Ang talagang pamantayan ng probable cause, which is lower than reasonable certainty of conviction. Okay. Palagi ko, ombudsman should let it stay as probable cause. Sa issuance ng warrant, constitutional yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan ng mere DOJ circular or even an executive order.
20: Pwede.
19: Not even by law. Kailangan mo yung amendment. Kasi ang sabi dyan, kailangan mo yung probable cause within 10 days para mag-issue ng warrant. No? Ngayon, kung susundin natin yung pattern ng mga nangyayari, palagay ko, itong linggong to, lalabas ang warrant for plunder against Jinggoy Estrada. No bail yan. So, dalawang mangyayari. Either magtatago, magiging mag-aalab bato De La Rosa, si Senator Jinggoy.
20: Mahihirapan daw dahil may depression at tuhod eh. Mahihirapan tumakbo.
19: Oo. Kasi sinabi ni ano, sinabi ni sinong pangalan tong secretary mo, si John Vick.
20: John Vick.
19: Meron kang choice, Mr. Senator. Either subuko ka na lang o kaya ulihin ka namin. May choice eh, no? Hindi niya nabanggit na yung choice na pangatlo eh, baka magtago. Kasi ngayon, uso eh. Pinapauso ni Senator Bato eh.
20: Tsaka di kaya tanot ni Robin.
19: Kung magtago rin yan, o kaya magpa protective custody sa ano?
20: Senate.
19: Sa Senate. Kay Cayetano. Alam mo naman si Cayetano, kahit na anong kabalbalan, kaya niyang panindigan eh. Kaya niyang pangatwiranan. Kahit anong kasinungalingan, kalokohan, kabalbalan, papangatwiranan ni Cayetano.
20: Lagi may katwiran yun. Lagi.
19: Kaya sabi ko sa iyo, Kanuel, isa sa pinakasinungaling na politiko nakita ko na yan.
20: Ako rin.
19: Sa kasaysay, ako matagal na ako dito sa balat ng lupa. Isa na sa pinakasinungaling si Cayetano. Okay. So, tatlo na yan. Meron pa raw lalabas, sabi ni Ombudsman Remulla, kakasuhan nila ng plunder si Jesus Cudero. Baka sumunod agad.
20: Joel.
19: Baka si Joel Villanueva. So, lima na yan. Ha? Kakasuhan ng plunder din, itong si Marculeta, kasi sa sarili niyang bibig, kaya makikita mo kung gaano ka pulpul na abogado si Marculeta. Pulpul, ha? Ito, sinasabi ko sa inyo, bilang magiging abogadong darating, ano? May abogadong
20: marunong. Atali, yung ebidensya galing sa kanya.
19: Oo, siya nagsasabi ng ebidensya niya. Kala niya lusot na siya eh. Kasi nilusot niya yung sarili niya sa Comelec.
20: Sa Comelec,
19: Pero binigyan niya ng ebidensya yung plunder. Oh, tingnan mo yung kung gaano ka purol ang isip niyan. Talagang super purol.
20: Sige.
19: Di ba? Hindi, alam mo, yung Marculeta na yan, ewan ko, ako naman, mga halos 40 taon na ako nagpa-practice eh. Niminsan, di ko nakita bumbunan niyan sa ano eh. Sa Husgado eh. Niminsan, hindi ko narinig yung pangalan na yan sa Husgado na, alam mo yon yung kampanilya, tumiting-ting, di ba?
20: Matunog na matunog. Pangalan.
19: Alam mo naman eh, kung sino magagaling eh. Alam mo naman, alam naman naming mga nagpa-practice na abogado, sino magagaling. Kasi magagaling, kung pwede, iwasan mo yan eh. O kung kailangan talaga, paghandaan mo. Kasi magaling eh. Marculeta, sino yun? Sino yung Marculeta na yan? Biglang lumitaw, party list congressman. Tapos eh, tinira ng todo-todo ng isang sekta ng reliyon at sila ang nagdala sa kanya. Aba, milagro. Nagmilagro yung sekta. Nagawas ang senador. Ngayon, nagyayabang doon sa senado na siya na raw ang pinakamagaling na abogado sa balat ng Pilipinas. Eh, bobo nga. Diba? Kitang-kita mo, bobo na abogado. Kung hindi ka ba naman bobot kalahati, ha? Inilusot mo yung sarili mo, yung katawan mo doon sa Comelec. Pero isinilid mo sa buslo yung katawan mo sa plunder. Ano mas mahirap doon sa dalawang 'yon? Pagkahe na plunder ka Marculeta, wala ka na naman bail. So ilan na naman 'yan? Pwedeng magtatago ka ba kamukha ni Bato? O ikaw ba'y bibigyan rin ni Secretary John Vic ng choice kung magsusurrender ka na lang o ikaw ba yuhulihin? O di ilan na 'yan? Anim na 'yan. Di ba?
20: Mauubos.
19: O eh, yung magkapatid na bilyar. Eh may insider trading ah.
20: Grabe.
19: Hindi ba? O di walo na 'yan. O. Alam mo yung mga Cayetano, itong Alan Peter na to, nakalusot lang to doon sa ano, yung Caldero.
20: Ano yun, 50 million plus 50 million plus yun.
19: Yung ano, yung malaking-malaking na-plunder sila Jinggoy nung araw. Sino yun? Si
20: ano, Napoles.
19: Napoles.
20: Napoles.
19: Hindi ba, tinuturo rin yung si Cayetano, nakalusot lang. Anyway, tama yung sabi mo, Kanuel, no? Itong majority, mukhang naipon ata dito, naipon.
20: Lahat na naman sa
19: lahat ng kawatan. Na politiko natin, naipon. Eh, puro kawatan eh. Di ba? Ako, hindi na ako mag... Sorry, Noel, ha?
20: Okay lang.
19: Kasi pag na-libel ako, baka isama ka.
20: Okay lang.
19: Kasi ikaw ang...
20: Hindi, pag na-libel ka, nasama ko, ikaw abogado ko.
19: Oo, siyempre. At saka hindi tayo natatalo sa libel. Oo. Anyway, mga public officials naman yan eh. We can call out. We can call them out. Ha? They should not be onion skin. Matagal ng desisyon ng Korte Suprema. Panahon pa na Amerikano. Ganyan na sinasabi ng ating Korte Suprema. Huwag kayong onion skin. Kasi kayo, public figures na kayo eh. In-expose yung sarili nyo sa publiko eh. So, huwag kayong balat sibuyas. Gawin nyo yung trabaho nyo, hindi kayo pupunahin. O ngayon, ganyan sila karami. Ganyan sila kakengkoy. Kengkoy, kasi sinasabi kong Kengkoy, Noel, pupunta tayo doon mamaya ka, Noel, no? Kasi sabi mo nga, binabago nila yung rules nila para yung mga ikukulong tsaka yung si Bato na nagtatago.
20: Makakaboto.
19: Alam mo yung nagtatago, yung dineclare na kasi si Bato na fugitive from justice. Eh.
20: Grabe.
19: Eh, merong doctrine yung Supreme Court na pagka ikaw e fugitive, nawalan ka ng mga remedyo sa batas. Ano? Nawalan ka eh. Hindi ka maka-apila. For example, eh bakit naman fugitive kay pabubutuhin ka sa Senado.
20: Oh. Insulto sa taong bayan.
19: Insulto at talagang insulto yun. Di ba yung fugitive na, tinanggalan ng mga karapatan sa batas eh. Sa ilalim ng doktrina ng Korte Suprema. Pagkatapos kayong mga senador, para lang ma-accommodate nyo yung isang fugitive from justice na dapat, hindi naman natin sinasabing criminal yan eh. Pero pinagbibintangan na yan ng krimen na talagang seryoso. Na pagkayan eh napatawan, eh baka hindi na yan makalaya.
20: Wala na. Alam niya yun eh.
19: Oo. Kaya wala siyang parliamentary immunity dyan eh. Kasi masyadong malaki yung parusa. O ngayon, eto na ngayon yan. I'm sorry.

0: na mga makukulong, na mga tumatakas sa batas, na mga sinungaling, na mga nagpopropaganda ng fake news. Oh, bibigay mo ngayon dito yung isang napaka-sensitibo, napakaselan
1: yun
0: na bagay.
1: Sa pool. Ha? Sa pool, yung, mga kababayan, sa pool. Sa
0: yung pagtutuos. Kung meron bang kasalanan ang Vice President Sara Duterte o wala. Eh kung ito, mga lahat may kasalanan. Anong tawag natin dyan?
2: Mga...
0: pari delikto. Pare-pareho kayo may kasalanan. Di ba?
1: Tapos...
0: pare-pareho kayo.
1: Bibigyan mo ng kapangyarihang maghusga.
0: Oh, sila. Sila maghuhusga dito. Eh, ano kaya mangyayari dito sa ating impeachment court na to? Meron pa ba silang kredibilidad? Paniniwalaan pa ba sila ng taong bayan? Halimbawa, pakita mo lahat ng ebidensya. Napakalakas. Na-convincing nga yung 257 eh. Nung unang beses na in-impeach si Sara Duterte, hindi naman umabot yan. 215 lang yata.
1: 200 plus lang.
0: Pero nung nakita nila doon sa Justice Committee, gaano kalakas yung ebidensya. Nakakahiya na hindi ka bumoto na impeach yan. Nakakahiya. Ngayon, dadalin mo sa mga senador na yan. Sa ngayon kasi, sa ipinakikita nila, yung ipinamamalas nilang kakengkuya nila, no? At yung yung pagganyan-ganyan nila.
1: For lack of better term.
0: For lack of better term. Ay, ako, masakit din tawagin ko yung mga senador natin, mga kengkuya. Kasi,
1: mabait pa nga yun.
0: Alam mo, ako, nag-abisyon ako maging senador nung araw, Kanuel, nung 2010. Lumaban ako dyan eh. Kasi gusto ko rin yan eh. Dahil gusto ko talaga makapaglingkod ka doon sa mataas na chamber ng ating pamahalaan. Ano? Pero kung ganyan naman ang kasama mo, ba't ka pa magsisenador? Nakakahiya. Di ba?
1: Damay ka pa.
0: Oo, madadamay ka pa sa kakengkoy yan. Eh ngayon, kengkoy sila. Sila pa'y nangunguna magnakaw ng kaba ng bayan. Ha?
1: Kumpleto.
0: Kumpleto eh.
1: Package din.
0: Oo. Mga magnanakaw, mga sinungaling, mga kengkoy. O ngayon, boboto sila. May kasalanan ba yan? Wala. Sino maniniwala sa inyo?
1: Ayan. Attorney JB, okay. Ito ha. Introduction pa lang yan. Ganong kainit na introduction natin.
0: Umuusok
1: no?
0: Na.
1: Umuusok na. Mamaya, hihimay-himay natin yung punto per punto. Pero mamaya, i-anunsyo mo, attorney, babalik ako sa iyo, yung sa puno. Yung mga puno. Walang kalaban-laban mga puno
0: masakir.
1: Na kinatay.
0: Minasakir.
1: Minasakir. Oh. Anyway, Julian, umali, ano ang masasabi mo?
3: Ang masasabi, marami akong punto po. Una sa lahat, yung plunder po, oo, na sinasabi na non-billable. Pero once may makita ng korte or ng sandigam na ang evidence of guilt is not strong, pwede po maging billable. Doon po sa dalawang ginawa ni John Vic na nagsabi ng dalawang paraan or
1: choice
3: doon kay Jinggoy is just for respect lang po dahil senador naman. Hindi po sinasabi na si John Vic ay pabor si kay Jinggoy. For respect lang 'yon. Tapos po sinasabi din po na 'di ba ang mga bata na 'yon or mga youth sinasabi sila yung future. Pero ang mga dapat sabihin ng lahat ang mga officers or mga public officials na yon, sila yung nagdadala or nagtuturo sa mga bata na yon para maging mabuting future. Pero sa ginagawa ng Senado na yon,
1: yun nga, nakakalungkot.
3: Sa totoo lang, hindi dapat yun ginagawa ng Senate. Pasensya na po kung mukha akong hindi play safe or hindi yung lumalaro or nagsasabi na ganito ako. Hindi ko po sinasabi na pabor ako or hindi. Ang sinasabi ko kung ano yung tama. Yun lang po.
1: Tama. Ayan, mula sa ating kabataan, si Julian Umali. Pakinggan naman natin si Alberto Rosario. Si Julian pala ay law student from San Sebastian, presidente ng Student Council ng Law. At si Alberto naman po ay isang student leader from UST Law at debater at student rights advocate. Sige, Alberto.
4: Ayun, no. Bilang yung napakarami na talaga nung naipaliwanag at naibigay na punto ni Attorney JB at ni

0: Julian, no? Ang masasabi ko lang ngayon sa Senado, kasi ako fan ako ng works and record ni former Senator Jovito Salonga, no? Na katulad ng mga dating senador na sila Senator Ninoy Aquino, Claro M. Recto, sila Senator Tanyada, no? Na ang nakikita ko lang, ang laki na talaga nung pinagkaiba. Sabihin na natin, wag na doon sa kalidad ng mga kung sino at ano sila bago sila maging senador. Tignan na lang natin doon sa kung paano tumatakbo yung plenaryo, paano tumatakbo yung mga debate, paano tumatakbo yung mga diskusyon. Nakikita natin ngayon, kung noon may yung mga argumentong legal, mga argumentong para sa batas, nahaluan ng mga argumentong pampolitikal, ngayon nakikita natin parang nagiging purely political and personal yung kanilang mga pinanggagalingan at kanilang mga nagiging argumento. At pangalawang punto, hindi naman natin sinasabi na yung mga nakaraang Congress, nakaraang miyembro ng Senado ay malinis talaga, 100%. Hindi naman natin sinasabi na ganun. Dahil noon pa man, ipinaglalaban na sana walang korap, na dapat ganito, na dapat malinis ang Senado. Pero kasi ngayon, nakikita natin, nakakatawa na nakakahiya na yung mga senador ngayon, they have made themselves so obvious na kahit yung mga hindi na nakakaintindi ng kung anong nangyayari, kung nakita sila, may isip ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, o kahit nga yung tinatawag nating hindi na prudent man, kahit mga imprudent man na makikita na there's something wrong in the Senate, na magtatanong na rin. At parang mas masarap at mas naaangkop ngayon yung tanong na dating-dati pa talaga na yung mga senador ba natin bilang representante ng mga tao, bilang representante ng mamamayang Pilipino, inire-representa ba nila yung interes at kapakanan ng bawat Pilipino, o para lang nandyan lang sila nakaupo para sa kanilang pansarili at corrupt na interes?
1: Tama, salamat. Malinaw yung sinabi ng ating dalawang kabataan, ano? Siguro tama yung sabi ni Attorney JB. Pinaka cute ng description, cute in term. Kengkoy, kakengkoy yan. Kasi parang hirap hanapin ng nakakatawang, nakakagalit, nakakabwisit, parang puro katangahan, puro kabubuhan, puro ka-fake newsan. Kengkoy talaga, dahil pinaghalo-halo mo na yung mga kapalpakan Anyway, punta tayo sa mga specific issues. Pero bago yun, Attorney JB, importante itong Quirino Avenue Massacre. Baka pwedeng pakibanggit mo at pakiimbitahan na yung ating mga law students, mga leaders na subaybayan. Sige, importante yan. Importante yan.
2: Alam mo, Canuel, no, at saka itong mga future kumpanyeros natin, over the past so many days, kukunti ang nakapansin, pero may higit 200 punong kahoy na ang pinuputol dito sa Kamaynilaan, specifically doon sa Quirino Avenue. Pinuputol. Ano? May isang larawan pa ako nakita sa Manila Times na yung laki ng puno.
1: Grabe.
2: Ang haba-haba, siguro mga apat na tao yayakap para lang mayakap yung puno, ano? Pinutol. Gaano katandang puno na yun? Gaano karami na ang binibigay noon na benepisyo sa tao? Ngayon, itong aking anak, ito pinagmamalaki ko to, Canuel.
1: Kapalit natin 'yan, natin.
2: Ang pangalan niya Joaquin Lorenzo. M. Bautista. Silang grupo sila, mga taga-UP sila. Maliit na grupo lang. Nag-organize sila among themselves at saka kumuha sila ng isang kasama nila galing sa Miriam College na ang pangalan ni Elisha. Zanua. Ano siya BS in Environmental Studies. Ganyan Gumawa sila ng case study, ganun-ganun. At lumapit sila, kung pwede ro ba, at paanong pipigilin ito? Sabi ko, maraming paraan. Pwede naman kayong mag-demonstrasyon, pwede kayong mag-rally, pwede kayong gumanyan. Pero kako, para makakuha kayo ng mas matibay na pampigil dyan, demandan nyo na. demanda nyo kung sino ang nagpuputol ng kahoy. Kasi ang nagpuputol niyan ay yung SMC Southern Access Expressway.
1: San Miguel Corporation.
2: Dinimanda nila yan, SMC Southern Access Link Expressway Incorporated Corporation represented by its president Ramon S. Ang. Ano? Silang mga bata, lima sila, Joaquin Lorenzo M. Bautista, Elisha Mariel Zantua, Benjamin Luis Francia, Paul Benedict Calorina, Hana Elisa Marie Guerra, in representation of the Filipino yet, Filipino youth, and of generations yet unborn. Citizen suit ito. Itong complaint na to, ipinail nila nung Lunes ng umaga. No? Dahil may prayer for a temporary environmental protection order, TEPO.
0: Yes.
2: Magaling naman yung judge dito, na-raffle siya sa branch 41 ng RTC Manila. Doon kasi ipinail at doon pinuputol yung mga kahoy. No? Sa pamamagitan ni Judge Rosaline Misloslohha ay nag-issue agad ng notice of hearing para bistahin yung punto ng application for TEPO. Temporary Environmental Protection Order.
1: Grabe.
2: Ngayon, ganito ano? Itong bista na ito nga pala, for the benefit of your listeners, kung sino man ang interesado na manood ng bista, at inaayayahan ko si Julian at si
1: Alberto.
2: Kayo'y mga law students, maganda siguro. Alam nyo, magiging tahanan nyo na yung husgado pagdating ng araw. Kung wala naman kayong gagawin sa Lunes ng alas 9, pumunta kayo sa branch 41 ng RTC.
1: Yeah, maganda yan. Maganda.
2: Maghikayat kayo ng ilang mga kaskwela nyo, manood kayo kung paano bibistahin ito. No? At saka yung mga tagapakinig mo ka, Noel,
1: oh,
2: kung may mga kaibigan
1: natin
2: ka sa media, masabihan lang sila para mabigyan naman ng publicity at projection to. Kasi itong DENR, napanood ko itong secretary. Kuna ba ang ala nun? Kuna. Hindi ko masyadong kilala yan eh.
1: At saka yung ibang mga opisyal, ha? Lahat buong DENR.
2: Parang sila ang spokesman ng San Miguel eh. Silang nagja-justify eh. Nung pamumutol ng puno. Teka muna, di ba kayong dapat magproteksyon yan? Kaya nagagalit yung mga bata eh. Nagagalit itong mga UP students. Ha? Ano ba kayong klaseng environment department? Bakit sa halip na kayong pumigil, pag-aralan nyo mabuti at huwag nyo putulin karakaraka, eh kayo pa dumidepensa. Sabi nung kuna, nag-press conference siya eh, kala niya, bidang-bida siya. Eh sila raw, nag-post muna. Alang-alang dun sa mga nagpo-protesta. Kasi meron ng mga nagpo-pushback eh. Sinasabi nila, ba't ginagawa yon?
1: Tsaka international campaign na to. Take note.
2: Yes.
1: International yan.
2: Pero take note, post lang yon. Bukas makalaw eh, ayaw nila mag-post tuloy. Paano? Kaya kailangan, may protection ng batas. Paano? Punta ka sa husgado. Kumuha ka ng protection order. Kasi mahigpit tayo ngayon sa environmental protection. Tama. May batas tayo dyan eh. Kaya ang pinail nitong mga nila Joaquin ay yung
1: TEPO.
2: Environmental case. At muli, inaayahan ko kayong lahat.
1: Sige.
2: Na kung wala kayong gagawin sa Lunes ng o kahit may gagawin kayo, kaya lang interesado kayo kung paanong tatakbo itong kaso na ito sa pagbibista nitong temporary environmental protection order alas 9 ng umaga June 1 Monday sa branch 41 ng Regional Trial Court of Manila. Nandun yan sa City Hall natin. Sumubaybay kayo at kung pwede magpakita kayo ng suporta para dun sa ginagawang initiative ng mga batang ito.
1: Anyway, mga kababayan, ha, ito po imbitasyon sa lahat ng ating mga mamamayan. Kung maraming pupunta, baka parang rally ito, mas mabuti yun. Baka pag-exert tayo ng pressure dito po sa Ginoo, sabi nga ni Attorney JB, massacre. Ito po, environmental massacre. Kung may termino nga ho na environmental genocide, ito na po yun. Ito na po yun, grabe talaga. Kung may EJK, ito po ay EJK ng ano, ng mga puno natin at saka ng kalikasan. Anyway, abangan po natin yan at hindi natin tatantanan ang issue na yan dito sa ating programa. No? Hindi po tayo namumulitika, hindi po tayo naninira. Ang laban ng TikTok ng bayan ay katotohanan para sa mamamayan, para sa kalikasan. So ito po, kailangan lang nating i-review yung mga importanteng issue na related sa Senado. May dalawang issue na gusto kong i-address, no? sa point of view ng isang batikang abogado, si JB Bautista, at dalawang kabataang magiging abogado, yung relasyon ng ICC warrant at saka doon sa ginawang protective custody nila Senate President Alan Cayetano nung buong Senate kay Senator Bato, tapos biglang nakatakas, parang nakakalito, no? Parang nakakalito. Ano ba talaga 'yan? So, can you give an opinion on this, Attorney JB? Tapos makapag-comment din yung ating mga kabataang nag-aabuga siya. Sige, Attorney JB, ha?
2: Alam niyo,
1: warrant, ha? Tapos protective custody, ha? Sige.
2: Hindi naman kumot senador, eh. Dapat pinibigyan ng mga importanteng pribileyo. Ano? Mga ordinaryong tao rin naman yan, eh. Kaya lang, hinalo sila para gumawa ng isang particular na trabaho. At ang trabaho na yan ay gumawa ng batas para sa atin. Hmm. Ayan ang trabaho nila, eh. Ngayon, dahil sa trabaho na yan, binibigyan sila ng ilang mga privileges.
1: Hmm. Yes.
2: For example, parliamentary immunity, sa privilege speech, no? Magkakaroon sila ng magiging privilege communication. Mm-mm. Yung sasabihin nila sa loob ng Senado na hindi sila pwede ma-libel.
1: Tama.
2: Pagka sinabi nila yon. Kasi kung hindi, yung quality ng debate maapektuhan, eh.
1: Tama.
2: Pagka nilagyan mo sila ng maraming limitasyon.
1: Maraming restrictions.
2: O pagka halimbawa nagsesesyon, hindi mo yan pwedeng arestuhin. Mm-mm. Pagka ang warrant niyan, halimbawa, uhulihin siya, para sa mataas, sa mababang ano lang, mababang klase lang, less than 6 years. No?
1: Yes.
2: Pagka less than 6 years, hindi mo pwedeng arestuhin yan habang nagsesesyon. Pero hindi naman ibig sabihin, yung mga senador na yan, mas nakakagaling sa atin, mga dinudyos na natin. Yang respeto at yang paggalang, pagtingin sa kanila, pagtingala sa kanila, they should earn it. It should be deserved. It should be earned. Hindi yan brought about by office. I'm sorry to say this, ano? Yung office na yan, nauna sa ating lahat yan, nauna sa kanila yan, bibigyan sila ng prestihyo ng opisina na yan. At sa prestihyo na yan, makakagawa sila ng maraming kabutihan. Kasi maraming bubukas na pinto para sa kanila, eh. Ang problema, hindi pinto para tumulong ang ginagawa nila. Ang binubuksan nila, yung kaba ng bayan, at ninanakaw nila yung pera sa loob. Bakit? Para sa susunod na halalan, marami silang gagastusin. At habang sila ay hindi pa nahahalalan, marami silang pinamimigay na ayuda. Mga project dito, kaliwat kanan, di ba? Kala mo, galing sa kanila,
1: pero
2: saan nagagaling? Pera pala ng bayan. Oo. Ngayon, yung isa sa kanila, specifically si Bato, nagtago ng mahigit 6 na buwan. Sumesweldo,
1: ha?
2: Sumesweldo.
1: Umabot ng milyon ng sweldo.
2: Oh, yan, eh, pera natin lahat yan. Taxpayers money yan. Kinukuha niya yung pera, hindi siya nagtatrabaho. Di ba? Oh. Pagkatapos, for one specific objective, para lang iluklok itong si Cayetano sa Senate Presidency at makuha nila yung mayorya, sinundo ni Cayetano. So alam pala nila kung saan nagtatago all the while, di ba? O dinala doon, sineserve ng warrant, nagtatakbo. Itinulak yung law enforcer
1: at nadapa.
2: Oo. Tapos because he's a little overweight, di ba? Hindi siya makaakyat ng hagdanan habang tumatakbo, nadapa, nasugat yung kamay. Ginawa niyang malaking issue ngayon yun, doon sa halls ng Senado, no? Na ganyan. O dumiklara ngayon tong Cayetano dahil kakampi niya. Protective custody daw. Ano ibig sabihin nila ng protective custody?
1: Nakipag-wrestling daw sa authorities.
2: Oo. Ano ba yun? Ibig ba sabihin ng protective custody na served na yung warrant, sila muna ang custodian? Ganun ba ibig sabihin nun?
1: Yun ang hindi natin naintindihan.
2: Kasi kung custody, kung iko-custody mo, ibig sabihin, ano yan, eh?
1: Arrestado na.
2: Under restraint yan. Arrestado yan. Yun ang custody. Hindi ba? Tayo mga abogado sa ating criminal procedure, meron tinatag custodial investigation. Yes, di ba? Kasi pag na-custody ka na, hindi ka na pwedeng umuwi. Hindi na pwede. Oo. Depende na sa custodian mo kung ano gagawin sa iyo.
1: Yes.
2: O kung protective custody ka ng Senate, kasi inimbento lang naman nila yung protective custody.
1: Actually,
2: wala naman sa batas natin.
1: Actually, attorney, yung pagkakaintindi ko sa custody, kahit sa anong kaso yan, identified na nandun ka doon sa nag-custody sa iyo. Hindi ka pwedeng mawala, di ba? Halimbawa, kinustody ka ng Senate, nandun ka. Kinustody ka ng Presidente, nandun ka. Kinustody ka ng Mayor o Governor,
2: nandun ka.
1: Nandun ka.
2: Pag hinanap ka,
1: nandun ka.
2: Nandun ka. Oo, nandun ka. Siguro, bilang respeto lang sa Senado, sinabi ng protective custody, sige, protective custody, pero custody.
1: Diyan ka.
2: Ibig sabihin, diyan ka. Diyan ka nakakulong. Di ba? Kumbaga, yan ang veterans hospital mo, diyan ka muna. Habang sabihin ng sugado, ano gagawin sa'yo? Pero surrendered ka na dapat. Surrendered ka na sa jurisdiction ng court.
1: Tama.
2: Kasi ganun yun eh. Pag nag-issue ang court ng warrant, ibig sabihin, kukunin ka na niya para malagay ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng sugado. Ano? Kung hindi ka susurrender. Kasi pwede ka naman sumurrender eh. Punta ka sa sugado. No, sumurrender ka. O kamukha ng ginawa ni Jinggoy, nagpunta siya sa sandigan, bailable naman yung offense kasi graft. Nag-post siya ng bail, nasa custody din siya ng husgado. May jurisdiction over the person, no? Eh anong ginawa ni Bato? Tumakas. Kaya nga may pananagutan ngayon. Hindi lang si Robin Padilla,
1: buong Senado.
2: Kahit si Peter Cayetano na sinungaling, may pananagutan diyan. Bakit mo pinatakas 'yan? Eh sinabi mo custody mo 'yan. Ano ang pananagutan la? Obstruction of justice.
1: Sabi ni Alan Peter Cayetano, eh wala namang pinapakitang warrant eh, kaya talagang hindi tumakas. Wala namang. Tama sabi mo, sinungaling talaga.
2: Sinungaling. Tsaka, ewan ko sa ang law school ng aral 'yan, hindi marunong. Anyway,
1: attorney, issue na ng statement ng student council ng Ateneo, ha?
2: Ah, Ateneo ba?
1: Oo. Binira na siya.
2: Pero dinisown na ba?
1: Hindi pa naman disown. Pero very critical yung
2: Si Loren nga, yung assumption di ba?
1: Tinanggal siya doon sa wall of women empowerment.
2: Yeah, itong mga senador na to, hindi ba nila nakikita yung writings on the wall? Isinusukan na kayo ng taong bayan. Yung mga tao na dapat sana ay... pinagmamalaki kayo kasi dati-dati ka-eskwela kayo, galing kayo sa parehong university o parehong fraternity, sinusuka kayo. Ba naman ang kailangan yung makita?
1: Pero teka,
2: para maapektuhan yung kapal na mukha nila.
1: Pakinggan naman natin yung kabataan kasi napakatalas, napakalinaw nung presentasyon ni Attorney JB. Tignan natin ang reaksyon ng ating mga kabataan. Julian, sa warrant na yan, at saka yung custody na yan. Pinapaliwanag mo sa akin kanina yan.
3: Yes. Ang sinasabi kasi custodial investigation at yung mga custodial, ikaw yung may hawak sa tao na na-arrest. And ikaw dapat yung lahat ng, ikaw yung magsasabi na, or gagawa ng paraan na hindi umalis yun. At if umalis yun sa loob ng custody mo, ikaw pa rin yung, ikaw yung liable dun. And also dun sa ICC naman, sinasabi ng ni Bato na hindi dapat yun dahil jurisdictional thing. Eh sinabi nga ng Rome Statute naman na even if
1: umalis ka na,
3: umalis, eh basta yung kaso ay nung time na
1: miyembro ka pa,
3: pwede pa rin. Eh, actual warrant na yun yung binigay. So, ang mangyayari talaga, may probable cause para i-aresto si Bato. And, yung doon din sa mga, yung nangyari na, yung putukan and everything, hindi pala totoo.
1: Japek.
3: ginawa lang yun para lang tumakas si Bato. Etong si Cayetano naman, ingay ng ingay. Na hindi ko alam.
1: Araw-araw ang posting ha. Araw-araw pa presko niya. Anyway, Julian, napakaganda ng punto mo. Teka, pakinggan nyo ha. Nagsalita na yung kabataan as a reaction dun sa punto rin ni Attorney JB. Alberto, anong iyong Teka, diretso na natin. Ibalik natin, idiretso na natin sa panawagan mo dito sa issue na to. Sa Senado, sa kabataan, diretso na natin. Ang huling magbibigay ng statement mamaya si Attorney JB. Sige, diretso mo na.
0: Ayun, para parang summary na lang din. Ang sabi ng konstitusyon, while in session, ang mga miyembro ng Senate cannot be arrested if the punishment for the alleged crime does not exceed 6 years. And yung crimes against humanity na charged ngayon kay Senator De La Rosa, kay Bato, eh punishable po siya by reclusion perpetua. And ang malinaw lang po, the crimes against humanity is punished by life imprisonment, and so that in itself exceeds 6 years. So wala tayong dapat pag-usapan. Lahat ng mga kung ano-ano pang kalokohan na pinagagawa, protective custody na yan, unconstitutional po yan. At punta naman po tayo dun sa ano, no, sa dito ngayon kay Cayetano. At doon sa pagsundo kay Bato at pagtakas niya, no. Napakaraming espekulasyon, napakaraming ganito ganyan, ganito ganito ang nangyari. Pero isa lang po ang malinaw, eh. Sinundo nila si Bato para mapalitan ng Senate President, para sila ang humawak ng impeachment court, para makontrol nila ang takbo ng Senado bilang sila ay ang
1: senator judges
0: at sila ay miyembro ng majority ng Senado, no. At ang wala kang masabing maganda talaga. Wala. Ayun nga, yung protective custody na yan, unconstitutional, at bilang unconstitutional siya, dapat ding maging liable ang mga senador na sumuporta sa pag-lockdown ng Senate, sa pagsundo kay Bato,
1: yan,
0: at sa pagtakas ni Bato sa obstruction, anyway, of justice. At huling punto, no, sabi nga nung ni Justice Kagiwa dun sa denial niya ng TRO, no, na the justice has hidden in office, in influence, in violence, and now in the language of due process. And that ends here. And justice must not yield. At sana totoo po na maiserve sana natin, dahil 10 taon na rin po na inihintay ng mga biktima ng extrajudicial killings ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. At bago po matapos, huling statement na lang po, no, dito sa issue ng impeachment at pati na rin sa mga nangyayari sa Senado, sana po yung mga kabataang nakapikit pa, dumilat na kayo. Para sa mga diwang natutulog pa, pagka makabayang na nakaidlip pa, gumising na kayo, bumangon na kayo. At sana patuloy lang na sumuporta, patuloy lang na lumaban, dahil ang laban ng bawat aktivismo, ang laban ng bawat aktivista, anuman ang uri ng aktivismo, para yan sa mamamayang Pilipino.
1: Salamat, ang galing ng ating kabataan. Julian, panawagan mo sa kabataan, okay, bago ang last statement from Attorney JB.
3: At the end of the day, yung issues sa Senate, hindi lang naman political personalities, hindi lang leadership changes or alliances. Ito ang nagsasabi, ang democratic institutions, sila yung nag-hone sa future natin. Sila dapat yung magturo sa mga kabataan para gawin ang tama. Ang government, a public office, is a public trust. So dapat lahat ng ginagawa ng mga public officials, lahat ng ginagawa ng gobyerno, dapat para sa welfare ng mga tao. Yun lang dapat.
1: Salamat Julian. Last statement, JB. Wala na tayong oras, pero importante yung what to expect, dapat, at ano yung panawagan mo sa taong bayan.
2: Ako, tingin ko, Kanuel, magkakaroon ka na naman part 4, part 5,
1: ay,
2: part
1: 6. Hindi, so, hindi lang, tuloy-tuloy na tayo.
2: Okay.
1: Itong team, magmamonitor na tayo ng impeachment.
2: Oo. Bukod sa announcement ko na inaaya ko si Alberto, yes, at si Julian at yung mga kaibigan mo sa media.
1: We have a minute.
2: Tungkol sa June 1, Attorney JB. Para doon sa hearing sa environmental. Ako, ito na lang ang final statement ko dito. I don't care what happens to the Senate. Kung manawagan ng taong bayan na tanggalin na yan bilang isang institusyon, dahil pinamumugaran na ng mga kengkoy, mga kawatan, so what? Di ba? So what? Kung yan talaga gusto ng taong bayan. Ngayon, ang gusto ko na lang sana makita dito at makita rin ng marami sa ating mga kababayan ay magkaroon na ng reckoning. Reckoning. No? EJK, pasagutin na ang mga may kinalaman tungkol sa mga extra judicial killing. Nakakulong na si Digong. Ikulong na si Bato.
1: Si Bongo.
2: Isunod na si Bongo.
1: At iba pa.
2: At
1: marami
2: yung mga iba pang mga kasamaan la. Yung mga kasapakat nila. Isabay na doon. Kasi wala namang husgado sa Pilipinas na gagawa niyan eh. ICC lang talaga eh. Pangalawa, yung mga nangulimbat at nagnakaw doon sa ating mga flood control projects. Ayan, di ba? Sila Chis Escudero, sila Martin Romualdez. Ano? Ayan, sila Villanueva, sila Jinggoy. Andiyan na, nakikita na. Sinabi naman ni BBM kahapon eh, in a press conference. Oh, yung pinangako ko sa inyo, na magkakaroon ng mga ikukulong dyan, na hinahanap ninyo, eto unti-unti, o sana mangyari yan.
1: Anunsyo na yun.
2: Reckoning nung mga nangulimbat sa pera ng taong bayan ay mapasagot na. Reckoning dito sa mga ginawa ng ating Vice Presidente. Ano? Na pangmumura, di ba?
1: Pambabastos.
2: Pambabastos.
1: Minura juice.
2: Yung sasabihin, papapatay niya to, papapatay niya yan. Pagkatapos yung mga pera, bilyon-bilyon na pera, dumaan sa kanyang ano eh, sa kanyang account na hindi maipaliwanag at ayaw niya ipaliwanag. Reckoning. Sumagot ka ngayon. Ano? Yan mga yan, Kanuel. And in the end, kung gusto pa ng tao, ituloy-tuloy. Miski ang gobyerno mismo, pasagutin sa lahat ng mga kakulangan at mga pang-aabusong nangyayari sa ating
1: accountability.
2: Accountability.
1: Accountability.
2: Oo, yan ang nakikita ko na sana sa taong ito, magkaroon tayo ng maraming kasagutan. At ako'y nagpapasalamat dito sa ating mga kabataang kasamahan natin. Si Alberto at saka si Julian at mga kasamahan nila na nagpapakita na sila ng kanilang concern, ng kanilang pagmamalasakit.
1: Tama.
2: Para sa magiging kinabukasan ng ating bayan. After all, kanino ba to kundi sa inyo rin?
1: Anyway, Attorney JB, maraming salamat sa iyo. Attorney JB Bautista, our former congressman, Julian Umali, Alberto Rosario. Nag-overtime na po tayo, pero tama si Attorney JB. Hindi lang po ito part 4. Ito po ay magiging regular na. Expect mga every 2 or 3 weeks, depende na sa development sa impeachment dyan sa Senado. Mas makikita nyo po itong mga gwapong mga bisita ko dito sa aking programang TikTok ng Bayan. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po. Subaybayan po natin ang programang ito. Makilahok tayo, makialam tayo. Ito po ay pera ng bayan. Ang pinaglalaban natin ay katarungan para sa Pilipinas, accountability. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, para sa TikTok ng Bayan, Radyo Pilipinas 1. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.
2: Ayos.
4: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Maharlika Investment Corporation at mga energy agencies magtutulungan para i-modernize ang power transmission sa Mindoro. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Formal lang nilagdaan ng Maharlika Investment Corporation ng isang kooperasyon kasama ang pangunahing ahensya sa enerhiya ng bansa upang i-rehabilitate, i-modernize at paunlarin ang power transmission infrastructure sa Mindoro Island. Ang kasunduan ay nilagdaan ng MIC, National Power Corporation, National Transmission Corporation at National Electrification Administration sa isang whole of government framework na naglalayong palakasin ang reliability at resiliency ng Mindoro small grid at suportahan ang pangmatagalang pangangailangan ng isla sa enerhiya. Ayon sa kasunduan, mamumuno ang MIC bilang strategic investor sa proyekto kabilang ang pagpapondo, technical studies at posibleng rehabilitasyon at upgrade ng off-grid transmission assets ng MPC. Ang NEA naman ang mamumuno sa koordinasyon at implementation habang mabibigay ang Transco ng technical expertise bilang small grid system operator. Ang MPC ay susuporta sa administratibo at magbibigay ng operational data para sa proyekto. Ang Mindoro Small Grid ay kasalukuyang single-loop 69 kV network na walang redundancy at madalas nagdudulot ng service interruptions at island-wide outages. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magkakaroon ng big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa Mean of Plat Singapore o MOPS, ang price rollback o pagbaba ng presyo ng diesel ay mula 7 pesos at 50 centavos hanggang 8 pesos at 50 centavos bawat litro, habang ang gasolina ay mula 4 na piso hanggang 5 piso bawat litro. Ang rollback ay bunsod sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at inaasahang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Energy, ang ika-21 paggalaw ng presyo ay umabot sa 49.72 pesos bawat litro ng gasolina, habang 46 pesos at 84 centavos sa diesel at 40 pesos at 50 centavos per liter sa kerosene. Paganda para sa impeachment trial, pinaiigting ng Kamara. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang paghahanda ng mga prosecutor ng Kamara para sa nakatakdang impeachment trial sa Senado. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidri, kasalukuyang sinusuri at binabalikan ng prosecution panel ang mga ebidensyang nailahad sa mga naunang pagdinig bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Sinabi rin ni Asidri na nakikipag-ugnayan ang Kamara sa iba't ibang sektor at mga stakeholders na nagmamasid sa proseso ng impeachment. Binigyang din ito na mahalaga ang pagpapatuloy ng impeachment dahil bahagi ito ng pagtiyak ng pananagutan ng mga nasa pamahalaan at pagpapatibay ng mabuting pamamahala. Samantala, tinugunan din ni Asidre ang mga puna na nakatutok ang Kongreso sa impeachment sa kabila ng iba pang isyu na ang bansa. Anya, tuloy-tuloy pa rin ang pagtalakay ng Kamara sa mga panukalang batas at mga hakbang upang matugunan ang mga suliraning pang-ekonomiya at iba pang hamong kinakaharap ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 2 trainees ang namatay sa heat stroke habang sumasailalim sa military training sa Capac, Tarlac. Ayon sa Philippine Army Training Command o TRACOM, nakasaad sa official medical certificates na nasawi sa brain complications at swelling o encephalopathy ang dalawang ito sanhi ng heat stroke. Paliwanag ng TRACOM, ang secondary complications ng heat stroke ay pagbabago ng pag-iisip o mental behavior, agitation, restlessness, delirium, seizures, coma at multiple electrolyte imbalances. Nagpaabot naman ang Philippine Army ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang nasawi na mga candidate soldiers mula New Corella, Davao del Norte at Lamitan City, Basilan. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ako po pala si Mark Ryan Marcelino, taga Zamboanga City, at nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng number 1, pagbabasa, awareness kung ano nga ba ang executive order ng Pangulo about sa ating national energy emergency sa opisina. Careful kami sa paggamit ng aming mga appliances. Number 1, yung aircon. Pinapatay siya tuwing lunch break, no, or hindi siya ginagamit or kung walang tao sa opisina. And sa bahay, hindi na kami masyadong gumagamit ng electric appliances. No, maari kung gamitin na lang ang, kumbaga, yung traditional na ano, pugon. Yun na lang para mas makatipid sa kuryente. Yun lang po.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
8: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila. Kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Music and memories. Music and memories.
11: Light the corners of my...
13: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Bali, tatlong klase yung sinabi mong harana ng puso eh. Sino yung una doon para kay Ate Loli? Sino naman yung para kay Ana? At sa doon sa extra, extra pa.
1: Meron pa.
0: Oh, sino yun? Sino yun?
1: Wala pa.
0: Wala pa.
1: Naghanap, naghanap pa.
2: Binati naghanap. Kapitana, kapitana. Nabati mo na ba?
1: Oo, binati yun. Kapitana, binahawit kanina.
0: Harana ng puso ni Nico Rome. Ang susunod na manawit ay si Colas Enriquez. Bawal magamot, sabi ni Willie Garte.

0: tinikling? Ang tinikling po ay nagmula sa pangalan ng ibon, tikling. Yung tikling, kakandikandirit, yun ang tinikling. Doon siya nakuha sa salitang yun. Dalawang tinig ni Eddie Suarez at Isali Prim, lambingan.
1: Pag-ibig mo at pag-ibig ko.
0: Doon na agad. Pag-ibig mo at pag-ibig ko. Yun, sige.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
0: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas,
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
7: Servisyong kailangan,
1: direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo

0: shout out sa lahat ng mga nakikinig sa amin. Higit sa lahat para kina si Julio Rubin, yung Bilasco, taga Marikina. At happy birthday din sa kanyang misis na kapatid ng misis ko, si Consolacion Rubin. Ngayon din, kuya? Hindi pa. Ngayon din sa ating mga station manager sa FM band, si Cheche Ayuste at kay Marinela Texon.
1: Si Andy Poblete.
0: Ngayon si Andy Poblete sa aquarium. At si Julius Umab. Wala lang si ano, si
2: Sam.
3: Wala si Sam.
1: Wala si Pes.
0: Ngay Marisol Malimbad kanina nandiyan eh. Ang susunod na awit ay si Sally Prim Sampagita.
4: Para kay Kapitan Alma Vega Benaventura at ang panyong aerobic group.

0: Sampaguita.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
22: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Ang aking awitin, Tony, ay nihahandog ko kina Tessie Osorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Ray Lucero, kay Emma Regis Au Aligada, kay Tina at kay Senis Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, gayon din kay Jenny Acop ng PIA Security.

0: Pag-ibig ko'y ingatan, sabi ni Eddie Suarez. Sunod naman na awit ay si Colas Enriquez, Mahawi Man ang Ulap.
1: Inihali ko po itong awitin kong ito para po sa tiyuin ko na si Richard Enriquez, ganun din po sa mami ko na si Gracie Warren, ganun din po sa kay Ninang Crystal Baltasar.

0: Tallahassee,
1: 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!

0: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
1: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang unan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Sally Prim, paano kita malilimutan?
8: Sa mga nagre-request po ng Cinderella. Para po sa inyo.

0: sali po yun. Paano pa kita malilimutan? Tinatanong mo yan kay Joe, Boyet.
1: Una mo.
0: Ah, sige. Okay.
1: Paano pa kita malilimutan? Boyfriend.
0: Yun, ang susunod na manawit ay ako na. Tapat na sumpa.
1: Ayan.

0: Eddie Suarez, batid ng Diyos.
1: Ano yung handog natin sa family si Huko, kay SP, kay April, kay Alma si Huko, kay Kapitana Alma Bonaventura, Kagawad June, Bonaventura, kay Kagawad Vicky Nicolas. Gayon din kay Lodi Silvestre at kay Marie Crispagia Cruz. Batid ng Diyos.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Aspeto, no? Lalo na para sa ekonomiya, sa depensa at security needs ng hindi lang ng ating bansa at sa bansang hapon na din, no? Itong pagbisita na to ay makakatulong din na mabalik ang investor confidence sa ating bansa, lalo na kung mas tututukan natin ang ease of doing business, mapababa ang presyo or cost of of doing business, at matutukan talaga ekonomiya at hindi politika.
4: Opo. Sir Astro, gaano po ka-importante, lalo na tayo po ay nakaranas ng epekto ng krisis dyan po sa Middle East?
3: Yes, ang laki ng epekto, no? Nakita niyo naman, tumaas ang presyo ng bilihin, tumaas ang inflation, at humina ang ating ekonomiya, bumagal, no? So talagang kailangan talagang pag-usapan to ng pag-isipan na maayos ang ating gobyerno, no? Kaakibat doon ito ang pribadong sektor dapat, no? At lalo na ang mamayan, para naman malampasin natin itong mga krisis na ito.
5: Sir Astro, siguro yung kadalasang tanong ng publiko, kailan ba mararamdaman? Lalo pat alam naman natin na maraming kasunduan ang napirmahan sa naging pagbisita nga ni Pangulong Marcos dyan sa Japan. Kailan mararamdaman ng mga Pilipinong epekto nito, Sir Castro? Astro?
3: Yes, well, narinig natin na around 210 billion pesos from Japanese companies and around $13 billion, if I'm correct, na development financing and commitment ng Japanese government. So malaki ito. Itong commitment ng gobyerno hapon ay dagdaga investments talaga sa ating bansa at makakabigay ng trabaho at kita para sa ating mamayan at dagdag sigla sa ating ekonomiya. No? So the Japanese commitment of the Japanese government or energy infra and defense needs will already be a big help to our country as well. No? Pero again, we should put our house in order, no? Focusing on the ease of doing business and focusing on the economy. Pero kailan mararamdaman? Ano ba yung talaga mararamdaman agad? No? Yung mararamdaman agad, well, it will definitely boost immediately investor confidence. No? Sana. And it also helps accelerate the existing projects that we have with Japan, no? Like the railway projects that we have with them now. No? So yung agreement na yun, also pala yung agreement between the private sector and Japanese businesses during the visit will help generate not only investments but also trigger job creation. So yung mga immediate na projects na andyan na pag-agreehan na between our two governments and also the private sector, this will eventually trigger job creation.
4: Opo, Sir Astro, naka-focus din po yung mga Japanese companies sa expansion ng paggawa ng mga vessel. Pareho po ba yung nakikita niyong pananaw doon sa tingin ni Pangulong Marcos na posibleng umarangkada pa yung ship building industry po natin?
3: Yes. Oo, napaka-importante yan. No? Napakahalaga ng ating ship building industry, ng shipping industry actually as a whole. No? Matagal na naming pinaglalaban yan sa pribadong sektor, sa akademiya. No? Considering that we're an island nation, ang dami nating mga islands pati. Na pag pamalakas natin yung shipbuilding na yan, ang shipping industry, malaking tulong yan sa ekonomiya sa pagdadala ng ating mga kababayan, pagdadala ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. It will also help to the lowering of cost of doing business. So maganda yan.
4: Opo, Sir Astro, itinuturing na makasaysayan itong mga event na dinalohan ni Pangulong Marcos dahil una, siya yung ikalawang world leader na binuksan yung Imperial Palace po para sa kanya na imbitahan, ano? At humarap din siya dun sa National Diet. Ano po yung nakikita niyong kahulugan nito para sa liderato ng administrasyon? Gaano po kalaki yung tiwala nila kay Pangulong Marcos para ipagkatiwala yung mga ganitong pribilehiyo?
3: Well, sa kadahilanan na yan, talagang seryoso ang bansang Hapon, ang Imperial Family, no? Sa pagkakarelasyon sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. No? Ito talaga ay important rin considering that it will help attract other investments. No? Itong kumpiyansa na ito will hopefully magnet also other investments and additional confidence to our country. No? Kasi bihira nga ito nangyayari sa isang presidente, sa isang gobyerno.
5: Mm-hmm. Sir Astro, sorry, lihis lang ako ng konti kasi may lumalabas na projection yung Bangko Sentral na pwedeng lumampas ng 7% yung inflation. Sa tingin niyo po ba ay posible ito, sir?
3: Well, posible pa rin ito dahil hindi pa din tapos ang kaguluhan sa Middle East. No? Until the oil problems are not solved, we may see prices of goods and services still going up. No? Kaya kailangan talaga ito harapin ng maayos ng ating gobyerno para di na lumala pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
4: Mm-hmm. Sir, ang pinaka-apektado po kasi sa tuwing bumibilis ang inflation ay yung tinatawag nating bottom 30% ay yung mga pinakamahirap. At sa ngayon po ay nagbibigay na ng ayuda ang administrasyon. Ano pa po yung nakikita niyong pwedeng gawin para maibsan po itong inflation at paghihirap ng mga Pilipino na tinamaan niya po nitong sobrang mahal na presyo ng langis?
3: Oo. So, dapat palakasin pa rin ng natin ang crisis system, no? Hinarap natin ang crisis sa oil crisis. Last year, nag-umpisa na yung kaguluhan sa governance, no? Dahil doon sa so-called DPWH problems. No? Ngayon, hinaharap natin talaga yung problema rin sa El Nino. So kailangan talaga palakasin ang ating crisis system, no? At mabilis ang action. Yung mga napag-usapan na solusyon ay dapat bilisan, implement, no? Yan dapat ang maging priority, no, para talagang maprotektahan ang ating ekonomiya. Tutukan ang micro, small and medium enterprises at middle class, no, dahil importante ito at malaki ang role nila sa ating ekonomiya. For now, medyo hindi pa yata natutukan ng maayos, no. So, iwasan natin na maging K-shape ang economy, no, wherein the rich gets richer and the poor gets poorer. So, we really need to prioritize economics rather than politics.
5: Mm-hmm. Sir Astro, panghuling tanong na lamang po, pero sa tingin niyo po ba, kumusta yung kondisyon ng ating ekonomiya sa kabuuan at present po, Sir Astro?
3: Well, umuusad pa naman ng maayos ang ating ekonomiya. Yun nga lang, no? Sa ngayon, ang bigat talaga ng ating nakarap. Dahil sa kasalukuyan na krisis, sa langis, sa El Nino, at krisis din sa politika, no? Mataas ang ating inflation last month at sa bumagal ang ating ekonomiya nung nakaraang first quarter, no? So dapat lang talaga, kailangan talagang harapin na natin ng tama ng ating gobyerno, patulong ang pribadong sektor at ng ating mamayan, itong mga krisis na ito, no? Better if we really focus on all our efforts on our economy, no? I do hope our elected leaders and other leaders can be a voice in the wilderness. Let us all help calm the emotions of everyone, no? And just be more focused on the needs of our economy rather than politics. I think we can always bring back the glory days of our nation. No? Sana mangyari at kayanin po natin.
5: Alright, maraming salamat po, Sir Astro del Castillo, sa oras at bagad ng gabi po.
4: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil po yan sa manipis na reserba ng kuryente. Itinaas ito mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, ilang malalaking coal plants sa Visayas ang hindi pa rin gumagana. Naglalabas ng yellow alert ang NGCP kapag hindi sapat ang reserba ng kuryente sa contingency requirements ng grid.
5: Samantala, pinaimbestigahan na sa kamera ang mataas na singil ng kuryente ng Meralco. Ipinariripaso rin ang pagpapatupad ng lifeline rate subsidy. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Nananawagan ng Akbayan Party List katuwang ang mga labor at renewable energy advocates sa Kongreso para paimbestigahan ang Manila Electric Company o Meralco dahil sa mataas na singil sa electricity bills. Sa ilalim na House Resolution Number 995, nananawagan ang mga mambabatas mula sa Akbayan sa House Committee on Energy na paimbestigahan ang pass-through at subsidy-related charges. Kabilang dito ang Fit All, Jaya All, Missionary Electrification Charges, taxes at karagdagang bayarin alinsunod sa ERIPA at Renewable Energy Act. Nananawagan din sila sa Kongreso para i-review ang pagpapatupad sa Lifeline Rate Subsidy Program. Ayon kay Cheng Pagulayan ng Akbayan Green Working Group na dapat palakasin ng gobyerno ang pagpapatupad ng polisiya sa renewable energy.
7: Yung ating energy mix, no, at yung plano nila for energy transition ay hindi talaga siya transition. Nagdadagdag lang sila ng renewable energy sa mix. pero nandun pa rin yung reliance sa imported na fossil fuels. At ang nararanasan natin, energy addition, hindi siya transition.
6: Iginit din niya na posibleng magkaroon ng added cost ang pagtutulak ng Meralco para sa solar energy regulation. Ayon naman sa Department of Energy.
8: Ang pinag-uusapan niya yun sa Congress ay magkaroon talaga ng organized na accreditation ng mga installation ng nitong mga solar equipment or technology, kasi ang trend ho ngayon ay hindi na lang ho yung malakihang mga buildings, no? In fact, marami na ho talaga ang gumagamit even to the residential level.
6: Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Meralco na suportado nito ang mga hakbang ng pamahalaan at energy industry para makahanap ng pangmatagalang solusyon upang mapababa ang singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, aktibo ito sa pagpapatupad ng mga hakbang para mapagaan ang pasanin ng mga consumer sa ilalim ng pamumuno ng DOE at gabay ng ERC. Paglilinaw ng kumpanya na malaking bahagi ng bill ay napupunta sa generation charges na naaapektuhan ang presyo ng langis, supply ng kuryente at galaw ng pamilihan. Sinabi rin ng Meralco na transparent ang kanilang billing system at karamihan ng mga singil ay pass-through costs. Bukas din anila ang kumpanya sa pakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders para sa makatarungan at pangmatagalang solusyon sa mataas na singil sa kuryente. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Bayan, hinikayat ng National Water Resources Board ang publiko na magtipid sa tubig kasunod ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon po sa NWRB, bumaba sa 173.4 meters ang level ng tubig ng dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig ng NCR. May ginagawa ng contingency measure ang NWRB dahil sa posibilidad na magtagal ang El Nino hanggang sa buwan ng Disyembre. Una na pong iniulat ang PAGASA na nasa 25 probinsya na ang nakaranas ng tagtuyot kasama na ang Metro Manila.
5: Abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend. Scammer na gumagamit ng pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan para mangikil, arestado ng National Bureau of Investigation.
4: At ano nga ba ang pagkakaiba ng mga kaso ng katiwalian tulad ng graft, plunder, malversation at iba pa? Alamin po yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
9: Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Ikang ulat bayan weekend, idiniklara na po ng PAGASA ang pagsisimula ng southwest monsoon o habagat. Dahil dito, asahan po na ang paminsan-minsan hanggang sa madalas na pagulan at thunderstorms, lalo na po sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang pagsisimula ng habagat ay posible ring palatandaan ng pagpasok na ng panahon ng tag-ulan.
1: Samantala, kumuha naman po tayo ng update sa Bagyong Domeng. Ihatid po sa atin yan ni PAGASA Weather Specialist Munir Baldomero.
2: Magandang gabi po sa lahat po ng ating tagapakinig. So narito po ang latest dito sa binabantayan po nating bagyo na si Typhoon Domeng na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So as of 4 PM kanina, yung kanyang sentro is namataan sa layong 815 kilometers east of Northern Luzon na may maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umabot ng 150 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos north pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kasalukuyan wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind siguro sa anumang bahagi po ng ating bansa, pero inaasahan po natin na hihilain po nitong bagyong Domeng ang habagat ngayong weekend hanggang Monday. So malaking bahagi po ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan dahil po sa tinatawag po nating enhanced southwest monsoon. At kasalukuyan po itong kumikilos pa generally kumikilos po ito pa din northwestward hanggang bukas bago po ito mag-recur patungo dito sa may Okinawa, Japan. Sa ngayon po ay inaasahan po natin na magdadala lang po ito ng mga biglang bugso na malalakas na hangin sa ilang bahagi po ng Visayas at particular dito rin po sa bahagi po ng Mindanao at dito sa natitirang bahagi po ng Luzon. At yan po ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Munir Baldomero.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Munir Baldomero. Bayan, isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdawit sa Malacañang sa mga kontrobersyal na isyu sa Senado. Ang sabi pa ng Pangulo, nakakatakot at hindi niya inakala na malulugmok sa napakababang level ang mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
3: Nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Mula sa nangyaring gun-related incident noong May 13 hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kamakailan. Malayuan niya ito sa lagay ng Senado noong siya ay senador pa lamang.
4: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. It's about work. It's not about personalities. Eh, nagbago eh. Tapos narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan.
3: Hindi anya lubos maisip na aabot sa ganitong punto ang Senado, lalo na ang pagkanlong sa pugante.
4: How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do.
3: Itinanggi rin ng presidente ang alegasyon na tinatarget umano ng pamahalaan ng majority bloc kasunod ng serya ng mga kasong inihahain laban sa mga senador na miyembro nito. Punto niya, ang paghahain ng kaso ay batay sa mga resulta ng investigasyon ng Ombudsman at DOJ.
4: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
3: Hindi naman pabor ang Pangulo sa isinusulong na online voting ng ilang senador. Anya, walang sapat na dahilan para payagan ang panukala.
4: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But there, I do not see any particularly good reason for us to allow it now.
3: Dagdag pa niya, tila isinusulong ito para sa kapakanan ng iilang senador.
4: It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato. dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
3: Itinanggi din niya ang sinabi ni Senador Dante Marcoleta na walang basbas ng Malacanang ang Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true.
3: Mariin din niyang pinabulaanan ang mga naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na isinusulong umano ng pamahalaan na baguhin ang konstitusyon para mapalawig ang termino ng Pangulo.
4: The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know.
3: Punto niya, nakasisira ang fake news kaya mas maigian niyang maging maingat sa pinagkukunan ng impormasyon. Kene, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
0: 90,000 piso ang binayaran ni na Senator Jinggo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para makapagpiyansa sa kasong graft. Kaugnay po yan ang umano'y kickback sa flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Matapos lumabas ang warrant of arrest laban kay Senator Jinggo Estrada para sa kasong graft kaugnay ng issue ng flood control projects, dumating sa Sandigan Bayan si Estrada para makapagpiyansa kung saan una nang itinakda ng korte na nasa 90,000 pesos ang piyansa sa naturang kaso. Sa pagdating ni Estrada sa Sandigan Bayan, naging mahigpit ang seguridad para sa senador. Sinubukan ng mga mamamayag na hingan ng payag si Estrada kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito, pero hindi nagpaunlak ang senador. Bago makapasok sa clerk of court ng 2nd Division, nagkaroon ng kaguluhan kung saan nagkaroon ng tulakan at sigawan.
6: Oh my God!
5: Matapos ito, dumaan na sa proseso sa Estrada ng Sandigan Bayan kabilang na makapagpiyansa. Hanggang sa makaalis ng Sandigan Bayan ay hindi nagpaunlak ng panayam sa Estrada. Sa inilabas na pahayag ni Estrada, kanyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. Iginiit ng senador na walang basihan at katotohanan ng mga ito. Anya, kaya siya nagpiyansa ay kanyang nire-respeto ang rule of law at judicial institutions gaya ng Sandigan Bayan. Kasabay nito, umaasa si Estrada sa pagiging patas at pagkakaroon ng due process. Anya, sana mangimabaw ang pagkakaroon ng hustisya at katotohanan. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagugat ang mga kaso kabilang ng isa pang count ng graft at non-bailable offense na plunder mula sa mga illegal na budget insertions at project allocations sa DPWH infrastructure portfolio noong taong 2025. Aabot umano sa 573 million pesos na halaga ng kickback ang naideliver kay Estrada. Bago nito, una na naghain ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest ang kampo ni Estrada sa parehong 2nd at 5th Division ayon ka Attorney Noel Austria, abogado ni Estrada.
7: What we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder.
5: Anya, paano sila makakapaghain ng motion kung hindi pa nila alam ang basehan ng kaso? Pero sila, Anya, ay susunod sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, wala pang inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division na siyang may hawak sa kasong plunder.

0: Samantala, matapos ang pagdating ni Estrada ay dumating rin sa Sandigan Bayan si Bonoan para makapagpiyansa. Si Bonoan ay kapwa-akusado niya sa dalawang counts ng graft at sa kasong plunder. Rod Lagusad, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Bayan, sa gitna ng patuloy na kampanya laban sa katiwalian, pinagtutuunan ng pansin ang iba't ibang kasong isinasampa laban sa mga opisyal ng gobyerno pare-parehong tungkol sa katiwalian tulad ng plunder, graft at malversation. Pero ano nga ba ang pagkakaiba niyan? Alamin po natin sa ulat ni Sheila Natividad.
2: Naging bahagi na ng pang-araw-araw na balita ang mga usapin hinggil sa korupsyon sa pamahalaan. Ang plunder, graft at malversation ang ilan sa mga pinakakilalang kasong isinasampa laban sa mga tiwaling opisyal. Muling nabigyang pansin ng mga ito sa mga nagdaang investigasyon kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga flood control project. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng mga kasong ito? Ang plunder o pandarambong ay krimeng nakasaad sa Republic Act 7080. Nangyayari ito kapag ang isang public official ay nagkamal ng illegal na yaman o ill-gotten wealth sa pamamagitan ng iba't ibang gawain habang nasa tungkulin. Maaari rin itong maisagawa kasama ang iba pang mga tauhan o kasabwat. At upang maituring na plunder, dapat umaabot sa hindi bababa sa 50 milyong piso ang halaga ng nakakamal na pera. Ang kaparusahan dito ay reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Mga kilalang kaso ng plunder ang kinasangkutan noon ni Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng PDAF scam. Samantala, nasasangkot hanggang ngayong 2026 sa plunder case si Senador Jinggoy na kaugnay naman ang umano'y kickbacks mula sa flood control projects. Pangalawa, ang graft. Iba ito sa plunder dahil hindi kailangang may nakuha o nakamal na tiyak na halaga ng pera. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019, maraming uri ng gawain ang maaaring maituring na graft. Kabilang dito ang pagbibigay ng hindi makatarungang pagor, pagdudulot ng pinsala sa pamahalaan o pribadong tao, at iba pang pang-aabuso sa kapangyarihan. Isa sa mga pinakakilalang provision nito ang Section 3E na tumutukoy sa pagdudulot ng undue injury o hindi makatarungang pinsala sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan sa tungkulin. Ang mapatutunayan namang guilty sa graft ay maaaring mahatulan ng pagkakakulong at mawalan din ang karapatang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Pangatlo, ang malversation. Ito ay tumutukoy sa pagnanakaw, paglilihis o paggamit ng pampublikong pondo o ari-arian para sa sariling pakinabang o sa layuning hindi pinahihintulutan ng batas. Kaya't ang mga public official na may pangangalaga o pamamahala sa pondo ng pamahalaan ang karaniwang nananagot sa kasong ito. Ang kaparusahan sa malversation ay nakadepende sa halaga ng pinag-uusapang pondo. At katulad ng graft, ang kaso rin ito ang isinampa sa mag-asawang kontraktor na Discaya at Senador Bong Revilla, kaugnay ng flood control projects. Ang pag-unawa sa mga kasong ito ay mahalaga upang mas mapalakas ang pananagutan ng mga nasasangkot at mas mapaigting ang pagbabantay ng mamamayan sa kabanang bayan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Iginiit ng ilang kongresista na hindi lamang sa nakatakdang impeachment trial nakasentro ang Kamara ng Representantes. Anila, pinaghahandaan na rin ang paparating na botohan para sa Kalinga Bill na nakatuon sa problema sa enerhiya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Pinabulaanan ng House of Representatives o Kamara na nakatuon lang ang kanilang pansin sa inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Depensa ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, abala rin ng Kamara para pagbotohan ang House Bill 8834 o Kalinga Bill na nakatuon sa pag-agapay sa energy emergency crisis at pagpapatibay ng supply chain. Samantala, ikinataka ni Representative Asidre ang biglang pagkabuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na parang ginamit lang aniya para maialis ang atensyon ng publiko sa impeachment.
4: Ako pareho ako ng katanungan ng marami, no, na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit. Why the sudden shift? Why the sudden urgency?
3: Ayon sa kanya, bagamat usapin ito ng accountability, dapat na nakabatay ito sa tamang proseso ng batas at hindi sa pamamalitika o pagpapalaganap ng pansariling naratibo.
4: I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability.
3: Giit pa niya, dapat ito

0: On sa ebidensya ang impeachment sa kabila ng mga lumalabas na survey patungkol sa kaso at pagpapairal ng trial by publicity. Ayon sa latest survey ng Okta Research, 69% ng mga Pilipino ang naghahangad sa tapat na gobyerno at sumusuporta sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Binigyang diin ni University of the Philippines Professor Ranjit Rai na dapat pagtibayin ng Kongreso ang mga batas para sa mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino gaya ng pagkontrol sa presyo ng bilihin at pagtaas ng sahod. Paglilinaw ni Professor Rai, ang mga pananaliksik ay binuo para ipakita ang pagsuporta ng tao sa proseso at hindi lang para sa hatol ng publiko.
1: So it's important to understand that they're not supporting conviction. What they're supporting is a process. And that's significant.
0: Ayon din sa pinakahuling datos, naitala na bumaba rin sa 49% ang trust rating ng vice-presidente na kung saan ito ang pinakamababa sa apat na pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Team Pinas Executive Director Carlo Flores, layon ngayon ang programa nilang Bantay Senado na ipaunawa ang kaso sa publiko sa pinakapayak na paraan at kalampagin ng mga uupong Senator Judge sa kanilang tungkulin.
2: Ang layon ng Bantay Senado ay magkaroon ng kagyat o mabilis na pagtitipon ng mga communities, both physical sa mga barangay, sa mga simbahan, sa mga paaralan, para ipaliwanag sa lengguwahe na payak at naiintindihan ng mga tao. So, ibig sabihin, yung mga volunteer natin ng mga influencers, guided by their our volunteer legal team, ipapaliwanag ano yung nangyari sa proseso kahapon, bakit siya mahalaga. At i-communicate yan, either English, Tagalog, kung gusto nyo, Yangstana o Genggeng, para maitawid natin yung lingwahe at maunawaan ng mga kababayan.
0: Patuloy ngayon ang pagsusuri ng kamera sa mga hawak nitong dokumento at ebidensya bilang paghahanda sa napipintong impeachment trial sa Senado. Elijah Canlas para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, pinasinungalingan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga usap-usapang matatanggal sa pwesto si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya. Sarap yan ng isyu gaya ng pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon sa Pangulo, patuloy niyang pinagkakatiwalaan si Rimulya at wala siyang planong palitan ito sa pwesto. Hindi inaalis ng Pangulo ang posibilidad na may mga taong interesado sa posisyon, kaya kumakalat ang naturang mga haka-haka. Nilinaw rin ng Pangulo na ang tanging pagbabago lang sa kanyang gabinete sa ngayon ay sa Department of Labor and Employment matapos na magbitiw sa pwesto si dating Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kalusugan at pinalitan siya ni dating Senator Francis Tolentino. May nakitang katiwalian ng Ombudsman sa paggamit ng nakalaang 30.5 million pesos na Quick Response Fund ng Catanduanes. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
4: Sinispinde ng Office of the Ombudsman si Catanduanes Vice Governor Robert Fernandez at 11 miyembro ng sangguniang panalawigan ng 6 na buwan ng walang bayad. Nagugat ito sa reklamo ni Catanduanes Governor Patrick Azanza matapos ang umunay irregularidad sa paggamit ng alokasyon ng 30.5 million pesos Quick Response Fund ng lalawigan kasunod ng pananalasa ng bagyong Juan noong Nobyembre. Binago mo ng sangguniang panalawigan ang panukalang paggamit at alokasyon ng QRF ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kung saan higit 26 million pesos ay para sa cash assistance in business na goods. Ang naturang ordinansa ng sangguniang panalawigan ay na-veto ni Azanza kusan anya sa ilalim ng DBM, DILG and RMC Joint Circular 2013-1, hindi kasama ang cash assistance sa agarang tulong. Binigyang diin ng gobernador na dahil sa pagkakantala ng paggamit ng QRF ay hindi agad natugunan ang pangangailangan ng nasa higit 39,000 na mga apektadong pamilya. Sa kautosang inilabas ng Office of the Ombudsman, may malakas anlan na ebidensya na nagpapakita ng guilt cognizant ng grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon sa Office of the Ombudsman, inilabas ang kautosan dahil ang pananatili nila sa pwesto ay maaring makaapekto sa investigasyon. Kasabay nito na masiguro na mapreserba mga dokumento at mga ebidensya kaugnay ng reklamo. Sa inilabas na payag ni Vice Governor Robert Fernandez na niyindigan anyang sangguniang panalawigan sa pagbibigay prioridad sa pagkakaroon ng cash assistance para makatulong sa maapektadong mga residente. Anila kanilang nire-respeto ang proseso ng Office of the Ombudsman. Kasabay nito, binigyang diin ng Vice Governor na ang preventive suspension ay hindi pa pinal kusan handa sila nasagutin ang bawat alegasyon. Sa bahagi naman ng complainant na si Governor Azanza, naniniwala itong mas magiging epektibo ang pagpapatakbo ngayon ng kanilang lalawigan. Kasunod ng pagkakasuspinde ng Vice Governor at 11 miyembro ng sangguniang panalawigan, Ayon kay Azanza, ang Department of Interior and Local Government na magtatalaga ng mga pansamantalang hahalili sa mga ito.
5: Inaasahan ko po na mas bibilis na ang serbisyo sa probinsya ng Catanduanes. Ngayong yung mga obstructionist at nagpapahirap sa ating mga kababayan na mga traditional politicians, puro po ito matatagal na sa posisyon kasi. Kumbaga, nagiging pahirap na sila sa ating probinsya.
4: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maraming ginagawa ang Office of the Ombudsman kabilang na dito ang pagpataw ng mga preventive suspension.
6: Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, Odo Dante ngayon, pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirperson na kaso dito.
4: Ito ang kasabay ng pagtuon sa issue ng flood control projects kung saan nakatutok ang publiko. Rod Lungsad para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Target pang mapalakas ang transparency sa pagitan ng militar at media sa kauna-unahang Igsoon Media Engagement Forum sa Zamboanga Peninsula. Yan ang ulat ni Trish Aragon ng PTV Cotabato.
8: Pinagtibay pa ng 102nd Infantry o Igsoon Brigade ang ugnayan nito sa hanay ng media sa pamamagitan ng kauna-unahang Igsoon Media Engagement Forum na ginanap sa kanilang punong himpilan kahapon, 29 ng Mayo taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kooperasyon, transparensiya at pagkakaunawaan sa pagitan ng hukbong katihan at mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula.
9: Kamu, ako mga iso, mga bagong amigo na ako ron, dungan ta, uyog ta, inabangay ta, walay lahat kundi sabihin sa ating mga katawan.
8: Nagbigay daan ang forum sa talakayan hinggil sa media ethics, mahalagang papel ng mga mamamahayag sa pagbuo ng bansa at ang kahalagahan ng paglaban sa misinformation sa pamamagitan ng tumpak, beripikado at responsableng pag-uulat. Binigyan din ang kahalagahan ng matibay na partnership sa pagitan ng militar at media sa pagpapalaganap ng katotohanan at mapagkatiwalaang impormasyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa rehiyon.
9: At ang ipinagayon, sustainable peace, pabangta sa supportive development.
8: Sa pamamagitan ng bukas sa dialogo, muling pinatunayan ng magkabilang panig ang kanilang pangakong maghatid ng responsableng impormasyon, mapanatili ang tiwala ng publiko at suportahan ang mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maunlad na Zamboanga Peninsula. Samantala, naniniwala ang 102nd Infantry Brigade na ang pagkakaisa ng media at militar sa pagtataguyod ng katotohanan ay mahalagang sangkap upang mapalakas ang tiwala ng mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mula dito sa PTV Cotabato Regional Center, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Hawak na ng National Bureau of Investigation ang lalaking nangungotong at scammer sa Quezon City. Nahulihan din ang sospek ng ilegal na droga. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
0: Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang lalaki sa Quezon City dahil sa impersonation, online scam, extortion at kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Nahuli ang suspect sa Tree's Residences sa Novaliches noong 19 ng Mayo sa isang operasyon na pinangunahan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division. Nag-ugat ang operasyon sa impormasyon na binigay ng Presidential Security Command o PSC tungkol sa pagpapanggap at panloloko ng isang suspect gamit ang pangalan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nahuli ang kriminal sa pamamagitan ng setup operation mula mismo kay NBI Director Melvin Matibag at gamit ang warrant of arrest para sa estafa mula sa korte ng Ilagan sa Isabela.
10: Kaya namin na-trace na yung siya yung nagbiktima dun sa lahat is using the same number. Tapos yung modus niya lagi magpakilala na he's a government official. What is alarming is his access to the data, especially the contact numbers of high-ranking officials.
0: Nakuhaan din ang lalaki ng mga illegal drugs at paraphernalia kung saan positibong lumabas sa laboratory test ng ahensya na ang mga ito ay methamphetamine hydrochloride o shabu at tetrahydrocannabinol o THC. Gumagamit ang suspect ng messaging app para magpanggap bilang division chief ng NBI, trabahador ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, isang kongresista at maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makapanghingi ng pera. Nagpanggap pa ang kriminal na may sakit ang kanyang anak at aniya ay may access siya sa impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa at maging sa mga phone number ng mga matataas na opisyal.
10: Something that is worth noting dito sa tao na to, he pretended himself to have an information leading to the arrest of Senator Bato de la Rosa. So yun yung pakipag-communicate niya kay Executive Secretary at sa akin. When he was communicating to me, already sense na
0: kasalukuyang nakadetene ang suspect sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isasalang ng ahensya sa masusing validation at case build-up ang lahat ng pahayag ng suspect at kung saan ito nakuha ang mga phone number ng mga opisyal para matukoy ang iba pang mga kasamang sindikato. Inihahanda na ng NBI ang mga karagdagang kaso kaugnay sa cyber-enabled fraud at extortion laban sa naarestong suspect. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Susunod, hanggang 10 pisong rollback sa diesel. Asahan na sa pagpasok or papasok na Linggo.
7: Mahigit 30,000 Pinoy nabiyayaan ang trabaho sa ilang railways projects ng pamahalaan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at readings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Libo-libo mga trabaho po ang inaasahang magbubukas para sa mga Pilipino sa ilalim ng proyektong pangkaunlaran ng Department of Transportation. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: May naghihintay na trabaho dahil sa North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project ng Department of Transportation. Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-prioritize ang mga manggagawang Pilipino na mabigyan ng trabaho. Higit 31,000 manggagawang Pilipino ang mayroong trabaho dahil sa proyekto. Nakikipag-ugnayan din ang DOTR sa mga global partners nito para mabigyang prioridad ang mga lokal na manggagawa sa pagbuo ng North-South Commuter Railway o NSCR. Kinukuha ang mga local engineers, architects at empleyado para sa mga project management offices at construction sites. Ayon kay Transportation Secretary Bonnie Lopez, dapat i-prioritize sa mga Pinoy dahil sa kanilang galing, talento at kakayahan. Ayon naman sa ilang manggagawa ng proyekto, malaking tulong ito dahil sa mas mataas na sahod kumpara sa kanilang mga dating trabaho.
2: Kami po, taga-Arayat po kami. Dumayo pa dito sa Angeles para magpagtrabaho. Dito kasi maganda yung ano, may benefits ka dito.
3: Ano nga pong improvement, nakakapag-ipon din po at papaano, nakakatulong po ng ano, na malaki sa pamilya po.
1: Inaasahang kapag natapos ang 147-kilometer na commuter railway na may 35 stations, mapaiikli nito ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna sa 2 oras na lang mula sa dating 4 oras. Kasabay rin ito ang 33-kilometer Metro Manila subway na may 17 stations mula Valenzuela City hanggang Paranaque City at Naia Terminal 3 sa Pasay City. Ang dating halos 2 oras na biyahe ay magiging 45 minuto na lamang. Target maging fully operational ng mga proyektong ito sa 2032. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Bayan, silipin natin ang paglalayag sa makasaysayang ilog Pasig na sumisimbolo sa kultura ng mga Pilipino. At mahalagang papel rin sa pagbubuklod ng Asia. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Time travel muna tayo pabalik sa nakaraan, sakay sa replika ng balangay na naglayag sa ilog Pasig. Baliktanaw ito sa makulay na maritime heritage kasabay ng paghahanda ng bansa sa pangunguna sa ASEAN 2026. Kaugnay nito, ang balangay na tampok ngayon ay tinatawag na BB Florentino Das na nagsilbing trading vessel at cultural symbol sa panahon ngayon. May habang 24 na metro at lapad na 5 metro ang balangay na ito na maihahalin tulad sa haba ng 2 magkasunod na bus. Ayon kay Art Valdez na sikat na leader ng First Philippine Mount Everest Expedition at ng Voyage of the Balangay, ay mahalaga ang muling paglayag ng makasaysayang sasakyang ito.
6: Kailangan malaman natin yung ating kasaysayan na tayo ay maritime people, maritime nation ang Pilipinas. Nawala na yun because hindi naman ang dayuhan, dinisrupt nila ang pag-isip natin na bilang maritime people. Kaya ito, an ancient boat will revive that spirit na tayo lumaki taong dagat.
5: Para kay PCO Undersecretary Mon Ilagan, malaking bahagi ang balangay sa pagkakabuo ng ASEAN countries.
7: Malaki ang role itong balangay. Di ba ang team natin sa ASEAN is navigating our future together. So dito nagsimula sa balangay yung parang samahan ng mga ASEAN. Kasi ever since talagang buwambiyahe na ito.
5: Bagamat ang ganitong uri ng bangka ay naging pangunahing transportasyon ng mga sinaunang Southeast Asian nation, natatangi ang pangalang balangay sa Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, ang salitang barangay na pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa Pilipinas ay direktang nagmula sa salitang balangay. Samantala, ang atraksyong ito ay direktang nakakabit sa opisyal na tema ng ASEAN 2026 na Navigating Our Future Together. Layo ng pamahalaan na gamitin ang makasaysayang simbolo na ito para palakasin ang ugnayan at pagkakaisa ng mga karatig bansa sa rehiyon. Ang balangay ay sumasalamin sa ugnayan ng mga bansang kabilang sa ASEAN na bagamat binubuo ng hiwa-hiwalay na pulo, ay pinag-uugnay ng iisang karagatan at sinaunang kultura ng paglalayag. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Eto naman, Malahari at Reyna na pumarada sa kanilang sariling bersyon ng Santa Cruzan ang mga fur babies sa Quezon Memorial Circle. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Kung sa mga Santa Cruzan ay mga reyna ang bida, dito sa Ferris de Mayo 2026 sa Quezon Memorial Circle, ang mga fur babies naman ang nakakorona at nakasuot ng magagarbong gown bilang mga munting bituin ng araw kasama ang kanilang mga fur parents. Mula sa mga asong nakabarong, nakagown at nakakostume, naging makulay at masigla ang pagdiriwang na nagtampok hindi lamang ng kasiyahan, kundi pati ng responsabling pag-aalaga ng mga alagang hayop. Sa pangunguna ng Quezon City Government at mga katuwang na organisasyon, nagkaroon ng libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga alagang hayop, kabilang ang anti-rabies vaccination, microchipping, deworming at veterinary consultation. Layunin ng aktibidad na hikayatin ang responsabling pet ownership habang tinitiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga alagang hayop sa komunidad. Si Joyce, umaga pa lang ay nakapustura na sa kanyang purple gown kasama ang alagang aso na si Shuki. First time daw kasi nilang mag-ina na lumahok sa Ferris de Mayo.
9: Kasi lagi kami ni Shuki, lagi kami yung dog ko sa circle, saka sa wildlife. So nung nakita ko, kasi pinapollow ko yung QC Vet, nung nakita ko na merong ganito activity, naisipan ko isali siya kasi I think she will enjoy.
8: Habang patuloy ang pagdagsa ng mga fur parents, nagbigay rin ng mga pet talks at information sessions ang mga organisador upang mas maunawaan ng mga nag-aalaga ng hayop ang tamang nutrisyon, bakunahan at pangangalaga sa kanilang mga alaga. Bukod sa mga libreng serbisyo, binigyang diin din sa aktibidad ang adoption at pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga naliligaw at napabaya ang mga hayop. Kabilang dito ang adoption drive ng K-9 and Rehabilitation Program.
10: We highly promote itong adoption na ginagawa namin program sa First de Mayo kasi para ma-encourage din namin yung mga QC citizens na mag-adopt and ma-consider nila yung mga fur friends natin even though mga stray animals sila before.
8: Bago may uwi ang isang alaga, sumasailalim muna ang mga interesadong mag-ampon sa screening process upang matiyak na may ligtas at maayos na matutuluyan ng mga hayop. Sa mga kinakailangang requirements, sapat na ang Q-Citizen card o isang valid government-issued ID para makapagsimula ng proseso ng pag-aampon. Pangalawang taon pa lamang ng Ferris de Mayo, ngunit inaasahan ng mas lalaki pa ang partisipasyon dito sa mga susunod na taon habang patuloy na pinalalakas ang kamalayan sa responsabling pet ownership at animal welfare sa lungsod. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
11: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
14: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena. ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Mother God, celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
1: Okay, mga kaibigan, it's a Sunday. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat at tayo ay magkakasama na naman. It's May 31, 2026, pinakahuling Sunday for the month of May. Kaya kagabi, daman-daman na natin ang pagpasok ng Hunyo dahil umulan, no? Kaya sana po nasa maayos kayong kalagayan wherever you are. Samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng umaga. Ngayon pong umaga ay kasama natin ang ating head pastor ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Pastor Charlie Opina. Pastor, magandang umaga po.
2: Yes, Sister Cecil, magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatid, kaibigan na patuloy pong sumusubaybay ng Celebrating Life. Mm-hmm. At ngayon pong umagang ito ay patuloy po natin masasaksihan muli yung mga salita ng ating Diyos. Kaya dyan lang po kayo habang nagbe-breakfast o nagkakape o nagbabasa ng ano paman.
1: Bible,
2: yun.
1: Preferably Bible.
2: Patuloy po nating subaybayan at pakinggan at panoorin po yung ating pong programa sa umagang ito.
1: That's right. At mamaya po sa ating ikalawang oras, Pastor Charles, ay makakasama naman natin isa sa mga miyembro ng Yahweh the Giver Christian Fellowship ng Caloocan. Yan, siya po ay member ng worship team at isa po sa mga song leaders. I'm talking about si Sister Beth. Tama ba? Sister Beth Tiofe. Yan, yung pronunciation ko kasi baka iba ang ano. Andito na siya at very excited to share ang kanyang buhay sa ating lahat.
2: Wow.
1: Diba, Pastor? At ang ganda ng topic natin today, no? Talagang pinagbulay-bulayan ko

0: Ito pong aklat ng mga awit ay sulat ni Haring David. Madalas dito yung kanyang panalangin at ganoon din po yung kanyang mga awit. Kaya ito po ay punong-puno ng mga papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Mapapansin po natin, pag pinag-aralan po natin yung buhay ni David, ay maraming mga mapanganib na dumating sa kanyang buhay. Katulad na rin po rito yung pagharap niya kay Goliat, at ito naman po si Haring Saul, gusto siyang patayin dahil nga yung mga tao ay nabaling na rin yung kanilang pansin kay David, kaya parang nagkaroon ng selos itong si Haring Saul kay David. Kaya maraming pagkakataon na nagtinangka niyang patayin si David.
1: Wow.
0: Hindi lamang po yun. Nung nagkaroon naman po ng anak itong si David, na si Absalom na ikatlong anak niya, ay nagrebelde naman laban sa kanya. At hindi lamang yun, marami pang mga tao o mga kaaway na siyang nagnanais na mapatay itong si David. Kaya si David ay punong-puno ng panganib sa kanyang buhay.
1: Dami niya kinaharap, no?
0: Yun po yun, marami siyang kinakaharap.
1: Oh, mabibigat na, biro mo, papatayin ka.
0: Totoo po yun.
1: Di ba, yung aawain ka nga lang, natatakot ka na, yung papatayin
0: yung papatayin ka pa. Kaya maraming pagkakataon na nabingit sa kamatayan yung kanyang buhay. Kaya niya naisulat ito. Kaya ito yung kanyang panalangin.
1: Yes.
0: Kaya pagka tinitingnan natin si David, ay meron din kinalaman din tayo doon sa naganap sa kanya. Hindi man tayo papatayin, pero may mga hamon sa buhay natin, may mga panganib. Lalong-lalo na yung karamdaman.
1: Oh yes.
0: Panganib sa atin yan eh. Kaya minsan ayaw natin magpa-check up sa doktor dahil pag nalaman natin yung sakit natin, natatakot na tayo, no? At minsan naman ayaw natin pumasok ng hospital kasi yung mga bayarin, mapanganib, no? Mataas yung check-up, mataas yung mga gamot.
1: Pero meron ng ano mga government, ng ang ating
0: yun,
1: government ngayon.
0: Opo, no? Salamat naman po dahil salamat. Meron naman pong, kumbaga may katuwang tayo na yung mga gobyerno o yung gobyerno natin ay may allotted na budget po para sa mga kapuspalad na walang
1: yes.
0: kakayanan.
1: Oo nga.
0: Hindi lamang po yun, meron literal na kaaway, di ba? Kahit na Kristiyano tayo, may mga literal tayong kaaway na hindi natin alam kung bakit sila galit sa atin.
1: Oh, no? Bakit nga ba?
0: Eh, naalala ko nung hindi ako Kristiyano.
1: Nang babato
0: ako ng mga gawain.
1: Bakit nga ba?
0: Maingay.
1: At that time, ano bakit ka nang babato?
0: Maingay sila.
1: Naiingayang.
0: Oo, tsaka may...
1: Tsaka hindi mo gusto yung naririnig.
0: Oo, kasi nga parang masakit pakinggan dahil... para bang bilang isang makasalanan, alam mo makasalanan ka eh.
1: Reality bites, sabi
0: no. O para bang itong pastor na to, parang nanggahamon to. Mabato nga. Pero salamat naman sa Diyos dahil yung isang sister lumabas eh. Walang ibang tao doon kundi ako din. Ako lang. Dati ang panahon, gagawin mo rin itong ginagawa namin.
1: Ayun.
0: Yung panalangin nila, no?
1: Pastor ka na ngayon.
0: Opo, naging makapangyari yung panalangin ng sister.
1: Yes,
0: ano?
1: Oo.
0: Kaya praise the Lord.
1: Hindi ka pa nababato, pastor, pag nagbabible.
0: Ay, hindi, meron.
1: Meron na rin, naranasan
0: opo,
1: mo na.
0: Opo, nung ako po ay nagpastor sa Bagong Silang, binato rin po yung aming pong gawain, oras ng service yun. At dun sa Pulilan, siguro mga almost 30 minutes binato kami.
1: Oh.
0: Opo, ang tagal talagang umulan ng hollow blocks.
1: Yung
0: bumato sa amin.
1: Pero may takot ka noon during that time. Danger, that's a danger, right?
0: Hindi naman po. Kasi alam kong protektado kami nung panahon na
1: amen.
0: Yun.
1: Amen.
0: Eh. Ano po yun eh, yung hollow blocks na naka-imbak dun sa labas, naubos. Kaya yung may-ari ng hollow blocks, nagalit.
1: Kanino? Sa inyo?
0: Hindi, dun sa lang bato.
1: Akala ko sa inyo.
0: Kaya pinabarangay yun ng bato.
1: Oy, tama.
0: Lasing eh.
1: Ah, lasing.
0: Napagtripan lang din kami. Pero pinakita naman ng Diyos doon na hindi kami nagalit sa kanya, kundi... Kaya dumating din yung pagkakataon na naging mabuting halimbawa po tayo doon dahil hindi natin sinuklian ng paghihigante yung ginawa niyang pagbabato sa atin doon sa lugar ng Pulilan. Kaya hindi lamang yun, di ba po may mga pagkakataon na lumalabas tayo, may mga ibang mga kriminal sa labas na natatakot din tayo, mas lalo pagkagabing-gabi, di po ba?
1: Oo.
0: Mas lalo pag alam natin itong lugar

0: na to, medyo mapanganib dito.
1: May mga snatchers, may mga snatchers,
0: diba? Yes. Yun eh, kinakatakutan natin yun. Pagsakay natin ng sasakyan, natatakot din tayo. Lalong-lalo na pagka yung driver, medyo barumbado mag-drive, no?
1: Ayo.
0: Oo. Nasa bingit din nakamatay yung ating yung buhay natin.
1: Parang lagi naka-ambulance tayo, no? Bilis-bilis.
0: Mas lalo pagka papunta ng ano ng Marikina, Antipolo, grabe yung mga jeep diyan, no? Talagang lumilipad.
1: Buti na lang hindi ko route. Oh,
0: lumilipad diyan. Ganun pa man, kahit na tayong mga Kristiyano, may mga ano din eh, may mga, kumbaga, ang tawag nito, yung pinipersecute tayo.
1: Oh, mas madalas nga eh.
0: Opo.
1: Di ba?
0: Tapos ginagawa nila tayo ng mga issue, ng mga kwento, na minsan nangyayari, nagiging kasiraan natin.
1: Mm-hmm.
0: Danger din po yun sa buhay natin.
1: Pero meron din naman kasi mga Christian, they claim to be, no?
0: Opo,
1: madalas tumanggit na mga verses.
0: Opo, yun lang.
1: Pero... iba yung ginagawa.
0: Yun
1: kaya medyo
0: yung
1: nakaka-stumble eh, di ba? Mm-hmm. Nadadamay tayo.
0: Mm-hmm.
1: Nakaramihan na. Ganyan ba yung mga ganito? Ganyan, oh. Ito, kita nyo yung ginagawa. Oh. Medyo nasasaktan tayo doon.
0: But
1: we are praying for those person. Hindi natin yan i-judge. But instead, pray for them.
0: Opo. Mas maganda na sabihin tayo ng ano, yung kumbaga nasa danger tayo. Pag tama yung ginagawa natin.
1: Oh yes, pero
0: pag mali, medyo problema tayo doon. Oh. Ano? Yun yung problema.
1: Kagagawan mo na yun.
0: Opo. Tsaka hindi tayo nagiging mabuting halimbawa at the same time, nakakasira tayo ng pangalan ng ating Diyos.
1: Yes, that's yung right. Yun. Okay. So despite all of those na nabanggit mo ng mga challenges, lalo na si David, no? Grabe yung dinanas niya no, na mga pasakit sa, sa damdamin. Ano? Pero... ang maganda sa kanya, instead of panicking,
0: yun.
1: Instead na naawa sa sarili, instead na nagalit, naging bitter, hindi. Ang ginawa niya, he turned to the Lord.
0: Yun ang pinakamaganda.
1: Yun ang pinakamagandang gawin nating lahat. No?
0: Amen.
1: If we are namang problema, pag tayo ay nagtatagumpay, pag tayo ay every step of the of the way na dinadanas natin, turn to God.
0: Amen.
1: Kasi hindi tayo dapat mag-rely sa decision natin, Pastor, no? Sometimes we are wicked, we are self-centered, no? We are broken. Kaya yung mga decisions natin, palpak. Kaya when we pray and talk to God and seek Him, Lord, di ko alam yung gagawin, ito kasi yung plano kong gawin, tama po ba to? And then manalangin ka. Ganun ang ginawa ni David.
0: Tama po.
1: Pastor, di ba?
0: At saka sabi nga eh, yung layo daw ng Diyos sa atin, panalangin lang.
1: Amen. At hindi nagiging busy yun. Di ba kailangan ng loob?
0: Tama po yun.
1: Diba?
0: Kaya ibig sabihin, habang nananalangin tayo, nandiyan lang siya sa ating tabi.
1: Hindi
0: niya tayo iniiwan ni pinababayaan.
1: So, parang anak din dito eh. No? Parang, lahat naman tayo, we serve as anak talaga naman ng Diyos.
0: Amen.
1: Diba? Kaya pag, diba ang isang anak, pag namang problema, pag nanganganib, pag nangangailangan ng anything, laging daddy o tatay, diba? Ganun tayo. Gusto ng Diyos, ganun tayo eh. No?
0: Alam mo po, ano
1: dependent
0: yan eh?
1: Tayo sa Kanya.
0: Opo, masarap sa pakiramdam ng Diyos na tayo ay lumalapit sa Kanya.
1: Yes, yes.
0: Yun yung, actually pag di tayo nananalangin sa Kanya, di tayo lumalapit, ano siya eh, namimiss niya tayo. Kumbaga yung mga tinig natin, yan yung mga dalangin natin, yung mga iyak natin, yan yung hinahanap niya sa atin.
1: He wants us to be intimate.
0: Yun.
1: Dapat yung intimacy
0: yun
1: kay
0: yun.
1: God yun. Dapat very close tayo sa Kanya.
0: Opo. Right. Kaya balikan po natin, no? Sabi nga sa verse 1, no? Sabi, O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay
1: kumakalaban. Yes.
0: At lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan.
1: Dinidiscourage siya eh.
0: Oh. Pero dito sabi, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang
1: shield. Diba?
0: Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Ang taas ng tingin niya sa Diyos.
1: Yes.
0: Diba? Hindi lang siya po proteksyonan, kundi bibigyan pa siya ng tagumpay
1: yes.
0: at karangalan. Yun yung tingin niya sa ating Diyos. Kaya talagang napaka-positibo po nitong si David sa kabila ng mga danger na dumating sa kanyang buhay dahil alam niya na merong Diyos na siyang magbibigay ng proteksyon sa buhay niya.
1: Ang tanong ko, Pastor, ito. Ganda nung very, anong tawag dito, yung mindset ni David, di ba? Ang ganda ng kanyang tiwala, mm-hmm. yung buo, lagi niyang ginoglorify si Lord, niluluwalhati niya. Kasi yung shield, no? Pag itinuri niya talagang kahit saan bagay, siya yung aking pananggalang. Mm-hmm. No? Ino-honor niya yung sovereignty ng Panginoon. Sa mga nanonood ngayon, paano ba nila magigain to? Paano nila mararating yung ganong klaseng faith sa Panginoon na ano man ang dumating, may takot. Natural naman matakot tayo.
0: Totoo po yan.
1: Pero dapat hindi tayo magtampisaw sa takot. Mm-hmm. Dapat meron tayong Diyos na tiwala tayo. Paano mararating na ang isang tao ay ganun katiwala, ganun kalapit, ka-close kay God, Pastor?
0: Kasi una po yan, nagsisimula sa relasyon eh.
1: Mm.
0: Pagka tayo po ay merong magandang relasyon, meron tayong kapanatagan
1: mm-hmm.
0: na kumbaga malapit tayo talaga at alam natin natutugon. Pero paano mangyayari ito? Kinakailangan muna magkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga maging ano natin siya eh, maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kasi doon nagsisimula yung magandang ugnayan at doon nagsisimula yung alam natin na pakikinggan tayo.
1: Amen.
0: Dahil alam natin meron tayong tunay na relasyon sa ating Diyos. Yung muna yung siguro dadawin natin, meron ba tayong tunay na relasyon sa ating Diyos? Kaya yung iba pag nananalangin, meron silang ano eh, meron silang alinlangan kasi hindi nila alam minsan kung ano ba yung katatayuan nila sa harapan ng Diyos.
1: Amen. Tama.
0: Pero kung ikaw ay nagkaroon talaga ng relasyon, alam mo at tiyak ka na ikaw ay anak ng Diyos. Meron kang katiyakan na yung panalangin mo ay tutugunin ng ating Diyos.
1: Gusto ko yung sinabi mo na relasyon.
0: Mm-hmm.
1: Lahat naman tayo may relasyon, di ba? Di ba? Pag may kaibigan ka, mm-hmm. mag-umpisa kayo sa bata mm-hmm. kayo, hanggang nag-graduate kayo, gagawin kang aabay sa kasal, mm-hmm. panagkaanak, gagawin mm-hmm. kang ninang. Kailan it all ends pag isa sa inyo namatay.
0: Mm-hmm.
1: Tapos na, wala na relasyon.
0: Tapos na, opo.
1: Mm-hmm. Pero yung relasyon natin sa Diyos, kahit hanggang kabilang buhay.
0: Eternal yun.
1: At eternal yun. At opo. Nananatili ang kanyang katapatan sa atin. Sino yung ba yung sino ba yung ayaw nung ganun? 'Di ba?
0: Yung pinakamaganda rin.
1: 'Di ba ang ganda-ganda mm-hmm. hindi lang sa buhay dito sa earth.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag namatay ka, nandiyan pa rin siya, kasama mo pa rin siya. Hindi natatapos yung relasyon mo sa Diyos, yung personal.
0: 'Di
1: ba? Ang ganda kasi nung sinimula mo kanina mm-hmm. relationship. Mm-hmm. Kaya tayo kasama natin ang Diyos hanggang sa huli, 'di ba? At yung eternal, pag namatay tayo, lahat naman ho tayo, we will experience physical death.
0: Amen.
1: Hindi
0: Amen.
1: Rin madali yun, nakakatakot din yun, di ba? Sasabihin mm-hmm. na natin, pero pag may sakit ka na, todo dasal ka na, di ba? Na gusto ko pa mabuhay para mm-hmm. sa pamilya ko, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag tayo namatay, physical death, at andyan naman tayo at may relasyon kay Lord, ma-excite ka rin kasi
0: opo.
1: Andyan siya sa kabilang buhay.
0: Kumbaga diba? May assurance ka
1: yes.
0: na meron kang buhay pagkatapos ng kamatayan.
1: Yes.
0: Yun yun eh. At hindi ang pinakamaganda doon, Ma'am Cecil, yung Diyos na hindi mo makikita, mawiwitnessan mo na, may experience mo na, kumbaga face to face.
1: Yun.
0: Yun yung pinakamaganda. Nakaka-excite
1: din yun, ha?
0: Yun, diba?
1: Pero wag muna, Lord, ha?
0: Tama po. Pero alam niyo po, hanggat ang Diyos meron siyang iniatang sa ating mission, hindi pa tayo kukunin. Pero pagka, kunyari, kinakailangan talagang
1: umuwi na,
0: may nakatakdang oras, araw, panahon sa bawat isa sa atin.
1: Mm.
0: At yun din yung kinakailangan nating paggandaan.
1: Yes.
0: Sapagkat pagkatapos ng buhay natin dito, ay yung kasunod nun ay paghahatol.
1: Yun na.
0: Kaya dapat meron tayong katiyakan.
1: Yes.
0: Kaya doon pumapasok yung relasyon na sinasabi niyo, Ma'am Cecil.
1: Yung relasyon. Na walang katapusan yung relasyon natin Amen. Kay Lord, di ba? Bago ang lahat, noon, greetings of course sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating Facebook at saka yung terrestrial radio natin. Andyan po, nakasubaybay ngayon ng RP Borongan, ang Zamboanga, Tandag, EQFM Baguio, and of course all the Radio Pilipinas stations all over the Philippines. And syempre, good morning din, Pastor, sa ating mga taga-subaybay, Nestor Claveria, maganda umaga po, Brother Nestor. Si Sister Julie O'Holland, maganda umaga, Sister Julie. Si Tess Echanis Goyal. Ang dami apelido ni Ateng, no? Hindi ko alam kung Echanis o Goyal. Ayan, at saka sa lahat ng mga nakasubaybay lagi sa radyo. Si My Angel in Olonga po, si Josie. Lagi nakikinig yan. Hi, Josie, I miss you. Ayan, maganda umaga po sa inyo lahat. Pastor.
0: Siguro bago rin po ako magtuloy, ma'am, no. Binabati ko rin po yung mama ko na nagdiwang nung Sunday. Ay,
1: oo nga.
0: Yes, ma'am.
1: 82 years old.
0: Hindi, 92.
1: Ay, 92 ba? Opo. Sino ba 82 na sinabi ko?
0: 92. Grabe. At saka yung isa namin pong kaibigan, si Sister Cecil Kimlat, nag-birthday din.
1: Ba yan? Tagal-tagal na rin.
0: At saka si Sister Judith. Judith? Ay, hindi pala, si Sister Rio. Nagbubulo na naman po ako.
1: Sister Judith, December 18 pa yun.
0: In advance ko na. At saka si Ma'am Rio.
1: At saka si, ano, si...
0: Trish.
1: Si Trisha.
0: Trisha, yan.
1: Tsaka si Baby David.
0: Yan.
1: Si David Maximus. Yan, yan. Marami
0: kaya sa... marami nag-birthday, no?
1: Oo, marami. Ayan month, po. Month, mm-hmm. Birthday celebrants ng Mayo. So, Susane Barameda, hello, maganda umaga, Miss Susane. Okay, so sa mga nagbe-birthday at magbe-birthday pa lang ngayong Hunyo, happy birthday po sa inyo. So, Pastor, tuloy na natin to, no? Although, magbe-break naman tayo in a while. Gusto lang natin sabihin na itong setting na to, yung scripture natin ngayon, si David to.
0: Tapo.
1: Eh. Oo. Bakit sinabi ni David to? Bakit ni-relate ni David to na ganito yung naging proseso niya na nagsumbong siya, pero andun yung trust niya and shield niya, tinuturing ang Panginoon?
0: Kasi yung iba kasi dito, ma'am, ano eh, sinasabi na hindi ka tutulungan ng Diyos mo, hindi ka pagtatagumpay ng Diyos mo. Kaya gusto niyang ipakita doon sa kanyang mga kaaway na merong Diyos na buhay na siyang tumutugon doon sa kanyang panalangin. Walang iba kundi nga ang ating Yahweh.
1: Yes.
0: Yun po yung pinapakita niya rito. Eh. Kaya gusto niya rin sa bawat isa sa atin na pag meron, pagka nasa bingit tayong kamatayan o nasa panganib tayo at may mga taong kumukutya sa atin at sinasabing hindi tayo tutulungan ng ating Diyos, eh, ang sandata natin ay yung panalangin pa rin.
1: Yes.
0: Ipakita natin sa kanila na yung Diyos natin ay buhay at hindi siya bingi. Nakikita niya, naririnig niya yung ating mga iyak, yung ating mga dalangin, at kanya po itong tutugunin. Alam niyo po,
1: in his own time, in his own way.
0: Yun po yan eh. Alam niyo po, nakakatuwa, Sister Cecil, no? Minsan si yung anak namin nagpapaalam sa amin na 3 days, mga ganyan, na mawawala siya. Ano yan eh, para bang yung pakiramdam mo, iba. Para bang dahil nag-iisa mo anak, meron kang pagkatakot.
1: Pero
0: pagka nananalangin ka, yung Diyos binibigyan ka ng kapayapaan.
1: Mm.
0: Para bang sinasabi niya, akong bahala sa anak mo.
1: Yes, yung, oh, tama.
0: Ako ang mag-iingat sa kanya. Na ganun din si David, na alam niya kung sino yung kanyang lalapitan. Alam niya kung paano tutugon yung Diyos na kanyang lalapitan. Kaya nga tinawag si David na ano eh, a man after God's own heart. Own heart. Yan.
1: Naalis ba H?
0: Nabibitin ano. Kasi doon nakilala ng Diyos si David eh. Kasi para sa Diyos, kilala siya ni David. Na yun yung gusto din ng Diyos sa atin. Para bang
1: at tayo kilalang kilala
0: niya tayo
1: ni Lord.
0: At gustong-gusto niya rin na kilalang kilala natin siya.
1: Actually si Lord, alam na alam niya yung gagawin mo, Pastor, eh, in the next days, in the next
0: tama
1: weeks, in the next month, no?
0: Tama
1: alam
0: po.
1: Niya. Kaya alam na alam niya kung sino yung kanya at hindi kanya.
0: Tama po.
1: Oh, 'di ba? May mga unbelievers din po sa church. Akala lang nila they belong to God. Pero hindi naman, 'di ba?
0: Kaya
1: there are people saying left and right Bible verses pero hindi ganoon eh, 'di ba? Hindi siya ganoon. Pero hindi masama na mag-cite ng mga verses kung 'yun ay maganda yung iyong hangarin at authentic kung sinasabi 'yon, 'di ba?
0: Kasi yung relasyon, kasi pagtunay yung relasyon natin, ano man yung mangyari sa atin, maging hindi maganda o maganda, pero alam ko ang Diyos minsan pinaintulutan niya rin yung hindi maganda.
1: Yes.
0: Kasi meron siyang layunin, meron siyang maisin eh.
1: Yes.
0: Akala lang natin hindi maganda, pero maganda yan para sa Diyos eh.
1: Yes.
0: Kasi mahal niya tayo.
1: Sabi nga, if God gives, God also takes away.
0: Iyon.
1: Nagtatanggal din siya.
0: Opo.
1: Mga
0: opo.
1: Tao, tinatanggal niya sa buhay natin. Mga hanap buhay, tinatanggal niya rin sa atin yan. Pero, at the end of the day, if we trust Him, if we keep trusting God, makikita mo eh, nakikita mo unti-unti, ay, kaya pala, yan. Kaya pala 7:31 in the morning na magbe-break na tayo, Pastor. We will just take a quick break. Babalik po kami.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: yung ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
9: 7:35 in the morning. Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Celebrating Life. At binabati natin yung mga nakasubaybay pa rin at nanonood at nakikinig po sa atin. Siyempre ang Radyo Pilipinas Lawag. Yan, maganda umaga po mga kapatid dyan sa ating mga taga-Lawag, no? And siyempre si Malian Tiofe. Yan. Hello, good morning. Mamaya si mami mo, ang ating guest, 8 to 9. Yan. Stay put ka lang dyan. Makinig ka lang dito sa amin. Pastor, ikaw, meron ka bang babatiin?
10: Ayun po, si Pastor Jean, nanonood din ngayon. Ano?
9: Yun. Yes, Pastor Jean, handa ka na ba? Next Sunday tayo naman. Yun. Okay. Nanonood tayo kanina, di ba? Magtipid daw sa kuryente. Pastor, nagtitipid ka ba sa kuryente?
10: Ako, kailangan magtipid.
9: Oo, oh, kailangan magtipid. Grabe.
10: Kasi diba? Yung bayarin eh.
9: Grabe yung mahal, ano? Oo.
10: Parang yung pinagpagura mo, pambayad mo lang ng kuryente.
9: Mahal, mahal. Ano? Tipid lang po tayo. May mga pagtitipid naman na pwedeng gawin. Pero, syempre, hindi ka pwedeng hindi mag-aircon ng init eh.
10: Hindi pwedeng magbukas ng ilang electric pan.
9: Hindi, pag... Minsan kasi pag naka-aircon ka, tapos masarap din na naka-electric fan, di ba?
10: Opo. Mm-hmm. Eh kung wala kang aircon, puro electric fan.
9: Oo nga eh. Madali naman mamiling aircon, pero sabi nila yun daw monthly bills ang medyo challenging. Opo. Totoo naman, naiintindihan naman namin yan. Kaya talagang tayo. Sabi mabigat. Nga eh, mabigat dali na mga dalahin natin, kaya lang kailangan nating mag-adjust at may awa ang Diyos. Sabi nga, narinig ko lagi kay nanay ko yan, kay inang, may awa ang Diyos. So magtipid daw, magtipid. Wag na kayo masyado manood ng Netflix. Pero kung binabayaran mo yung monthly, sayang naman kung di ka manonood, di ba?
10: Naka-director sa ano mo.
9: So magbalik na tayo kay David.
10: Opo.
9: Yan, si David, binigyan mo nga na talagang sumasagot siya sa dasal, di ba, Pastor?
10: Tama po.
9: Sabi yun. Nga, David found that God answers prayers. Wow. Yan. I cried unto the Lord and He heard me, sabi niya.
10: Yun ang maganda yan.
9: We need not fear a frowning world while we rejoice in a prayer hearing God. Nakikinig naman talaga siya. Praying people are in good company. Moses prayed and the Red Sea opened. Kita mo, Pastor, ah? Ito po yung mga Bible, ano? Joshua prayed and the walls of Jericho fell down. Daniel prayed and the lions couldn't harm him.
10: Wow.
9: Paul and Silas prayed and were freed from prison. Si Daniel pala, nung gano'n nangyari, nagkaharapan sila nung matanda na pala siya. 82 years old na pala siya.
10: Yung time na to. Hindi ko masyado, ano, buti ko na araw.
9: May nagsabi ho sa akin, yung aming osteopat, no, na hindi daw niya akalain. Paul and Silas prayed and were freed from prison. So, lahat ito, true prayers, Pastor. Amen. Napakaganda, no? Keep on praying. God hears and will answer in His time. So, dapat, lahat tayo ay i-improve natin yung ating prayer life. Every step of the way, mag-pray tayo. Kesa magalit ka, kesa magpanik ka, kesa mag-init ang ulo mo, kesa kahit na pinost ka sa Facebook, nakita yung mga mukha natin dun. Relax lang tayo, no? Kasi sabi ko nga, God is with us.
10: Amen.
9: And si God ang nagko-cover sa atin via His blood, di ba? So kaysa magalit ka doon sa tao, anong ginawa natin, Pastor, as a church, we prayed for that person. We prayed for that person na siya ay magkaroon ng kalinawan ng isip. May mga ganun eh. Pero hindi tayo na nababother doon kasi alam natin na yun totoo.
10: Amen.
9: What is the truth, right? So, punta na tayo dito. David's prayer brought protection and peace. Pastor.
10: Yes, ma'am. Sa verse 5 hanggang 8, ito po yung ating pumabasa, no? Ako'y nakatulog. Wow.
9: Oh, sarap. Oy, sleep is very important.
10: Opo, at nagising. Tama po yan. No?
9: Natulog at nagising. No. Ang masama, natulog, hindi ka na nagising.
10: Yun.
9: Nakakatakot yun, di ba? Kaya thank you, Lord. Nakatulog ka at nagising ka.
10: Yun. Kaya misa sabi sa akin, Pastor, mukhang wala ka pang tulog. Okay lang yan. Mahirap yung wala akong gising.
9: Oo nga, tama. No, thank you, Lord. Thank
10: yun po yan. Mm. Sabi nga rito, buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Wow, talagang nakita niya talaga yun.
9: He is watching us.
10: Opo, yung protection ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng kapayapaan. Ano, okay. Sa maraming kalabay, di ako matatakot. Magsipag abang man sila sa aking palibot.
9: Paligiran man nila ako.
10: Opo, Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako, parusahang lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila iyong igupo, si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong
9: bayan.
10: Yes. Kaya talagang makita natin dito no, na yung panalangin, nagdadala siya ng kaligtasan,
9: yes,
10: nagdadala siya ng kapayapaan sa buhay ng mga taong kumaharap sa mga panganib. Yun po yun.
9: At wala siyang takot. No? Yung takot walang lugar kay David.

0: Natagan yan, may kagalakan yan, meron niyang kapayapaan. Kasi hindi siya nagre-rely sa sarili niya, hindi siya nagre-rely sa mga tao sa paligid niya, but kay God lang. At alam niya, sorry po, wala dapat lang yun. Kay God siya, umaasa talaga. Yun yung ano eh, yun yung benepisyo pag meron kang Diyos sa buhay, Pastor. Di ba?
1: Minsan iisipin mo, no? Parang napaka-imposible, no?
0: Mm.
1: Pero, eto, ako po, ako ah, lagi kong sinasabi rin na meron din akong takot. Di ba? May pag-aalala din ako. Pero ngayon sa binasa natin dito, pinag-aralan natin dito, etong si David, wala kang makikitang ano sa kanya eh. Pangamba, takot. Kilalang kilala niya yung Diyos niya.
0: Talagang nakasandal siya eh.
1: Opo, alam nakasandal niya na siya. Yung Diyos niya ay makapangyarihan at walang gigit sa kanyang Diyos.
0: Yes.
1: Na yun din yung gusto ng Diyos sa atin. Although na meron tayong takot, pero gusto ko mong maintindihan niyo rito, yung salita ng Diyos na nagbibigay ng assurance sa atin na merong Diyos na makapangyarihan at ang sinasabi nga, the battle belongs to the Lord.
0: Yes, diba?
1: Yung
0: tama,
1: po yung pinakan dito.
0: Paano kung may utang ako? Paano kung may sakit yung tatay ko? Paano kung hindi makapag-aral yung mga anak ko? Anong yung mga sinasabi nyo na yan na hindi ako mag-aalala? Pastor?
1: Alam nyo ma'am, may credit card kami dati.
0: Oh.
1: Eh, dumating sa pagkakataon, meron kaming kinuha at nawalan ako ng income.
0: Okay.
1: Talagang yung binabayaran lang namin,
0: interest.
1: Interest.
0: Hmm.
1: Talagang ang bigat nun. Pinanalain ko, Lord, pakawala mo kami rito. Hmm. Parang ganun. Hmm. Alam nyo, nakakatawa po nung nanalangin kami na pakawalan kami doon, unti-unti niya nang tinanggal at napunuan namin at natapos namin.
0: Amen.
1: Yung aming pong mga pagkakautang.
0: Mm.
1: Eh, hindi naman namin inutang yung dahil gusto namin. Nakuha namin yung dahil noon si Cedric nag-aaral pa. May mga kinakailangan din kami mga gamot na doon namin.
0: Alam mo lahat naman nakaka-relate. Sino bang tao wala utang? Diba?
1: Pero ngayon po, talagang sinalba na kami ng Diyos doon sa pagkakautang.
0: Amen.
1: At lesson na sa amin na huwag kang kukuha ng hindi mo kayang bayaran.
0: Hindi, tsaka ano, minsan yung mga problema nangyayari kasi may lesson tayo natututunan.
1: Tama po yan.
0: Diba? Kasi pag hindi mo naranasan, sabi nga yung bata, diba, bawalan mo, huwag ka dyan, mauuntog ka. Hindi ka pinapakinggan eh. Ano nauntog? Nasaktan siya.
1: Alam niya na.
0: Alam na niya. Kaya ngayon pag dalakad siyang ganun yung bata, mapapansin mo eh, iiwas na siya. So meaning, kailangan medyo masaktan para matuto. Ganon din po tayo. Okay, conclusion na tayo, Pastor.
1: Yan, sige po.
0: God is able to protect us.
1: Yun po yan. Mm. Ibig sabihin, dun sa ating pinag-aralan, ipinakita, talagang nangyari ito, naganap sa buhay ni David, na siya ay prinotektahan ng ating Diyos.
0: Amen.
1: Iningatan siya, binigyan siya ng tagumpay kay Goliath, kay Saul, dun sa kanyang mga kaaway, prinotektahan siya. At naging matagumpay, makapangyarihan, at mahusay na hari itong si David.
0: Yes.
1: Dahil dun sa Diyos na si Yahweh na kanyang pinaniniwalaan bilang isang makapangyarihan at buhay.
0: Yes. Pwede natin pakita itong graphics, no? Merong napakaganda nito eh, kaya napili natin yung Matthew 28:18-20. No? Ang ganda nito, Pastor, no? Pakibasa mo, Pastor.
1: Sige po. Doon saan natin wikang English, ano? Dito naman po wikang Tagalog.
0: Yes, yes, opo.
1: Sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila,
0: ito.
1: Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
0: Wow.
1: Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.
0: Wow, sarap ano, very assuring.
1: Binigyan niya tayo ng assurance na magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo.
0: Tsaka yung sinabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
1: Opo.
0: Ayan, talagang binigyan din na niya yun, yung authority niya.
1: Tama po yun. Maging sa kapangyarihan ni Satanas.
0: Yes.
1: Maging sa kapangyarihan ng mga demonyo.
0: Mm-hmm.
1: Maging sa kapangyarihan ng mga makapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa na tao.
0: Mm-hmm.
1: Maging makapangyarihan siya dun sa mga kriminal na kinakatakutan ng mga tao.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng assurance na lagi siyang nasa atin. at yung lahat ng may

0: kapangyarihan dito ay nasa ilalim ng kanyang kapamalaan.
1: Yes. At saka Pastor, ano no, ito ay para sa buong mundo, no, sa sanlibutan, ano?
0: Opo.
1: Na walang mataas na tao, walang mayaman na tao, lahat 'yan ay under sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya huwag niyo sasabihin na ay kasi ano eh masyadong mayaman o kaya masyadong makapangyarihan. Mm-hmm. Ang panalangin natin, no, kahit sino pa siya.
0: Amen.
1: Kayang-kaya ni Lord na talagang tayo maprotektahan sa mga.
0: Sabi nga eh, mm-hmm, every knee shall bow, mm-hmm, every tongue confess, mm-hmm, that Jesus Christ is Lord.
1: Yun. Mm-hmm. Talagang i-declare, no, i-declare siya, mm-hmm, bilang isang Diyos. Chari Sanggalang Cervantes, kumari ko, magandang umaga, good morning to you. And of course, si Pastora Emma Yonson, na makikita ko yan next week, I'm sure. And then si Mr. Ramon Perez, yan, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us this morning. Kaya alam mo, very powerful itong binasa natin. Ano po, mga kaibigan, you check on that, no, Matthew 28:18-20, and check the context. Ang ganda-ganda ng sinasabi nito. Kaya walang hindi kaya ang Diyos, no? Lahat ng mga challenges natin sa buhay alalahanin, hindi kayang-kayang isolve ng ating, mm-hmm, Panginoon. Kumbaga, gusto mo makawala sa isang sitwasyon, hindi mo kaya. Sa kakayanan mo lang, ask God, seek God, di ba?
0: Amen.
1: Hindi lang, mm-hmm, andito ka sa isang relasyon na hindi ka makaalis-alis, pero alam mo, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Hindi ko kaya. Hindi ako mabubuhay nang wala.
0: Parang madamdamin
1: siya. Hindi ako makahinga. Hindi ako mabubuhay. Nabuhay ka na 20 years, wala siya sa iyo, buhay ka eh. Ano ka ba? Di ba? So yung mga ganon, si Lord ang mag-aalis sa iyo dyan. No? Maraming bagay pa na hindi natin kaya, pero kayang-kaya ng ating Diyos. That's,
0: amen,
1: the protection we all need. Di ba?
0: Tama po.
1: Yes.
0: Kaya lahat ng ating mga takot, pangamba, no, ilagak natin sa ating Diyos.
1: Yes, yes.
0: At siyang bahala dyan.
1: Yes.
0: Madaling sabihin, pero...
1: Mahirap, no?
0: Mahirap, pero oo, kasi pananampalataya rito ang pinag-uusapan. Yes. Eh.
1: Marami tayong kinakatakutan. Pagtanda, yan. Ako, takot ako dyan. I'm 64, no? Pagtanda, pag-retire, marami kang... Siyempre, magbabago yung buhay mo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Next year, Mayo, wala na ako. Sa PBS, ha? Sa PBS, hindi sa mundo. PBS. Yung mga ganun, marami kang kinakatakutan. Kasi ang tao, ang tendency, pag hindi mo alam, hindi mo control, takot ka eh. Diba? Yung uncertainty. Takot tayo dyan, hindi natin alam. Kailan dapat pag-Kristiyano ka at nagtitiwala ka sa Diyos. Yung hindi mo alam, alam ni Lord yan.
0: Amen.
1: Lord, bahala, mm-hmm, ka na. Mm-hmm. Ikaw ang magdidikta kung saan ako pupunta at anong gagawin ko. Diba? Ganun na lang ang ating magiging mindset, outlook sa buhay. Depend on God, hindi lang ho partial dependence, but total dependence on God. And fully hoping in God. Pastor, sabi rito, in Christ's death and resurrection, anong sabi, Pastor?
0: He overcame all his foes.
1: Yan. Yung mga kalaban. Si Pastor talaga, nasira yung ano eh. Ito yung sentence eh.
0: May problema ako siya sa mga F.
1: In Christ's death and resurrection, huwag akong patawanin, baka hindi ko na mapigil yung tao. He overcame all his foes. Yan. Surrender all to our victorious Lord and have peace. Yan. Kapayapaan. Tawa ka ng tao dyan, Pastor. Actually, ang kapayapaan, masyadong mahal dyan eh. Di ba?
0: Opo.
1: Pag wala kang kapayapaan, ang hirap. No? Hindi ka makatulog, balisa ka, anxious ka, yung anxiety, yung depression. Ang dami kaya ngayon na de-depress.
0: Opo, di ba? Diba? Yung iba bumibili ng mga ibang mga, kung ba yung gamot para mapayapa sila, makatulog lang sila, no?
1: Oo. Marami dyan, hindi nakakatulog kung ano iniinom.
0: Opo.
1: Kaya po, pag nakakatulog kayo, ay, napaka-bless nyo.
0: Yung iba naman, bumibili ng mga bagay-bagay para lang mapayapa sila, pero saglit lang din, ano?
1: Oo, marami. Kaya nakakatuwa na yung maliliit na bagay po, we really appreciate, no? Mm-hmm. Minsan kasi hindi kami makatulog ni Judith, takang-taka kami, alas dos na, hindi pa kami makatulog. Naalala namin na minam pala kaming kape.
0: Pares tayo, may problema.
1: Oo, na mga 8 o'clock, minam pa kami ng kape, mm-hmm, just sa yung ating ano kahapon pinatahan. Sabi ko, ayun, kaya pala hindi tayo makatulong, hindi tayo balisa, kundi meron tayong tinake, ininom na hindi tayo makakatulong. Mm-hmm. So, minsan may mga ganun. Anyway, so ngayong umaga sana po, Pastor, meron tayong naitawid sa ating mga listeners, viewers na ang Diyos po ay talagang siya yung tumatayo na ating protection sa buhay na to. Walang iba pa. Wala na tayong pwedeng asahan. Maaring may pera ka, pero maraming may pera na nasa hospital at may karamdaman. At maraming may pera na wala silang peace of mind, wala silang kagalakan, balisa sila. Pero pag may Diyos ka sa buhay, meron kang peace, meron kang comfort, meron kang hope, di ba? Kasi yung mga bagay na yan, walang katumbas yan eh. No? Hindi ho nabibili yan. Yung joy, hindi yan nabibili. Only through God.
0: Kaya yung protection tsaka yung peace ay libre lang.
1: Libre.
0: Na mula sa ating Diyos.
1: Yes. At yan din ay makukuha natin sa pamamagitan ng ating pagdarasal.
0: Amen.
1: Regular communication with God. Napakahalaga rin, Pastor, ng devotional. Devo.
0: Tama po.
1: Diba? Mm-hmm. Na sa umaga, pagising mo, habang nagkakape, magbabasa ka ng salita ng Diyos. Ako, struggle ko to, Pastor, kasi medyo busy ang buhay. No? Mm-hmm. But as of late, nagagawa ko yun. And it gives me peace, it gives me strength, no, to face all the challenges in life. Kasi ang ganda, nire-remind ka ni Lord, I'm here. Hindi mo kaya yan. Don't play God.
0: Tama.
1: Di ba? Don't play
0: tama
1: God.
0: Po, so, tama po.
1: Andito lang ako.
0: Marami tayong limitasyon.
1: Very, very. We have so many limitations. Pero ang, kaya nga sabi nila, wag mo raw, you don't put limit to God. Yung kaya niya.
0: Yun.
1: Okay. Mm-hmm. Parang ang dal-dal natin, Pastor. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless your heart, Pastor.
0: Maraming salamat
1: I'll
0: din po.
1: I'll see you again next Sunday.
0: Wow.
1: Yes. Guest natin si Pastor Gene Yonson. Maganda rin po ang ating topic. Nakalimutan ko lang ang title. Pero maganda yung topic natin next week, okay? So, wag po kayong aalis. Magbabalita lang kami at makakasama na natin ang ating special guest na kanina pa excited. Si Pastor Troy. Magiging pastor ka. Si Sister Beth Yoffe, ang ating guest from Yahweh the Giver Christian Fellowship, Caloocan. Mamaya po, magbabalik kami dito pa rin sa Celebrating Life sa ating ikalawang oras, yung pong tinatawag nating reflection. And andito rin po, syempre, si Sister Beth Opina. Yan, si Sister Beth, ang scriptwriter, director natin dito sa Celebrating Life. Siya yung lagi nagpapadala sa atin ng mga outline. Maraming salamat, Sister Beth. God bless your heart. Okay, please stand by for the news. Babalik po kami dito sa aming programa. Hanggang alas 9 pa po kami.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Mas pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
10: Sports Radio. Radio Pilipinas.
11: World Service.
12: Ang taginting ng FM.
13: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
17: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
19: At serbisyo publiko.
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
21: Radio Pilipinas.
22: News nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon
26: sa Philippine Sports Broadcast.
27: Di papahuli
28: sa mahahalagang kaganapan.
29: Siksik sa impormasyon.
7: Sitwasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
28: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas.
33: And Capital 104.3
34: Collab. This is a public service announcement.
35: Discipline is the key.
36: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
37: Kilatisin ang sarili.
36: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
38: Importante rin na ating laging isipin.
36: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
39: Isang mahalagang paalala
36: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
40: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
41: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
42: Ako po si Josephine Uy, Sales Manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
36: Mabilis ang trivia!
43: Dagdag talino!
36: Heto na ang Dagdling Kaalaman!
44: Dagdling Kaalaman! Knowledge in a snap!
45: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN, isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
43: Kaunting kaalaman
36: na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
44: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
46: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
47: Ito ang Presidential Broadcast Service.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko.
50: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko.
1: Check your time. It's exactly 8 o'clock.
51: Today
0: Today's Reflection.
2: Reflections.
0: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
2: Reflections.
0: Here on Celebrating Life.
1: Okay, mga kaibigan, muli, maganda umaga po sa inyong lahat. Sana nandyan kayo and stay with us until 9 in the morning. So ngayon po sa ating segment o yung ating reflection segment na makasama po natin.